0: Haleluya, dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mahigala may Jesus ko diha kang Kristo. Kumusta? Og mayong buntag na usab kaniyang tanan. Sa makausap pa kini angin magaragad siya kainan, beninyo. Og kauban na to karon si Brother J. Malimot, si atong makaigsun gikan sa Batuan, no? Brother Lino Payot o si Brother Jimmy Payot usab. Salamat sa Ginoo nga nintak na makaikuman kami kaninyo bansab sa atong technician sa Picas Luwak, si Engineer Michael Payot. Oh, Michael Tare, no? salamat sa Ginoo nga nintak na tagaan tagpanahon nga makapadayon ni atong ulhaton o bansab sa atong mga kaigsunan nga nagasuporta sa mga pag-ampo, mga salapin ng bayan, anong kining maunga mula ito, magapadayon hanto nini maunga dalaw. Dalay ko siya katapusan, kumusta kong tanan na mga sukuin tipe na din sa siyudad sa Tagbilaran, bisan pa sa itong mga tipe minaman sa mga kalungsuran, ni atong probinsya sa Bohol, sa maabot sa itong pagsibi, bisan pa sa itong mga silingan na usap nga kaisalahan sa din sa Kabisay Mindanao, hanto sa ibang kalibutan, ako panginaot, nga ang grasag kalinaw gikan sa itong langit tungahan, madagay ang tadya sa inyong mga kinawi. Salamat sa Ginoo ato mga kaigsunan. Kumusta kamong tanas kabong tago? Naot po ko ang Diyos magapanalagin sa inyong buhaton. Bisan pa ning adlawa, kita sa mga padayan sa itong tutun sa pagsimba sa itong buhay ng Diyos. No? O nga, diha sa Santa Cruz Batuan, salamat sa Ginoo. O nga, akong ipahibalo kagabi, nga karong palais, kung itagusin mo, bisita sa media sa inyong adapit. Salamat sa Ginoo. O nga, atong makikisunan sa dito sa Talisa Enda, kumusta ka muntang sa kabuntagon? Hinaot ko nis magka-plan sa inyong mga buriton diha. Sa atong mga kaigsunan sa Mindanao, no? Hallelujah, salamat sa Ginoo. Atong mga kaigsunan diha sa Mindanao, sa kagiyan, eh, brado no extremos, salamat sa Ginoo. Kanunay ni natin sa mawag ni, dali rin ni magkatanaw na, ni nadaga hatag na siya na ito, o diyan na nag-bios na siya karon sa atong buriton, brado extremos, salamat sa Ginoo. Dalam bradan bagaris diha, diha sa Iligan. Hallelujah. Ato mga kayo sumusta mo na sa buntagon, Brad David, Brad Undo, Andy, no? O ilang Brad Julian, ilang ni Brad Litlit. Salamat sa Ginoo. Inat ko ang magpadayon sa pag-home sa inyong makinabi niya. O dito sa Kulumbugan, ni Brad Ikoy, no? Salamat sa Ginoo. Nga ang Diyos sa magpadayon sa buong buraton dito ng Dapita. O nga ang Diyos sa magpadayon sa buraton. O nga nina yung utak na niyaman sa atong mga kaigsunan ni Sir Brad Jerry Mangusta kini tanas kabuntagon Brad Jerry.
1: Amen. Haleluya. Pangusta diya sa lungsod sa Albor, si Mrs. Ernie Chan, sa makunanayong pagsunod ni Tunuman Manila sa radio, ang Diyos manalangin sa ibang pamilya.
0: Haleluya. Salamat sa Ginoo. Atong ihatab sa ni Brad Lino Payot, usap ang pangusta.
2: Haleluya. Praise God. Salamat sa Diyos. Niyamin nakapagtiris na istasyon na. Ang Diyos sa lahat ka nang umayong kanbiyahe. O akong pangamusta diha sa itong eksyonan diha sa Santa Cruz Batuan, akong pamilya. Salamat sa Ginoo nga ang Diyos kanunay na itong lahat ang kagawasan. Bisa pa sa tanan ng itong mga kaigsunan sa nagsunod din ng mga Silvia, inaot ko nga ang Diyos maghatag ka na ito kadaw ka rin intak na sa kabuntan.
0: Amen.
2: Ay ko ng Diyos sa mga
0: tapos. Hallelujah. Ito yung hatag sa pakinan ni Brad Jimmy sa pangusta. Brad Jim.
3: Hallelujah, dalay ko ng Diyos sa tagnas kabuntagon. Kumusta po ko rin sa Santa Cruz, labi na sa mga pamilya. Padayon ng stress po pangalagad sa Ginoo, itong himayaw ng tumbuhin ng Diyos, karungan lawa.
0: Amen. Hallelujah, salamat sa Ginoo. O nini utang na ito sa mag-ipabot o kumusta, bisan pa sa ni Brad Gilbert Daniel, o sa nakasunod siya sa tumulaton karon o diya sa tulong sa baklayo na itong mga silingan dihan, no? Kumusta ka mo, bisan pa sa makaroon na nagsunod sa itong buhaton diya sa Giwanon, Santa Cruz, Tagihon, San Isidro, nga ito na sa Poblasyon Area. Oh, hallelujah, nga ito sa San Roque, di handa pitas munta niya, nga ito si Babong Abahin. Atong mga opisyal, so sa ako mahinaw, ito nandis magapanalangin ng tanan. Salamat sa Ginoo. Na di ito magalangan mga kaigsunan, atong andamon kining atong buhaton ni Tarnas Kabuntagon, pinagi sa mga pagampo. Hallelujah. Labing brana mga mahan, salamat sa kagawasan ni Magihatag, nga ninitak na kami sa magapadayan sa pagpadayag sa iming mensahe ni katapusan mga adlaw o Diyos. Kung inampo, ang iyong blang espiritu magapangliok sa gihapon, bisan pang ang among buhaton ni labing kawang, yung blang espiritu magatutok sa kasing-kasing sa matagusang dili mo labing kawang sa ilang patalinghugan ang iminsahe. Ang taknas buong tagaw, nisalik mo tanang sa ngalan sa Ginoo Kristo.
4: Amen.
0: Amen. Hallelujah. Dalay ko na nis magkatapusan, mga kaigsunan, taknas sa buong tagaw, atong mga beers ko na si Brad Rudy Stream, si Sister Mel Mel usap diha sa Santa Cruz Batuan. Nagsunod siya sa itong Brad Philippe. Salamat sa Ginoo. O nga, Ngintang sa kabuntagon mga kaigsunan, mag-ato na ta sa atong pagpamaranong sa pulong sa Diyos. Itong labayang Domingo, atong naisgutan ang mahitungod sa pagpasakop na ito nga masinutan sa kagaman na sayuta. O nang kay matupa sa Roma 12, Roma 13, uno hantun sa Diyos, nga tinukod na sa Diyos. Pero wala na magpasabot mga kaigsunan nga kung doon ay mga kahiwian, di, mga buhat nga di mayo, di na po tayo masaway. Kaya sama sa nahitabo ni Juan Bautista, nga iyang gisaway, ibadlong itong si Herodias tungod sa iyang asawa ni Felipe nga si Herodias nga iyang gikabit, no? Pero ang resulta mga kaigsunan, si Juan may napriso. Muna akong panahon na bitaw nga. Katwa si Congressman Barsaga, si gisaway sa pangguberno, ah, mo'y nataktak, muna Juan mo'y nahimong halawad lagi mga kaigsunan. Muna hintabo po ni Juan mga kaigsunan nga hantong naputulan siya sa ulo. Salamat sa Ginoo. Now, magpalainsab tayo mga kaigsunan. Iniwatak na sa kabuntagon, doon na may atong nadawat nga request, no? Doon ay nag-chat sa tuwa si Brad Danielo sa mga nag-hisgot siya nga ihatagan daw na ito o kalahian ang Trinitarian o gikan sa mga Juanes. No? Pagtulunan ba nga kaigsunan sa Trinitarian? So, sa may kalahian mga kaigsunan. Now, sa ato karong nga panahon mga kaigsunan, haleluya. Na bahin ko na yung Christianity yung mga kaigsunan, gawas ng Muslim. Sa Christianity yung mga kaigsunan, lain-lain, bisan todo, nagtuo ta ni Kristo. Pero nabahin ni kahit doon ay nagtuo, mga gitawag ko Trinitarian, nagtuo ang Diyos nga usara, pero tulog ka persona. Samtang ang Juanes, nagtuo ang Diyos usara, wala nagyo lain. Haleluya. O niya, dihapod sa Juanes, nabahin sa Asia, doon na po yung nag- karang kita Arianism nga ang Dios usara na di na mutuo si Kristo Dios kun dili binuhat ra ana man gihapon karong panahon na ania dihapon sa lain nga grupo sa Juanes gihapon kanang kita modalism kuana siya nagtuon ang Dios usara kuna wa nagi lain si Jesus Kristo na mo ni gisgutan sa Biblia. Now, diha sa mga pagtulon karong panahon ng mga kaigsunan ato ning hisgutan kay mo nay nag-request nato naging atong taga-kalahian ang Trinitarian gikan sa Juanes na mga kaigsunan. So duha ra man kini ang labing dagko din ni Brad, no? Haleluya, kini ra yung pagtud-an sa pagka-Dios. Mo gyud nay kalahian diha kay ang Trinitarian usa ka Dios pero tulo ka persona. Pero ang Juanes nagtuo nga Dios usara bugtong wa na gilain. Una diha sa bautismo kon maghisgot ta sa bautismo sa Trinitarian sa ngalan sa man sa anak Espiritu Santo samtang ang bautismo sa Juanes sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. So ako mo tagaan kahiyunan mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan kini aman sila, no? Ato mo tagaan og panghulagway sumala sa mabasa sa Biblia kay na asa man tamo dapig ni mga kaigsunan, no? Asa man tamo dapig mga kaigsunan ana ta dapig sa kamaturan. Amen. Ana ta sa kamaturan kay matupan ni Pablo 2 Corinto 13:8 wala kami mahimo pag batok sa kamaturan, pagdapig sa kamaturan, no? Kanang kamaturan, tinuod ba mga igsunan kay matupan ni Kristo ang imong pulong kamaturan, Juan 17:17. So anatas pulong sa kanang mabasa ba mo ni kamaturan, giisikutan sa Biblia kanang mabasa o masabot na mabasa masikutan man aton diya sa 2 Corinto 1:13 nga wala kami gisulat kaniyo sa gawas mabasa o masabot. So ana matamang kaigsunan sa mabasa o masabot kay mauna ang kamaturan mo na aton dapigan kay mao nay nakasulat sa bilang kasulatan. So ako mong ihatag pauna, ay taon na Brother Jerry, Brother.
1: Yeah, at sigutan ni Mikro Okin. Dili lang ta sa akin ni ang Dios mao nay lain kay lagi mao ito ni sigutan ni Carol kay mo sigutan ta nang tulo ka persona di man ato na ma dili man ma ma dili man ato na ma pamatud-an nga tulo ka persona din sa Biblia. Nga ato pamatud-an ay kining usa ka ka Dios wala nay lain. Mm. Ato mabasa din sa Marcos 12 bersikulo 29 ngadto sa 32. Ingon din eh. Jesus mituwag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini patalang hugi o Israel ang Ginoo nga atong Dios ang Ginoo usara. Kaya o gigugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. O ang ikaduha mo kini higugma ang imong silingan sa imong kaugalingon wala na ilaing sugo nga labi pang dako diri kanila. Ug ang eskriba mayon kaniya, husto ka na natutudlo. Tinuod ang imong giingon nga ang Dios usara o nga wala na ilaing pagawas kaniya. Ah, dinhi may isuon. Ato gyud ning mabasa dinhi sa balang kasulatan nga wa nay ang Dios usara o wa nay lain. Mao nay tong barugan nga igsuon kay lagi mao may atong mabasa kay ang ingon nga tulo ka persona dili na mapamatud-an diha sa balaang kasulatan mo igsuon. Mao nay nga kining atong pamatud-an kining mabasa dinhi nga ang Dios usara o wa nay lain o bisan pa diha sa Santiago. Mao lang gyud koy ingon diha sa Santiago 2:19 nga ah bisan pa kani ang yawa nagtuo ang Dios usara. Mao nay atong basihan mo igsuon nga ang Dios usara gyud. O kanya man nagtuo pa pero nagkurog sa kahadlok. Mao na itong basihan mo igsoon, mao itong tuuan o unsay mabasa din sa balang kasulatan nga ang Dios usara o wa na ilain. Ah dumugi maya ato sa atong buhi nga Dios, ako ni balik sa tuigsoon sa Nairobi Ben alas pagisgot pa ni mga gisgotan nato karong kabuntagon.
0: Haleluya. Salamat sa Ginoo Brother og inadunggan mga kaigsoonan nga ang kasunatan ng gisgod nga ang Dios usara ngani ang yawa nagtuo man gina ngano man kay dito man siya gikan brad
1: o
0: kay kana lang gina sa Hub 1 size na dito gud siya sa kuan nagpatilo wala pa ni siya nakita gid sa yawa nga pila ka buko ang Dios langit no haleluya mo na atong tanda kong pagtagad ka ng mga butanga so kaw may hatag pa na sunod sa brahin ni brad Lino sa salamat sa Ginoo brad Lin. Ah, salamat sa Ginoo. Atong tagad-kong patagan mga kaigsoonan kining mga butanga kay sa ato nang kaingon dunay daghan nga mga debate pa nining maong pagtunuan mahitungod sa pagkadios. Pero mga kaigsoonan sa ato nang kaingon. Ang pagtunuan nga sa Trinity kon tulo nga nausa, no? Kay monero Trinity mga kaigsoon usa nga tulo. Na nagtuo gina nga ang Dios nagalungtad diha sa nagkanayon lain. Kanang pulong Trinity mga kaigsoon, one God in three person, usa ka Dios diha sa ilang pangung ano kanang gitaw nila og nag-exist no, nagtuo sila nga dunay usa ka Dios na exist pero dunay tulo ka persona, na separate, distinct, lahi-lahi, separado o niya equal, co-equal sila diha sa maong nga gahom, essence no, mao na ilang yun diha, Father, Son, Holy Spirit. Pero mga kaigsoon, abin ninyo, dili gini maoy original nga pagtunuan sa Biblia. Maungani sa inyong susiho na milong, miabot lang na sa panahon sa dihanga na doon ay mga lantong ilig sa unang panahon, mahitungunin pagka-Dios. Mano ang kato si Constantino mga kaigsoon na nag-convene mahitungod sa pagtuki ng mga butanga. O ilang nauyunan nga ang Dios tulo ka persona. No? O sa ka-Dios tulo ka persona. Pero mga kaigsoonan, ang ilang gibasihan kanang diha sa Matthew 3:16 nga pagbautismo ni Kristo nga dunay tingog yan sa langit nga ginakini man kong anak ng pinlangga nga dunay pri sa lampati nga nagpakita Espiritu Santo na sa dagway sa lampati so dunay tulok ka isina at tulok ka nagpakita nitong panahon na dunay tingog gikan sa langit nga inyong kini ko anak ng pinlangga da katong gibautismo han sa Jordan mao tong anak unya katong Espiritu Santo mao to sa dagway sa lampati. Pero abin yung mga kaisunan, wala gito ipakita nga to sa hindi sa kasunatan. Aron dapat itong ipadayag kanang mamugna ang tulo ka persona. Kundi likon, imong tanawin dito sa laing bahin sa kasunatan, diya sa Juan 1:32-33. Si Juan mismo nagpamulo nga wagit sa kaila primero ni Kristo. Pero ang Dios nagsugo kaniya, kinsa kani imong makita nga pagkonsaran ko pagapuyan sa Espiritu Santo mao kana magabautismo sa Espiritu Santo oh. Kay si Juan ming mga ako ka ilah niya si sinugdan ano man kay matubo ni Juan nga sa higay iya gining higot di ko takos pag huban sa Marcos 1:8 nga ang iyang gibautismo mao ang Espiritu Santo so mao tong mga kaigsoonan diha sa kasulatan nga ang ilhanan ni Juan nga kinsa magabautismo og Espiritu Santo kun kinsa tong pagkonsaran pagapuyan sa Espiritu Santo. Mao to'y magabautis mo sa Espiritu Santo. So mga kaigsoonan katong sa Matthew 3:16 nga tananawan wa to'y padayag diha aron mamugna ang pagtunuan sa Trinidad kon dili. Mamugna to mga kaigsoonan ang pagtunuan kon kinsa'y magabautis mo o Espiritu Santo. Haleluya. Now, kana pong Matthew 28:19 nga sa ngaran sa man sa Santo mga kaigsoonan. Haleluya. Kunin mo yung tanawan mga kaigsoonan ang isputan sa ngalan wa maingon sa mga ngalan ha. Sa ngalan. Ya og mingon sa ngalan kinsa may ngalan samahan. No. Isa sa tuming tuban si Yahweh, si Jehovah, no? Kinsengalan sa anak, Jesus. Kinsengalan si Espiritu, matupasuban, Paraklito, dili, bay ang aran ng Paraklito, ha? Basig, nasakay mo nang uban, nag-ingar mga angalas, Espiritu Santo, Paraklito. Dili, ang aran sa Grigo na mga kaigsunan ng Paraklito. Tuwa na yung angalan sa Espiritu Santo, Paraklito. Ng mga kaigsunan, dili na mo'y atong basihan nga, ngalan nga daghan ng mga kaigsunan ko di usray ngalan kay kun tanaw diya sa Sakaris 14:9 usara man di usray ngalan da karon kay umintog sa ngalan usara gi pasabot diha mga kaigsunan dili kay ngalan sa amahan anak bisan to tulubok diha gisutan kay sa ngalan now matud pa sa Mateo 6:24 nga dili ta makalag duha kana natulo noon samut na ha di mo takalag duha o gagalon samut na tulo no so ang atong baruganan ni mga kaigsunan mao nga unsay nakasulat sa Biblia. Adun na sumasgibasa ni Brother yung mga kaigsunan, adun na usal lamang ka Diyos. Kung kining Diyos nga usal mga kaigsunan, mauni ang tubag sa atong Jesus Cristo sa iyang pangutana. Hallelujah. Unsa ang sugo nga ano sa tanan. So ang gibasa ang Brother yung sa Marcos 12, kung hindi mong tanawin diya sa Deuteronomy 32 hangtod sa 34, nindot mga kaigsunan kay sa iyang gituganan siya ni Kristo nga ang you know, I'm on this usara, wanay lain gawas ka niya. Ingon yun ang mga iskriba. Kaya kini-iskriba mga kaigsunan. Magtutudlo man is balaon ko. Pagkadugong niya sa gisultin Kristo nga higong maanggin ang Diyos nga wanay lain, kinahalan mapatigong ang Israel nga ang Diyos usara, wanay lain. Ingon yun ang mga iskriba. Kinaon ka na magtutudlo. Husto ang imong ingon nga ang Diyos usara, wanay lain gawas ka niya. O, klaro ka niyo mga kaigsunan ha. Husto ang imong ingon nga ang Diyos usara, o wanay lain gawas ka niya. Na tinuod ang mga kaigsunan. Kabantay mo mas punto sa diya sa Marcos 12:32 hangtod sa 34. Husto ang imong gingon. Mga kaigsunan, asa man ka atong di husto? Kon mutuo kang di usara, wa na lain, bugtong na lain mga kaigsunan, husto. Unya matubasunhan, tinuod ang imong gingon ang di usara. Tinuod. Mo na nga gi-confirm gina na sa ni Santiago diya sa 12:19 nga kun ikaw nakatuon di usara, husto kaniya na. So ang audit ka niya na ang mag pagtuo na tuwa na kasasayop. Tuwa na kasasayop. Hallelujah kay mong manay nakasulat sa walang kasulatan, no? Malakas dos Diyos nga di ba kita doon na islamang kamahan? Doon na islamang kadis na buhat ka na to. So makita to mga kaigsunan ng usara. O niya, kining usa mga kaigsunan, dili ni tulok buok sa sumas Biblia. Nga ang Diyos tulok ka persona. Kaya ang Diyos mga kaigsunan, usara, bugtong. Kung yung tanawang mga kaigsunan, diha sa una Timoteo 1:17 ngadto sa bugtong mga kaigsunan, bugtong Dios, no? Bugtong Dios gitan diha mga kaigsunan unang Timoteo 1:17. Di makita di matay, no? Bugtong nga Dios, nabay bugtong nga duha ka buok, kaluhan na mga kaigsunan. Naman po inay nagtuorang ni Dios nga naayamahan ni anak nga lahi jud na sila duha. So kaluhan na mga kaigsunan di na nabugtong, no?
2: Bugtong
0: triplets. Triplets. Hallelujah. Di na nabugtong mga kaigsunan. Kung dili, mura na. Pero kung yung tanaw sa Biblia ang mga kaigsunan, ang pamatod ni Kristo diya sa Juan 5:44, may Kristo nga nagapangita diya sa bugtong Diyos mga kaigsunan. Bugtong Diyos. Diya po sa Judas 25, mantod pa ni Judas, nga to sa bugtong Diyos. Mantod pa ni Pablo diya sa 1 Timoteo 1:17, bugtong Diyos. So mga kaigsunan, dili guningon nga ang Diyos tulog ka presyon na kundili bugtong nga Diyos mga kaigsunan. O niya, kining bugtong mga kaigsunan, wala guna yung lain. Hallelujah. Una ginilain. Bisan pa sa Isaiah 45:5, makita niyo yung mga kaigsunan nga siya Diyos, wala ay lain gawas kaniya. Mausab sa Isaiah 45:22, mausab niya po ng isutan. Ha? Diyos siyang bugtong o wala ay lain mga kaigsunan mo na angan atong pamulandungan nga kining Diyos nga usa, ha? Bugtong o wala ay lain. Hallelujah. Ani sa dito mi 32:39 wala kini Dios uban nga kaniya wa tapad mato pa ni sa Isaiah 44:24 ako ren nagbukas lagi nagkatag si uta wa kisa pay uban kan ako kay ako ra sa to wa sa ikaw uban na ma puing ang buhaton na to ang tao sumasang dagway na mo pa lang nga ila nga patukaran na sa duha o tulo mga kaigsunan na kun ang Dios nagiyon nga buhaton na to unya ningon siya nga walay Dios uban kanu ako ra. Unsa ang manay mo pagtukma niya mga kaigsunan. Sa tubad, walay Diyos uban kaniya mga kaigsunan. Kami nga napay Diyos uban kaniya na masayop na parang Diyos. Kung mga kaigsunan, taas kayo ning istoryahon nun kining maong pagtunan. Pero ato lang gihatagaan kamugiya nga ang nakasulat sa Biblia, wat na gani laingalan satu pa og mga katulo ka persona taingalan tong ama taingalan tong anak taingalan Espiritu Santo. Oh ani kay imong tanaw sa Biblia matu pa ni Pedro nakailaman si Pedro kay sa iyang disige lagaran ingon mga si Pedro sa buhat dos buhat 4:2 wat na laingalan. Oh wat na laingalan sa silong sa langit nga pinamalos kita. So matupas bre sekulo 11 kining maong Hesus mao ni ang bato. Kining Hesus mga Hesus na mao ni ngalan nga wala nila ang ngalan kay usara may ang ngalan diya sa Juan asa sa karakter si Nebi usara haleluya o niya diya sab sa bautismo kay ato lang idit sunay mga kaisuna sa bautismo sa Trinitarian sa ngalan sa man sa anak sa Espiritu Santo kay maulgi ko nung isugo diya sa Mateo 28:19 pero mga kaisuna kinsay may nagsugo si Jesus Cristo kinsay may ang isugo mga apostolis ang pangutan na doon na ba yung mga apostolis na bautismo sa ngalan sa man sa anak sa Espiritu Santo. Wala ginawin mabasa. No, mabitaw nga na ay dahil mag-post-post diya sa Facebook, na rin bautismo nga muna, sa ngalan sa anak ng Espiritu Santo. Akong pangutanon, na ba may mabasa nga ang mga apostolik nga gisugo, nagbautismo sa ngalan sa anak ng Espiritu Santo? Wala ganun sila, wala katubag bisa usang buok. Ang ilang puntunan diya nga, mawisugo sa Mateo 28:19, mga kaisunan, nakasabot ang mga apostolik nga gisugo. Kaya kung yung tanahon dihagod sa Lucas 24:45, gibuksan sa Dios ilang salabutan. Nagpasabot nga, wala siyang malibog sa sugo. Alin, kasabot sila nga ang ibautismo, mau ang ngalan. Magabautismo sa ilang ngalan. Noong sugo, di kayo sumay-sumay, di kayo ibautismo ang sugo. Kundi likon, yung tanahon sa Mateo 28:20, tudloy sila sa pagtuman, sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sa to ang sugo, sa tungkol ng Kristo, tumanon, di kayo sumay-sumayon. Klaro man ang mga kaisunan. Muna bitaw nga, gini mo mabasa. Pero kung may gini mo nga bautismo sa mga apostoles, gini mo mabasa, no? Sa panahon pa ni Pedro, no? Diya sa Buhat 2:38, di ba? Ang iyang bautismo sa ngalan ni Jesus Cristo. Kano man, muna ikatumanan sa sugo, bautismo sila sa ngalan. Ang ngalan mo i-bautismo. Pero tanahon ng bautismo sa Trinitarian. Ilang isumay-sumay ang sugo, huwag ngalan. Unia, huwag yung nakasulat sa Biblia, nga doon ay mga apostoles nga gisugo na bautismo sa ngalan sa man, sa anak ni Santo. Ang atong makita sa Biblia, ang mga apostolis, mga kaisun na batismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Matod pa ni Pedro diha sa 2:38, pakinulsol ka mo o magpabautismo ang mga tao sa kanino sa ngalan ni Kristo tungkol sa kapasalian sa mga sala o madawat ninyong gasa nga Espiritu Santo. So, kana ka mga kaisunan kang Pedro na nga gigamit nga batismo kaya maunay katumanan sa sugo. Wala to siya sumaya-sumaya itong sugo ni Kristo, mga kaisunan. Ngani, di maningon nga basi na sayo to si Pedro. Kung hindi mo tanahon diri sa Buhat 10:47 ang to sa Kaurito Sobra kato sa Panayang Cornelio. Iya magisugo ang mga kato mga pamilya ni Cornelio nga batismohan sila sa ngalan sa atong Ginoong Kristo mga kaisunan. Unya, dito po sa Kang Pilipi, no? Kang Pilipi, diri sa Buhat 8:12. Nga kaya dito may tuman siya sa Maria, no? Buhat 8:5, may ato sa Maria, nagwali siya ang Kristo. Unang sa Buhat 8:12, sa diyan na nagpanoon na sila, mga lalaking mga babay, gibatismuhan sa ngalan sa Ginoong Kristo. Hallelujah. So, Kang Pablo po, sa diyan nga, iyang gihibalag itong original nga baptist dito, narabilang baptist ng panahon na, no? Kaya tinunan ni Juan. Diyan sa Buhat 19:1-5, mga kaisyon, ay mabasa diyan nga, tinunan itong Juan, mga original itong baptist. Oh, pero, giyotruhang baptismo ni Pablo sa ngalan sa itong Ginoong Isos, mga kaisun. Ano man kay, hallelujah, wala pa tumutukma itong maong pagtunan kay katong kang Juan in preparation pa man to sa itong Ginoong Isos. Hallelujah. Pero pag-abot pa nitong panahon na, wala pa man to lay baptismo sa ngalan ni Isos Kristo. Mga nang ibaptismo sa pag-usap na harapang ingon nga, kapilad ay bunjagi din tao. Kay usara man ko na ibaptismo, matupas sa Episo 4:4-6, ano na usara man ka baptismo? Sakto man na. Aduna sa lamang ka bautismo, pero kanang bautismo hadiha sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Mo na us ka bautismo. Mo na
4: pasabot ya.
0: Mo na pasabot diha nga us ka bautismo. Nga giingon sa kasulatan. Mo na nga di adi. Oh, pilosopo. Kay kato si Juan. Hallelujah. Nga atong mga bautismo gi bautismo ni Juan, di man to ingon nga sayop tong iya, wa man tay mabasa nga sayop, pero giutruhan siya kay wa pa to ingalan tong ilaha. So doon ay ribaptism ni hitabo mga kaisunan. So ingon na naman Hesus, taas man gini ang sistugutanan, pero nga ito lang ipadag mga kaisunan mao. Nga kung unsa may gisulti sa Biblia, anha ta.
5: Amen.
0: Anha ta. Dapig ta. Kay matok palagi sa gisulti ni Pablo, wala kami mahimo pagpatok sa kamaturan, kundi pagdapig lamang sa kamaturan. Mao na ito makita diya sa balang kasulatan. Mao na nga, mao di po ta makalaga doog duha kagano. Kay matok pa ni Kristo, diya sa Mateo 4:1, Watsuhan to na sa Diyos, dihan gitin tala sa siya, ingon Diyos Kristo nga, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Diyos, o siya, lamang ang alaga. Wa min nga sila, siya. Kinsay imong Ginoo, kinsay imong gilang ang Diyos, mao'y simbaha, pero di makamakalagad lang duha. Sambot nang natulong mga kaigsunan. Mao'y ang nga itong pamnudungan ka ng mga bahin kay, mao'y na'y labing klaro kay nagdalagsaan, labi na nanggingon bitaw diha sa Marcos 12:32 hangtod sa 34 kanang nagtuon niya namang Gison matupan Kristo ikaw dili halayo saging harian sa Dios. Nindot ug saad mga kaigsoonan kun nagtuo kang Dios sa rawan lain dili kaya layo saging harian sa Dios. Nga husto tinuod pa mga igsoon sa Biblia. Salamat sa Ginoo so naapsan kita panahon bisan pa nga kinahat kong kini masabtan ni tanang kini mga butang atong isuot karon. Og nga nini utak na bisan pa sa ato nga mga tigpayunawan ato mga viewers karon. Inaot ko ang Diyos magkapanayong tanan o inaot ko nga ang Diyos sa kalinaw, maghahari sa kinabuhi, bisan pangkikan ng karunsukat yung katapusan, kiningulagad binin niyo, kaubanay Brad Jimmy Malimot, Brad Lino Payot, Brad Jimmy Payot, uban sa teknikan sa Pikas Labag, si Engineer Maiko Taray. Inaot ko ang Diyos magkapanayong tanan, manamil kayo, salamat sa ngalan sa atong Diyos Kristo. Amen. Amen. Amen. Hallelujah.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic thing, Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo! Blema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
5: Hi nak. Umusta naman ka din, ha?
6: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
5: Nanawag lagi ko ninyo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
6: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karon? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
5: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wala na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
6: Mahayon ay ma. Maayon ka ay na maulang imo nga sinati.
5: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
6: Mabao pa ma. Maayon ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
10: Extra paspas. Extra galing.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga to siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan gikan niini. Kikini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunahay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kanini o galang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Balinay, DYRD kanunay.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Strong sa una.
4: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
8: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa inyo nga electric bill.

0: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian na ka, ma?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya, waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: The Philippines' first and only UNESCO Global Geopark, maadyong buntag Bohol, maadyong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Ani ana usab kita sa atong programa matag Domingo, kini ang takna sa gobernador o kinilang gihapon ng inyong ubos nga higala sa kahanginan, Mary Lou Reyes, gikan sa Buhatan sa Provincial Information and Media Office, nga pinunguluhan ni Attorney Filipina Asoy Piolio o sa atuang Administrative Officer 5, Sir Mark Anthony Pernia. Of course, ako nga pagtahod og morning greetings sa ato ang pinalanggang amahan sa atong lalawigan sa Bohol, Governor Erico Aris Omentado, no? And of course, sa iyang kapikas sa kinabuhi, no? Ang ato ang Second District Representative Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Omentado, maadyong buntag Gong and Gov, no? And of course, sa atong mga mayors and vice mayors, no? Sa atong 47 municipalities and one beautiful city, maadyong buntag. And of course, sa atong mga suking tigpaminaw, ang atong mga kaubanan sa serbisyo dinha sa Kapitulyo, no? Sa atong mga barangay officials, no? Sa atong naglanog-lanog kita dinhi sa tibuok Bohol, ingon man sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ingon man sa atong mga kaigsuon ng OFWs, no? Sa ang sulok man ng mundo, no? And of course, it's a beautiful Sunday morning. It's the 21st of June, no? Ani ana kita sa Hunyo, mga higala, pipila na lang ka mga adlaw. Mutikang nausab kita ngadto sa ikapitong bulan sa ning tuig 2026, no? Hulyo na usab, mga higala. So paspas ra jud kaadyong nangaligid ang mga adlaw, no? So it's the 21st of June. It's a beautiful Sunday morning. And of course, nang hinaot ko nga ang uban din ha nga padulong pang mugawas sa ilang panimalay, padulong pang musimba, or siguro ang uban padulong nang magbanding-banding, magsuroy-suroy, no, kauban ang mga pamilya. So amping-amping ta sa atong mga pagbiyahe o sa atong mga paglakaw din ha, mga higala. And of course, ang atong kaubanan diri sa Pikas Lawak, no, DJ Maiko in the house. Maadyong buntag, di jo takatingog diri sa kahanginan o wala tay Facebook Live kung walay gaatiman usab, no, sa ato ang mga multimedia diring lapita, mga higala. Daghan kayong salamat. And of course, no, live kita sa Facebook page DYRD Bohol ang Kasaligan, no. And of course, ang atong mga suking tigpaminaw din hanok, hain man kamong dapita, maadyong buntag, maadyong pagpamainit, no, ang atong lamian nga kape ug kuwate din ha nga angayan, parisan og mga putumaya, no, or kining mga suman or bibingka, no. So chill chill lang ta, mga higala, og maminaw ta sa atong mga updates, no, atong samtang ang uban po din ha napay naga nagkuso-kuso sa mga labada din ha no, so padayon lang. And of course, while naminaw ta sa atong mga updates o mga nahipos nga mga balita, ang atong mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal, of course under the leadership of our governor Aris Omentado. And of course, sa dili pa ta mo padayon, atong i-greet ang atong mga amahan, ng atong mga papa, no. Happy Father's Day, no. Papa na ba ka, DJ Mike? Ah, yes. Okay. Happy Father's Day, DJ Mike. And of course, sa atong amahan, sa atong lalawigan sa Bohol, no, Governor Aris Omentado, maadyong buntag and Happy Father's Day. And I'm sure, no, nga ang uban po din hano nag-celebrate jud karong adlawa, no. So human sa simba, no, duna natay kahigayunan nga mag-relax, mag-chill, kauban ang atong pamilya, is celebrate ang Father's Day karong adlawa. Of course, daghan kayong salamat sa atong mga online viewers, no, nga kanunay gyud nagasuporta sa atong programa matag Domingo sa takna sa gobernador, mga higala, no. Atong i-greet ang ato ang mga kinakusgan, no, nga mga supporters, no. And Sir Kevin Salamanes, maadyong buntag Sir Kevin. And Ma'am Mary Abigail M. Ferrido, maadyong buntag, naglanog-lanog kita din ha sa May Kalape, sa Maribujok, no, sa Maribuhok. And of course, Ma'am Anna May Ocon, shout out mo din ha sa DepEd Tagbilaran City. Of course, shout out sa imong tibuok banay o sa tibuok pamilya, Ma'am Jewel Francine. Good morning. And daghan kayong salamat of course atong mga viewers din ha sa lungsod sa Hagna, no, ang akong mga kasilinganan po din ha sa lungsod sa Luway, no, maadyong buntag. And of course mga higala, no, ang niana ang ato ang mga nahipos nga mga balita, no, kay kabalo ko nga maogyod ni ang atong mga giatangan, no, matag Domingo nga mga updates ni Governor Aris, no. Of course anaa gihapon ang iyahang live update, no, sa iyang programang Aris sa Katawhan takna sa gobernador. Apan sa panahon nga si Governor Aris adunay mga gipang asikaso, no, na daghan gyud kaayo kay kini atong schedule lagi nga kung pwede pa lang isulod tanan, no, but dili mangyud nato kalikayan nga adunay mga biyahe, no, labi na dito sa mga kaislahan ug sa kabarangayan ug duna pay lain nga giatiman. And of course karon pong adlaw, no, ang ayan gyud pon nga ihatag nato ni Governor Aris nga mo relax ug ikauban iniya ang iyahang pamilya, no, para ma-celebrate gyud ang Father's Day. Kay dili pod basta-basta nga pila pod ka adlaw nga si Governor Aris wala dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, kay adunay giasikaso ug dunay gitambungan, no, nga importante kaayo para gihapon ni sa pag-abante sa atong lalawigan sa Bohol, no. So didto si Governor Aris sa nasud sa Canada, mga higala. Now, speaking of Canada, shout out ko sa akong sister and brother-in-law, no, sa akong mga pag-umangkon nga anaa dinhang dapita. No, so si Bohol Governor Aris Omentado, no, kauban ang atong mga lain pod nga mga gobernador sa nagkalain-laing probinsya sa Pilipinas, mga higala. Aduna sila'y importante nga gitambungan nga learning exchange, no, on climate resilience dito sa nasod sa Canada, no. So mitambong og mi-participate si Governor Aris Omentado sa Technical Learning Exchange on Climate and Disaster Resilience sa British Columbia dito sa Canada. Gikan ni niadtong Hunyo 8 hantod Hunyo 13, mga higala. Og kauban usab ni Governor Aris ang mga gobernador gikan sa Samar, Aklan, Davao de Oro, Bukidnon og Kalinga Apayao. Og sa unang adlaw dito sa Victoria, British Columbia, gitun-an sa delegasyon ang disaster risk assessment og mga sistema sa disaster resilience. Samtang sa ikaduhang adlaw, ilang gisusi ang climate science, climate services, decision support tools ug nature-based infrastructure nga gigamit sa lokal nga mga gobyerno, no, didto sa ilahang nasod, mga higala. Samtang sa nanay mo og Qualicum Beach, nakakat-on sila sa pagdumala sa sea level rise og mga coastal resilience measures aron mapanalipdan ang mga komunidad nga delikado sa epekto sa climate change. Samtang sa ikatulong adlaw, mga higala, sa ilahang participation ni inimaong learning exchange, no, on climate resilience, may bisita ang ilahang grupo dito sa Vancouver o Burnaby, diin gihisgutan ang indigenous cultural experiences, regional governance, climate planning o inclusive approaches sa pagpalig-on sa mga komunidad. Nakigpulong usab sila sa Philippine Consulate alang sa pagbinayluay o kahibalo sa climate governance o local development. Samtang sa ikaupat nga adlaw, nagtuki sila sa relasyon sa klima ug panglawas sa publiko, paggamit sa risk data sa policy making ug emergency response, samtang gipaambit usab sa mga lokal nga opisyal ang ilang kasinatian sa community resilience ug indigenous partnerships. Sa katapusang bahin sa programa sa Delta ug Surrey, gibisita sa mga partisipante ang dagkong climate adaptation projects sama sa Living Dike Infrastructure Project o Crescent Beach Storm Sewer Upgrades. Gipahigayon usab ang community engagement o reflection sessions aron mapundok ang mga leksyon nga mahimong magamit sa pagpalig-on sa climate resilience o sustainable development sa Pilipinas. Ang partisipasyon ni Governor Aris Omentado nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa pag-andam sa mga komunidad batok sa mga hagit sa climate change o kalamidad, no. So mao gyud ni mga higala, importante kaayo ning maong pagtambong ni Governor Aris Omentado didto sa Canada, mga higala, no. And of course assisted and funded by GovCDR, no, atong mga partners. Mao na importante gyud kayo ang atong mga strong partnerships and collaborations, no, kay wala gyoy gasto ang gobyerno niini kundi lang ato ang mga partners, no, mao'y nagapundo niini aron kita makakat-on. So kita pa ang nakabenepisyo niini mga higala, no, kay kung unsa man ang ilang nakatunan dito, definitely, no, for sure mao gyud na ang usapod sa mga ipaambit ni Governor Aris dinhi kanato og iyang paghimuon, mao'y himuon nga guidance, no, or guia sa paghimo pud nato sa atong mga climate resilience o kaning mga disaster risk management dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. So importante kayo no ilabi na kay dili na gyud nato malikayan ang climate change kay anaa naman na, so mo na gitawag o wala na ning dili na gyud siya matawag og climate change mitigation kundi adaptation na lang no ni adapt na lang kita. So unsaon man nato ni pag survive karon nga ni ananing climate change mga higala, no. So dako kayo na epekto kanato, no, sa local communities, no, especially sa atong kadagatan, sa atong klima, no, nga bisan pag declare na gani karon og El Nino pero naa man hinuoy mga pag-ulan, no, gani na pay balita nga adunay bagyo nga musuluray, no. So mao ni nga dili na gyud nato matag-an pa, bisan pa siguro na ay mga weather updates and weather forecast, but then pwede ra gyud nang maotro, no, in a matter of time or pila ka minuto or oras, no, pwede yung mabag-o, no, tungod kay wala na di na nato makontrol or wala na gyud takabalo unsa pa ang dagan sa panahon. Mao na nga pinaagi gihapon ni ining mga pagtuon, no, aduna tay giya unsaon nato, no, kay aron nga mahimo tang climate resilient dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So mao kato ang update mga higala sa mga pagbiyahe ni Governor Aris Omentado ngadto sa nasod sa Canada, and of course, no, bisan pag na pag-uli niya dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, diretso biyahe na pud ang atong gobernador, no, aron pag-atiman sa daghan pang mga meetings, daghan pang mga pag-aattendan nga mga activities, no, daghang mga programs and projects nga gilusad, no, sa ato ang kagamhanang provincial. Of course, kauban nato ang atong mga municipal LGUs pud ni ana mga higala, no, and of course padayon ta mga higala sa ato mga updates, no, kay dili pud basta-basta ang mga gihimo, no, sa kagamhanang provincial. Of course, kining tanan under the leadership ug ubos kini sa direktiba ni Governor Aris Omentado, wala kitay gihimo nga wala gisusi ug wala giaprubahan sa ato ang gobernador sa atong lalawigan sa Bohol, no. And of course, sa pipila ka tuig na pod nga nang labay mga higala, gikan tuig 2023 hangtod karong tuiga 2026 mga higala, no, halos upat ka tuig na tang natong panag-uban ilalom sa administrasyon ug liderato ni Governor Aris Omentado. Ubay-ubay na gyud ang mga atong nahatod nga serbisyo ngadto sa atong mga kaigsuunang bulanon, no, dinha sa mga kaislahan, no, barangay islands nato ngadto sa atong mga suok-suok mga hilit nga dapit nga mga barangay, no. So do na tay mga sa tuig 2023 hangtod tuig 2026 karong tuiga lang mga higala, no, mukabat na og 160 million pesos ang financial assistance nga atong gipang-apod-apod ngadto sa mga kabaranggayan, no, kay kita gyud nga mga katawhan, no, number one, ra badyo ta kaayo mangutanag asa ni padulong ang among buhis, asa ni padulong ang kwarta or ang kaban ng bayan, mo ning importante kaayo nga atong hisayran mga higala diin gidala sa kagamhanang probinsyal, diin nato gihatod kining atong mga financial assistance, no. So from 2023 to 2026 mga higala, libuan na ka mga bulanon ang nakadawat ni ining maong financial assistance, no, ilabi na sa atong mga senior citizens, no. So aron ta masayod mga higala ang atong mga senior citizens, no, pinalangga kayo ni kay dual citizen na rabadyo ni sila, no, aside sa Filipino citizen sila, senior citizen pa jud sila. So dunay 50,000 per year per LGU, no, mao ni ang financial assistance to senior citizens association. So ang ilahang asosasyon mo ay gadawat ni ini og mukabat kana na og 160 million pesos nga financial assistance diin maoy atong gipang apod-apod ngadto sa mga kabaranggayan. Aside sa mga senior citizens, no, nakadawat usab ang nagkalain-laing sektor, no, sa kabaranggayan. So naay mga financial assistance po para sa mga sports activities, socio-cultural activities, mga Foundation Day, commemorative activities, health programs, no, ng mga boutique para sa mga butika, drugs and vitamins, ng mga food supplies, no, para sa atong mga senior citizens ug uban pang mga sektor na apuntay mga medical, dental and other civic action activities, no, mga seminars, trainings, team building activities, medical equipments, sports equipments, IT equipments or facilities, other equipments, mga furnitures and fixtures. Kini mauni ang mga financial assistance, no, nga atong nahatod ngadto sa atong mga kabaranggayan, no. So of course, depende kung unsay gihangyo or gipangayo sa inyuhang mga barangay, no, through your barangay officials, no, mao gyud na ang gihatagan pod nato og attention o gihatagan pod og assistance, no, from the governor's office. Of course, gikan sa kagamhanang probinsyal mga higala. Samtang sa laing bahin pod mga higala, no, from the year 2023 to 2026, Provincial Development Investment Program kon PDIP hard projects, no, mukabat pod kini og sobra 300 million pesos mga higala, no, ang balor sa mga proyekto nga gipatuman og padayon pang ipatuman gikan sa mga imprastruktura, serbisyo publiko hangtod sa mga programang makatabang jud sa atong mga komunidad mga higala. Muna nga kini more than 300 million pesos mga higala under ni sa Provincial Development Investment Program kon PDIP from year 2023 hangtod 2026, no. So muna nga ato gyud ning angay nga pagasusihon, angay gyud natong hisayran, no, diin gyud ni abot og diin gyud nato gihatod ang atong mga kining gatawag nato ang buhis, no, sa katawhan, no, kay mao man gyud na mangutana man jud tag asa man na ni abot, diin man na ninyo gigamit, diin man na gihatod, no. So mao ni mga higala, no, and of course kini nga mao mga impormasyon makita gyud nato ni dinha sa Facebook page mismo ni Governor Aris Omentado, no, Rico Aris Omentado nga official Facebook page niya kanang naay blue nga checkmark. Of course, other information ana usab sa ato ang official Facebook page sa Provincial Government of Bohol mga higala. Ug sa atong padayon nga pagbiyaheng gaabante mga higala, ang Boss Caravan Miss Suroy og miabante tangit ngadto sa Isla de Petugo mga higala, no, sa President Carlos P. Garcia. Diin adunay 300 ka mga residente maoy nakadawat og naka-benefit ni ining maong atong Boss Caravan, no. So unsa man ning Boss Caravan, no? Ang Boss Caravan mao ni gitawag og Bohol Business One Stop Shop, no. So Bohol Boss Caravan mga higala, gipahigayon kini ni atong Hunyo 19 tuig 2026 didto sa President Carlos P. Garcia or Isla de Petugo mga higala, no. So so kini of course initiated by the Provincial Government of Bohol and in collaboration and with our strong partnership also with the municipal government of President Carlos P. Garcia, and of course this is led by the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office or kini nga tong gitawag og BEDIPO, of course headed by Ma'am Maria Fe Dominice. Maayong buntag Ma'am Inday and good morning Sir Jude, no, sa ato ang mga kaubanan dinha sa BEDIPO. And of course mga higala, didto ni gipahigayon sa gymnasium, no, didto sa Petugo mga higala, usa ka one day hub of public service, no, diin ang atong mga kaigsuunang bulano didto sa Isla de Petugo nakadawat sila og nagkalain-laing mga serbisyo gikan sa gobyerno, no, sa mga ilang mga panginahanglan noon. So atong gidala didto sa ilang nataran ang serbisyo publiko mga higala. So mao gyud ni importante na tong sabton mga higala, no, kung ani ata sa public service, no, ani ata sa pagserbisyo sa atong mga kaigsuunang bulanon kana yung serbisyong tinud-anay, no, nga bisan pa man daghan tang mga kakulian do na tay gipang atubang nga mga personal pa nato nga mga problema pod sa atong kinabuhi, bisan pag naatay atong kaugalingon mga gipang sagubang pod dito sa atong mga panimalay, apan naagihapon parte sa atong kinabuhi ang atong mga kaigsuunang bulanon, mao na nga bisan pa og luyo sa atong mga hagit sa kinabuhi, no? Bisan pag unsa ka busy sa atong mga schedule, halos wa na gani tay tulog, wala na gani pahulay ang uban pa natong mga kaubanan, no? Bisan ang mga drivers gani, no? So grabe gyud ang mga pagpaningkamot. Para lang gyud nga mahatod gyud nato ning ato ang pagserbisyo ngadto sa atong mga kaigsuon ng Bulano, no? So dili basta-basta nga matigom nato ang nagkalain-lain nga mga ahensya, no? Dalhon nato ang serbisyo ngadto itabok pagyud nato sa mga kaislahan. Muna nga pag naa gani ni nga mga serbisyo, mga higala, please take advantage gyud kanunay. Muna nga kung wala pa nini abot sa inyuhang dapit, duula gyud na ninyo inyuhang mga mayor, ang inyong mga kapitan, hangyo gyud mo, no, nga cap or mayor, basig mas maayo pod nga makamugna pod og ingon ani, no, nga kanang layo man jud kaayo ta, naa man tas kaislahan, no, basig kita pod diri kay wa pa na ni abot diri sa ato ano, para ma-organize pod ang schedule pod sa ato ang mga paghimo og mga caravan services, mga higala, no. So kini nga Boss Caravan dito sa Isla de Pitugo, mga higala, no, natigom gyud nato ang nagkalain-laing ahensya sama sa Department of Trade and Industry, ang Social Security System or SSS, Securities and Exchange Commission, ang Pag-ibig Fund, Department of Information and Communications Technology, kung DICT, ang DILG or Department of the Interior and Local Government, ang Bureau of Internal Revenue, kung BIR, ang Department of Labor and Employment, kung DOLE, Small Business Corporation, and PhilHealth pod, mga higala. No, and of course, para dyan mas mapalapad pa nato ang ato ang serbisyo, mga higala, ang lokal nga kagamhanan sa Isla de Pitugo or ang LGU of President Carlos P. Garcia, mga higala, nidugang pa dyan sila og uban pang mga ahensya nga makauban pod ni atong maong Boss Caravan. So ila pong giapil ang Philippine Postal Corporation or ang PhilPost, Philippine Statistics Authority kon PSA, Overseas Workers Welfare Administration kon OWA, Department of Environment and Natural Resources kun DENR, Public Attorney's Office kun PAO, Philippine Statistics Authority kun PSA, ug ang Philippine Crop Insurance Corporation kun PCIC. Si Mayor Kenneth Estavilla, no, iyahag yung giingon nga kada tuig yun nilang gihimo kining maong pagserbisyo sa atong mga kaigsuonang Bulanon dito sa ilahang lungsod nga dili makaabot sa tagbilara, no, kay lisod yung kayong pagbiyahe kay gikan sa Isla de Pitugo, sakay pa kag barko or kanang barge, tabok ka padulong ubay, gikan ubay, biyahe na pod kag mga tulong at tus upat ka oras padulong diris dakbayan sa tagbilaran, mga higala. So dili gyud basta-basta, no, dako kayong gasto, pila ang plite mutabok sa isla, plite pa sa bus padulong tagbilaran, muplite na pod kag tricycle padulong sa nagkalain-lain pagyud nga mga opisina nga gusto nimong adtuon, kay duna lang kay mga pipila ka papeles nimo nga ipahilo na. So dako gyud kaayo ni nga tabang, mga higala, no, kay makaminos jud tag gasto ni ini, no, minus na tag gasto sa pamilite, anaa pagyud ang mga atong mga opisyalis, no, sa nagkalain-lain nga mga ahensya nga makaatabang ug mo-assist kanato, no, sama ni Nanay Fortunata Magaluna, no, dunay usa ka nanay didto na hapit na pud siya mo dual citizen, no, 59 anyos unya, gikan gyud siyang nahimugso, wa gyud siya kagunit in town sa iyang birth certificate, no, gikan sa iyang pagkabata, no, wala siya birth certificate, no. So tungod sa gihimo nato nga Boss Caravan, mga higala, sa atong gipahigayon, pagdala nato sa atong serbisyo ngadto sa ilahang nataran mismo, mga higala. Si Nanay Fortunata karon, mga higala, nagunit na gyud siya in town sa iyang birth certificate fresh from the PSA, no. Daghan kayong salamat gyud, no. And of course, Governor Aris Omentado, daghan kayong salamat ni ining pagpadayon ni ining maong Boss Caravan, no, nga mahatod yun na to ang ato ang serbisyo nga to sa ato mga kaigsuonang Bulanon. Dako kayo ni tabang. Again, makaminos gastos gyud sa ato mga kaigsuonang Bulanon. And of course, no, daghan kayong salamat po sa ato mga kaigsuonan, sa mga kaubanan sa serbisyo, no, nga kanang way kapoy-kapoy, no? Way lipod-lipod nga niadto o willing ra jud kaayo nga mutabok pod sa mga kaislahan, musaka sa mga kabukiran, aron lang nga mahatod yun ning atong mga serbisyo, aron yun ma-avail yun ni sa atong mga kaigsuunang bulanon, no? So, mauna nga dili pod basta-basta yun ning atong mga pagpaningkamot ni ini mga higala. And of course, no? Padayon ta sa atong mga pagbiyahe, mga higala, no? And of course, sa atong mga pagsuroy-suroy sa ato ang mga kabaranggayan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, paghatod sa mga serbisyo ngadto sa ato mga kaigsuunang bulanon. Of course, ang atong gobernador anaa musuroy kaninyo aron madungog niya personal ang inyo mga yangungo unsa bay gikinahanglan pod ninyo dinha sa inyong mga dapit, no? And of course, ang ato ang lalawigan sa Bohol, ang ato ang mga kabaranggayan, ang ato mga LGUs, no, tungod sa atong mga pagpaningkamot, no, nahimo atong gi-embrace ang good governance and transparency, mga higala, no, dili gyud na nato ikalimod tungod kay makita man pod, no, makita man ang atong mga pagpaningkamot, pinaagi pod sa mga pag-ila, no, sa mga recognition, no, ilabi na sa recognition gikan sa DILG, no. So daghan kayo mga barangay karon ang giday gipasidunggan, no, tungod sa ilang mga pagpaningkamot, sa ilang good governance, transparency, no. And of course, bag-o lang gyud ni mga higala nga ang good financial housekeeping, no, ang transparency and public trust, no, across the entire island of Bohol, no, dunay mga pagpasidungog ug pag-ila, mga pagdayeg gikan sa DILG ngadto sa ato mga kabaranggayan. Ug padayon nga gipakita sa probinsya sa Bohol ang ligon nga pagdumala sa pundo sa gobyerno. Human malampusong makapasar ang Provincial Government of Bohol ang dakbayan sa Tagbilaran ug tanang 40 city ka mga lungsod sa good financial housekeeping o kining gitawag og GFH assessment sa Department of the Interior and Local Government kun DILG, no. And of course, sa pinakabag-ong episode sa The Capital Reports, no, sa milabayng Biyernes, mga higala, gipasabot ni DILG Provincial Director John John Mende nga ang GFH usa ka timailhan sa transparency, accountability og responsableng pagdumala sa pundo sa katawhan. Aron makapasar, kinahanglan adunay maayong audit opinion gikan sa Commission on Audit og makatuman sa full disclosure policy pinaagi sa tukmang pagmantala sa mga financial reports alang sa publiko. Gipasiog da usab nila ni Provincial Treasurer Eustacio Socorin, Provincial Accountant Clarissa Baluma og Budget Officer Peter Ross Retutal nga ang maayong financial housekeeping makatabang sa epesyenteng pagpatuman sa mga programa sa panglawas, edukasyon, infrastruktura, disaster preparedness ug panginabuhian. Sumala kanila, ang maampingong pagdumala sa pundo nagpalig-on sa pagsalig sa publiko ug nagdugang sa kredibilidad sa Bohol isip usa ka probinsyang adunay transparent ug responsable nga pangkamhanan ubos sa liderato ni Governor Aris Omentado. Maog yun na mga higalang importante jud kaayo ang ato ang good governance and transparency. Transparent jud ta mo nang every time gyud dunay financial assistance mulakbit gyud na si Governor Aris sa pagpahinumdom ngadto sa atong mga barangay officials and sa atong mga LGUs, no, sa tanan nga mga nakadawat sa mga financial assistance nga paspasan gyud pod og himo paghikay ang mga dokumento aron makasubmit ta sa atong mga liquidation. Importante kayo ng liquidation, mga higala, kaya diha gyud nato mahisayran, no, nga ang exact or ang amount, no, kung pila man ang financial assistance nga nahatag gihapak yun na dito sa proyekto or programa nga ilang paggamitan, no. So di man ta mo request uwa nato gikinahanglan, no. So mo na nga kay naa man tay gi-request duna puy gisalig o gihatag nato nga pundo ato kanang gamiton atong isubmit og balik ang mga dokumento nga magpamatuod nga wala nato giusik-usikan ang kwarta sa katawhan, mga higala. Samtang duna pud tay gipahigayon nga mga training, no, sa atong mga barangay officials or sa mga barangay captains, mga higala, no. So dito sa Kapitolyo, doon na tayo gipahigayon nga mga capacity development para sa atong mga barangay leaders on agriculture and livelihood programs, mga higala. Kapin sa 600 ka mga barangay officials o community leaders, gikan sa lungsod sa Getafe, President Carlos P. Garcia, Bien Unido, Trinidad ug Ubay, mitambong sa duha ka adlaw nga capacity building program nga gipahigayon sa Provincial Government of Bohol pinaagi sa Local Government Affairs kon LGA ni atong Hunyo 16 hangtod Hunyo 17 sa Ceremonial Hall dito sa New Capitol Building, mga higala. Ogi pauisiugda ni LGA Head Stephen Rances ang prioridad ni Governor Aris Omentado sa agrikultura isip yawe sa food security ug malungtarong kalambuan sa mga komunidad. Gituki sa mga resource persons gikan sa nagkadaiyang provincial offices ang climate smart agriculture, fisheries, freshwater aquaculture, livestock ug poultry livelihood. Bantay rabies sa barangay ug ang livelihood assistance programs sa probinsya. Aktibong nakigbahin ang mga partisipante sa paghisgot sa mga issue sama sa crop production, livestock development, pagpadako ug kalabaw ug agricultural insurance. Matod sa mga opisyal sa probinsya, lakip na sila si Vice Governor Nick Besas o mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Importante ang papel sa mga barangay isip unang linya sa paghatod o paghatag og serbisyo o pagpalig-on sa food security o panginabuhian sa tibuok Bohol. Mo ni ato mga frontliners, mga higala, ato mga barangay leaders, ato mga barangay officials, no, kay mao gyud ni ang naa sa grassroots level, mga higala, no. So mo na nga importante kay ning ato mga capacity building, capacity development programs nga atong gipanghimo, no, aron gyud nga mas matun-an pa kung unsa pa ang mga angay natong himuon nga mga practices, no, especially sa agriculture, mga higala, kay mao man gyud ni ang ato ang gipanghingusgan ilabi na karon sa second term ni Governor Aris Omentado nga mao gyud ang iyahang sugyo or gisulti, no, nga panghingusgan gyud ang agrikultura kanong panahuna, no. We have as a UNESCO Global Geopark, grabe ang ato ang geological heritage, no, dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol or ang isla sa Bohol. Bisan pa man nga ang atong kayutaan gihimo ni sa usa ka karst formation or daghan ang parte niini nga limestone ta kay gikan magyutas ilalom sa dagat, no, mao nang ang corals, no, pag saka sa corals nahimo ni nga mga limestone over millions of years pud ni mga higala. So naay challenges po, no, kay dili man tanan lagi nga parte makatamnan, no, kay mao man gyud ni kasagarang yangungo nga di mi katanom dire kay batuon among yuta, mo di mi katanom kay among yuta murag gadagbas ngana, no. So mo na nga dunay mga pagtuon, importante gyud kaayo nga naaning mga pagtuon kay syempre pinaagi ni ini mga pagtuon atong masayran mahibalaan nga basin di ay naapoy mga pananom or mga pagkaon nga mutubo pud sa nian ang mga klase sa yuta nga mga batuon or kanang mga medyo murag gabas nga yuta, no. And of course na po yung mga gipanghimo karon sama anang permaculture, no, nga pwede na gyud kaayo natong ma-retain ang moist sa yuta. So naalay mga pamaagi nga panghimuon mo na nga pwede gyud kaayo ta nga mag-collaborate ta, no, sa ato ang mga kabarangayan, then doon na tayo himuon nga mga programs din ha sa atong kabarangayan nga magtinabangay ang mga residente, no, nga doon na himuon nga aron nga makapananom ta sa atong mga backyard, no, kay sa akong pag biyahe lang gani sa milabayng semana dito ko sa lungsod sa Carmen, no, nabisita na to ang usa ka GEO school dito sa ilang eskwelahan sa Buenos Aires, no, sa Carmen, mga higala, unya. Nakita gyud nato ang ilahang initiative nga ng mga bata ang gagmay, no, mga estudyante. Doon na nagid sila yung initiative nga nananom sila dito sa ilahang eskwelahan og dili lang taman sa eskwelahan. Ang mga bata na pod mismo nanghimo pod og mga pananom dito sa ilang mga panimalay. Of course, with the help of their parents. So inana ba nga mga pamaagi, mga higala, ang atong food security sa ato ang probinsya sa atong lalawigan sa Bohol, no? Secured na gyud kaayo kay balay pa lang gani nato daan naa natay mga gipangtanom, no? So di na ta mag-all asa ta mo palit anig utanon kay naam tay tanom okras balay. Natay tanom nga mga batong tawong, no? So and of course if ganahan mong mananom, no, ayaw gyud mo pag duha-duha og duol din ha sa inyo mga municipal agriculturist, pangayo namog mga binhi, pangayo mog mga laungon, no, mananom na gyud ta diri sa atong Office of the Provincial Agriculturist or OPA mga higala sa Kapitolyo, manghatag na sila mga liso, no, mga laungon. So muduol lang gyud ta, no, kay libre ra gyud na nga ipanghatag ganinyo mga higala, unya ang ato na lang yung papel kay ang pagpatubo, pag-atiman ni ana aron motubo na unya in the end kita ra gihapon ang nakabenepisyo, kita ang mo-harvest ng mga higala. So ingana gyud ang ato ang mga gihimo karon, no, atong mga programs dili lang ni taman diri sa kagamhanang probinsyal, ato gyud ning paabton din ha sa grassroots level mga higala. So dako kaayo ning tabang ning gihimo sa LGA mga higala, no, ang capacity development or capacity building. So taman pa ni karong Agosto kay tanan barangay gyud mga higala, no, more than 1000 barangays baya ta dinhi sa Bohol. So kana sila tanan maka-attend gyud ni ining maong capacity building nga program mga higala. So dili gyud ta mo absent, magpadala gyud ta representative, magpadala gyud ta naagoy mo anha dinha, no, ato gyung i-represent ang atong mga barangay mga higala aron gyud nga atong hisayran, no, dunay ma makat-on pud ta ba, no, aron ma-share pud nato ni sa atong mga constituents na atay ika-share ngadto sa ato ang local communities mga higala. So mao kadto mga higala ang ipahigayon nga capacity building, no, sa atong mga kabaranggayan, no, na naglangkob sa mga nagkalain-laing lungsod, no, gikan sa Hitafe, President Carlos P. Garcia, Bien Unido, Trinidad og ubay mga higala, no. So di po basta-basta, no, ubay-ubay good po. And then actually sa milabayng mga semana po sa Hunyo mga higala, diha na po yung mga other LGUs po nga naka-attend na niini. So ang uban nga wala pa, paabot ta kay hangtod pa ni Agosto mga higala, kining maong gihimo nga capacity building for agriculture, no. And of course alas 10:38 na ang takna sa kabuntagon. Paspasa po mga ligid sa mga oras, mga higala. Of course, good morning sa ato mga online viewers. Daghan kayong salamat, no, sa inyong pag-uban, pag-suporta sa ato ang programa nga takna sa gobernador. Ate Ites, maadyong buntag. Sir Charlie, maadyong buntag, no. And good morning, good morning. Thanks for listening and salamat sa suporta. Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, kumusta mo din ha? Maadyong buntag, of course, sa atong mga students, teachers, no? Sa atong mga GU schools, no? Din ha sa Buenos Aires, sa Carmen, maadyong buntag. Ug sa uban pa natong mga GU schools sa Tibuok, Bohol, mga higala, maadyong buntag kaninyo. Auntie L, good morning. O, niabot pa juta og Mindanao, mga higala. Grabe, good atong mga supporters. Maninay Ding, good morning. Daghan kayong salamat. Of course, ang ato ang mga OJT, mga interns na to. From Cebu Normal University. So ang ato ang mga interns or ang ato mga OJT sa Kapitolyo mga higala, dili lang ni mga taga Bohol, ni ana pud tay mga interns, no, nga gikan pud sa nagkalain-laing mga probinsya mga higala. So sa previous months atong mga interns gikan sa Caraga, and then karon na ana pud tay interns gikan sa Cebu mga higala. So good morning, no, mga palangga, maadyong buntag ganinyo. And of course Sir Arsenio Maisa, maadyong buntag din ha sa barangay Anunang. Kumusta mo din ha mga taga Valencia, no. And of course Bindits, good morning. And of course daghan jud kayong salamat sa imuhang pagserbisyo sa Kapitolyo, no, ilabi na din ha sa ato ang Coastal Resource Management Division sa Bohol Provincial Environment Management Office, no. Daghan kayong salamat ninyo din ha, headed by Ma'am Villa, no, sa atong mga kaubanan din ha sa BPMO, maadyong buntag kaninyo. And of course padayon ta mga higala sa ato ang mga updates, no, kaya daghan pa kayo ta og mga programs and projects unya human na pag yung mga ongoing o mga padulong papod nga mga programa o proyekto. And of course, no, I'm sure excited na putang tanan kay nagkaduol na gyud ang ato ang Sandugo sa Bohol 2026, no. So I'm sure excited tang tanan ni ana kay ato na pong mapasundayag sa tibuok kalibutan ang atong kultura isip mga bul-anon, no. And of course ato pong ihatod kaninyo mga higala ang usa ka good news, no, nga ang DILG, no, ilahag yung gidayg ang ato ang mga highly functional barangays, no. Mao ni akong giingon nga ang ato mga pagpaningkamot gikan sa kabaranggayan, no, dili gyud ni makawang kay makita gyud ang ato mga pagpaningkamot og angayan gyud pud nga ato silang ilhon og atong pagadaygon mga higala, no. So gidayg sa Department of the Internal Department of Interior and Local Government, kung DILG Bohol, ang 1,007 ka mga barangays dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, human malampusong makatuman sa 2026 Barangay Anti-Drug Abuse Council kung BADAC Functionality Assessment. Sumala sa DILG Bohol, ang maong assessment nagsusi sa pagka-epektibo sa mga barangay sa pagpatuman sa mga programa batok sa illegal nga droga, pagpaligon sa drug prevention initiatives o pagmintenar sa kalinaw o kahapsay sa ilang komunidad. Ang mga compliant nga barangay nagpakita og ligon nga liderato, aktibong partisipasyon sa komunidad o pagsunod sa nasudnong mga polisiya batok sa droga. Gipasalamatan usab sa DILG ang mga opisyal sa barangay, mga miyembro sa BADAC, partner agencies ug ubang stakeholders tungod sa ilang hiniusang pagpaningkamot aron mapadayon ang malampusong implementasyon sa mga anti-drug program sa grassroots level ug mapalig-on ang luwas ug malinawon nga mga komunidad sa tibuok lalawigan sa Bohol. Importante gyud kay mga higala no nga gikan gyud sa grassroots level unya ang atong mga barangay officials, barangay leaders mao'y nanguna, nangusog, nangulo niini mga higala gyud aron ang atong kabatan-unan mahilikay gyud na anang mga illegal ug mga ginadili nga droga, ang atong mga kaigsuonang bulanon, no? Ato ginang likayan mga higala kay wa jud nay ayo, no? Wara wa jud nay ikahatag nga maayo sa atong lawas ug sa atong kinabuhi. Naghatag ragubot, magdala kagubot ng droga mga higala, no? So matog yun ang likayan. Kung doon natin mga nailhan, ato yung pagatambagan, no? Ato yun silang birahon pabalik sa kahayag mga higala, no? So mogin ning magtinabangay yun ta. Dili lang po nato ni isalig tanan sa gobyerno. Kita mismo sa atong kaugalingon na agyutay papel ni ini mga higala, no? Nga magtinabangay ta, no? Ato yung hatagan pod sa mga pagdasig ang atong mga kaigsuonan nga medyo nahi nasaag, naligaw ng landas, no? Nasaag yun sila sa dalan mga higala. So ato silang agakon pabalik sa kahayag, agakon na to sila nga di magyud kalikayan na medyo tayong mga problema sa kinabuhi yun mga higala, pero mao yun na nga giingon nga kinahanglan kamalo gyud ta nga makiramdam pod sa ato mga kaubanan, mga kaigsuonan, no? Ano, tambag-tambag lang gyud ta mga higala, no? Tambag ta ginagmay, no? Anya, lingaw-lingaw nga na, pero atong lingaw-lingaw dili na gyud nato paabton pa sa mga ginadili nga mga binuhatan, no? So daghan kayong salamat sa ato mga barangay officials, barangay leaders nga moy nanguna, nangulo, no? Nangusog nga mahimong magmalampuson kining ato ang mga campaign against illegal drugs mga higala. And congratulations sa 1007 ka mga barangays nga gidaig, no, sa DILG mga higala. Samtang sa laing bahin mga higala, ang ato ang Pride Month, no? Ato ang pag-ila sa ato mga local artists nagpadayon, of course gipanguluhan ni gipangunahan sa National Museum of the Philippines Bohol, and of course anaapod ang ato ang Center for Culture and Arts Development or CCAD ng mahigala, no, under the Provincial Government of Bohol. So dunay mga activities nga nagpadayon din ha sa National Museum of the Philippines Bohol sama ni ining gitawag nila og Bansay, no? Naghimo dunay mga art projects nga gihimo dito, no? So malampusong gipahigayon sa Bohol Center for Culture and Arts Development kon BCAD og sa National Museum of the Philippines Bohol ang Bansay, a 2-day tie-dyeing and stencil printing workshop isip kabahin sa celebration sa Sandugo 2026 og Pride Month 2026. Gipasiugda kini ni atong Hunyo 20 o 21 sa National Museum dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran mga higala. Uga gihiusang gitambungan sa mga bulanong artists, creative practitioners o mga miyembro sa komunidad ang workshop diin gipanguluhan ni sa mga artist og facilitator, no, sama ni Sir Lester Uwano og mga session sa tie-dyeing og stencil printing. Pinaagi sa mga demonstrasyon og hands-on nga mga kalihukan, nakat-on ang mga partisipante sa paghimo og mga disenyo gamit ang mga colors or patterns og nagkalain-laing artistic techniques. Sumala sa mga organizers, tumong sa kalihukan ang pagpalig-on sa creative expression, cultural appreciation ug artistic engagement sa mga kamatan-unan. May apil usab ang mga representante gikan sa Bohol Youth Home ug Bohol Crisis Intervention Center nga nagpalambo sa inklusibo ug mga makahuluganon nga mga pag-apil sa kalihukan sa pag-arte o sa kultura. Samtang sa laing bahin mga igala, gipahigayon sa teammates ang panukad fundraising dance concert ni atong Hunyo 19 sa Bohol Cultural Center isip pagpangandam sa ilang pagpresentar sa Bohol ug sa Pilipinas dito sa World of Dance Summit 2026 nga himuon sa Anaheim, Los Angeles, California gikan Hulyo 7 hangtod Hulyo 10 ni mga higala. Gisuportahan kini sa Provincial Government of Bohol under the leadership of Governor

Championship Kampiyon sa World of Dance Philippines diin ilang napildi ang 49 ka mga contingents gikan sa tibuok nasud sa Pilipinas. Ang panukad nga nagpasabot o unang lakang sa usa ka panaw nagpakita sa inspirasyonal nga istorya sa mga kabatan-unang or sa mga batan-ong damgo. Pinaagi sa sayaw, musika ug storytelling. Nitambong usab sa mga nagkadainlain nga mga lokal nga mga performers ug artists, and of course aduna po'y gihimo nga auction sa iyang painting si Sir Elvin Vitor nga mao'y nakatampo usab sa maong fundraising activity mga higala. And of course naapod ang uban nga mga local artists sama sa Technotronic, Artistic Vision, Up Late, Haters United, Lubbock Children's Choir ug si Sir Joseph Gara. Sumala sa mga organisador ang kalihukan usa ka pagpamatuod nga ang talento sa mga bulanong world class makahimo ug pagpasigarbo sa Bohol ug sa Pilipinas ngadto sa global stage mga higala. No, so dili lang ni dinhi sa Bohol or sa Pilipinas kundi sa global stage na gyud mga higala mailhan gyud ta sa tibuok kalibutan. Of course, kini nga fundraising activity no para gyud ni sa atong mga kabatan-una no, and of course ang teammates nga maoy mo represent sa Bohol ug sa Pilipinas. And of course naa gyud ang ato ang kagamhan ng probinsyal anaa si Governor Aris Omentado kanunay nagalangtaw para sa kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. Mao gyud ni ang iyahang kanunay gyud niya nga gilantaw isip, of course isip amahan sa atong lalawigan no, dili lang kay ang sports development ang iyang gitan-aw no, naapod ang ato ang mga local artists and local talents dako pod og gibubo nga investment dinha mga higala. Kay importante kaayo ni no nga makonnect ra gihapon nato ni sa atong gihisgutan kaganina nga mahilik kay ni sila sa mga dautan or mga illegal nga binuhatan. Mo na nga mo invest kita og dako ni ining pag-enhance nato, pag-develop nato sa mga talento sa atong mga kabatan-unan mga higala. And speaking of mga mga talento no, karon magasaulog na maghimo na ta sa ato ang celebration, sa ato ang Festival of Festivals, ang ato ang Mother of All Festivals mga higala. Padulong na ta sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 mga higala. Hapit na ang ato ang opening ni ana no, karon na jud ning Hulyo mga higala. And of course atangi jud na ninyo. And meanwhile samtang busy ang ato mga organizers no, and nagapahiluna sa atong opening sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 ang ato pong mga organizers sa Bantawan no, kay dinha sa atong old airport mga higala no, yearly na gyud nato ning iplastar din ha ang ato ang Bantawan no. Padayon ang pagpangandam alang sa Bantawan usa sa mga kalihukan din ha sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 human sa naghimo sila og coordination meeting no, gipahigayon na didto sa Kapitolyo mga higala. So gipanghisgutan na didto ang ato ang mga sa nagkalain-lain nga mga offices no, nagkalain-lain nga mga partners and stakeholders nato ni mga higala o mga agencies. And of course gihisgutan ang mga unsa ang mga MSMEs nga atong mga masuportahan nga maoy magbutang na pod, muplastar na pod sa ilang mga stalls dito ang atong mga local food and local products mga higala no, lakip sa mga prioridad nga pagpangandam ang pagbutang og mga directional og informational signage magpalambo sa ato ang kaunta sa Bantawan no. Kay kita pod isip mga bulanon, part man po ni sa ato ang kultura nga magbanding nato with our family and friends, pinaagi gyud sa pagkaon. Kaon is life gyud mga higala no. And of course mo na nga mahimo siyang usa ka food attraction, do na po yung mga nightly activities. Of course ang magperform dito ang ato mga local talents, local artists no, daghan kayo mga kabatan-unan nga nagaperform dito. And of course ang atong pagpahimutang no sa ato ang mga parking areas, kay aron gyud nga ang atong experience hamugaway gyud ang ato ang mamahimong experience dito sa Bantawan mga higala. And of course gipahibalo usab sa Office of the Provincial Agriculturist ang Sandugo Agri Fair nga gikatakdang ipahigayon sa Hulyo 13 hangtod 17. Ibalhin na kini dito sa Plaza Rizal aron mas mapalambo ang integrasyon sa mga kalihukan ug accessibility sa publiko. Sumala usab sa atong mga organizers, padayon ang koordinasyon sa tanang ahensya aron masiguro ang luwas organisado ug makalingaw nga kasinatian alang sa mga bulanon ug mga turista atol sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 mga higala. And of course,

Ang tanan natong mga kalihukan, tanan natong mga activities nga paghahimuon sa Sandugo sa Bohol 2026 mga higala, anaa ang atong mga kaubanan din ha sa Provincial Information and Media Office kun paimo mga higala nga maog yung mga cover, magahimog ang mga news articles, magsulat no. Ato gyud nang gina-post din ha sa atong Facebook page mga higala aron gyud nga atong hisayran no unsa ang atong mga kalihukan, kinsa ang mga nitambong ni participate no. Diin ba nga mga dapit nato gipahigayon ang atong mga nagkalain-lain nga mga stream sa Sandugo no, kay naman tay tigi stream para sa atong mga sport events no, sa mga nagkalain-lain nga mga pakigtigi no. So napo tay baras stream para sa atong mga tourism activities no. So pag-atiman para sa atong mga pag-atiman sa kinaiyahan ug sa kalikupan. So nagkalain-lain gyud ang ato ang mga streams no. Walo man ni kabuok ang ato ang stream sa Sandugo na pay Bibo no. So atangi gyud ninyo mga higala no ang ato ang mga paghimuon ng mga programs and activities sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026. Of course, ang ato mga nightly activities, daily activities, covered na siya, naagyo na nga ito nga mga kaubanan, no? Mga writers na ito, murag unang nangatulog pa ba mo? No? So, bisan pa man sa hectic kayo nga schedule, no? Nga ito mga writers din sa paimo, no? Andam yun na kanunay nga bisag-asa na lang nato ni sila ilabay o ipadala, no? As long as ma-arrange lang yun ang mga schedule ni ini mga higala, ato giling mabuhatan o mga articles atong ipaabot kaninyo, aron po nga mahisayran sa ato mga kaigsuunang bulano, no? Maisip biya po nato dire sa kahanginan no nga unsa ba kabibo ang ato ang Sandugo sa Bohol mga higala. And of course dili lang ni tungod kay para sa kabibo but para pud ni nga aron gyud nga hatagan gyud natog kinabuhi ang ato ang kultura, pag-ila sa atong kultura isip mga bulanon. And of course as a UNESCO Global Geopark mga higala no, dili gyud nato hikalimtan nga ang kining ato ang designation dili lang pud kini tungod kay para lang ni sa ato ang kinaiyahan kundi appeal na gyud ni ini ang ato ang kultura no, as a geopark no, ang ato ang kinaiyahan, ang atong kultura ug ang katawhan maghiusa gyud na sa kanunay. Mo nay gitawag og sila ang My Forever mga higala no, sana all My Forever. So kung atong hinumduman My Forever ang kinaiyahan, ang kultura ug ang katawhan, always gyud nang magkuyog kanunay mga higala. So muna nga sa atong pagsaulog no sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 mga higala, always naa kanunay ang kinaiyahan kay naatay pag-atiman stream no nga naghimo tag ato mga tree growing activities and mga clean up drives. Of course, kultura, nagkalain-lain na itong kultura, mapakita, pinaagi sa Bibo stream, no, naapod ang itong uban pa ng mga stream sa Sandugo. And of course, ang katawhan, which is mao ang kasing-kasing ni ini mga higala, kay dili man mamahimo ang usaka Sandugo sa Bohol kung wala ang partisipasyon sa mga katawhang bulanon. Busa kining Sandugo sa Bohol, mga higala, mao ning gitawag og Sandugo sa Bohol, kay dili raman usa ka dapit or usa ka lungsod ang magasaulog ni ini. Sandugo sa Bohol mga higala tungod kay kitang tanan tibuok Bohol ang ayan nga maga-celebrate ni ini mga higala. Kining Sandugo sa Bohol ato ni mga higala para ni sa tibuok Bohol sa tanan mga bulanon no, para gyud ni natong tanan. And of course doon na patay mga other schedule of activities para sa atong Sandugo sa Bohol mga higala at ang hina ninyo i-upload na to na sa ato ang mga official Facebook pages. Of course no, ang ato ang official Facebook page sa Provincial Government of Bohol Facebook page and ang Erico Aris Omentado Facebook page, diha nato ihatod kaninyo mga higala ang ato ang calendar of activities para sa umaabot na to nga Sandugo sa Bohol 2026. At tangin na ninyo mga higala and of course, ang uban pa nato nga mga programs and activities sa kagamhanang probinsyal ilalom sa liderato ni Governor Aris Omentado, ato yun ang kanunay nga ipaabot kaninyo mo na nga aron ta masayod sa mga tinuod nga impormasyon, mo follow lang kita sa mga official Facebook pages ug sa mga official nga mga news media outlets mga higala no. So daghan kaayong mga fake news nga nagkalat dinha karon sa internet. Speaking of fake news no, hatagan lang pud natog katinawan mga higala, ilabi na kadtong mga nikalat or ni viral lang kagahapong adlaw katong nakit-an nga usa no or kanang deer no nga
matod pa atong ga-post nga sa balilihan ko no to apan tungod kay mo verify mangyuta og mo fact check mangyuta so nahisayran og nasusi ni nga dili gyud to sa Bohol nga original post mga higala kun dili didto to sa Mindanao. So mo na nga bantay-bantay kita sa social media mga higala kay dili tanan nga naa din ha tinuod no dili tanan din ha naka-verify or na-fact check. Mao nang importante gyud kanunay mangutana gyud tag tinuod baka ha ni. Mao na nga dinhi sa kagamhanang provincial, of course, with the Provincial Information and Media Office no mandato gyud nato nga maghatod og tinud-anay nga balita og tinud-anay nga impormasyon dinha kaninyo mga kaigsuonan. O gawa na kita igong oras mga higala no alas 11 na gyud ang takna sa kabuntagon di basta-basta yun mga higala ang pagkaligid sa mga oras paspas man kaayo no and of course sa ato mga suking tigpaminaw no shout out kaninyo ang tanan din ha sa ato mga online viewers no nagbaha man murong adlaw no Auntie Kina, Ma'am Barbara sumadyong buntag din ha sa Sugbo Ma'am Mavel good morning and of course Miss Lovely Sir JR Ma'am Clarice, Sir Lendon, good morning. Ma'am Hannah Obidencio Anire, good morning kaninyo din ha. And Beshi, kumusta? No, magkita-kita ta Beshi sa atong Geo Talks no din ha sa tingog sa kabatan-una no. So, ayaw pud mo kalimot mga higala, subaya pud ninyo og tutuki pud ninyo ang atong uban pang mga programa Monday to Friday alas 10 hangtod alas 11 sa kabuntagon na naa si Sir Loloy mga higala no para sa iyang pagpaabot sa mga kadaadlaw nga mga programa og proyekto sa kagamhanang provincial samtang alas 5 hangtod alas 6 sa hapon sa Kiss FM anaa ang ato ang mga Beshi ng bayan si Beshi Dren og si Beshi Bry no para sa ato ang programang Tingog sa Kabatan-unan. Uban pang mga programa sa Kapitulyo mga higala. Of course, ang atong programa Matag Domingo ang takna sa gobernador. Ayaw mo kalimot. Subaya pud ninyo ang mga live updates ni Governor Aris Omentado dinha sa iyahang Facebook page. Of course, anaalang gihapon ang iyang programang Aris sa Katawhan, takna sa gobernador. Mga live updates ni Governor Aris Omentado inubanan ni ato ang PLO Attorney Handel Lagunay. And of course, kini nga programa Matag Domingo mga higala diri sa Kahanginan sa DYRD ang takna sa gobernador kini lang gihapon ang inyong ubos nga higala sa Kahanginan Mary Lou Reyes gikan sa buhatan sa Provincial Information and Media Office headed by Attorney Filipina Asoy Piolio ug sa ato ang Administrative Officer 5 Sir Mark Anthony Pernia daghan kayong salamat mga higala mga suking tigpaminaw mga sano ug sana sa inyong suporta hantod sa sunod nga higayon sa sunod nga Domingo sa samang oras alas 10 hangtod alas 11 lang gihapon ang takna sa kabuntagon. Ayaw kalimot, amping, ampo, ug sa kanunay, abante, Bohol.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang nako, mauna ang andang nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Gikan sa Salmo chapter 68 verse 20. Ang atong Diyos mao ang Diyos nga nagluwas kanato. Siya ang Ginoo, ang atong Ginoo nga nagluwas kanato sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo,
1: salamat sa Diyos. Yeah, this has been
0: niya mag-date ng family, mag-celebrate ang Father's Day.
1: Iunag yun ang pagsimba kay mga panag-iingon sa San Mateo 6:33. Unahan ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos ng iyong kaayo ng tanan. Ibalik niya kanina. Ano ka na sa kanta? Seek ye first the kingdom of God. So muna siya, matung unahan pagpangita ang Ginoo, simba ta. O niya, ikaw man, maglipay-lipay ta, magsaulog ta sa Father's Day.
0: Okay, this has been Ate Lee saying thank you. See you pohon. God bless everybody.
1: God bless bye, us bye, all.
0: Bye.
1: Ampo. Ang Pilipinas. Ito yung ampo. Ang tibong kalibutan. Ito yung ampo. Ang atong Pilipinas.
0: Ampo and stay ampo. Happy.
1: God bless.
0: Bye.
1: Ingo ni anak. Happy Father's Day, ha?
0: Naunahan ko da.
1: That
0: Happy Father's Day sa tanang papa, tatay, dada.
1: Dada.
0: Ano sa pa?
1: Daddy.
0: Papa. Lagi. Oh, daddy.
1: Tanan.
0: Congrats.
1: Job well done.
0: Job well done. Happy Father's Day, everybody. Nga tanang papa. Happy Father's Day, ha.
1: Thank you. Naawaday ko, naawahay ko. Kiunang tako. I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee.
1: Yeah, this has been
0: Nick and Lee. Happy Father's Day again.
1: Happy Father's Day again.
0: Simba, ha. Simba niya, mag-date ng family. Mag-celebrate ang Father's Day.
1: Iunag yun ang pagsimba. Kay mo ka nag-iingon sa San Mateo 6:33. Unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Diyos o ang iyang kaayo o ang tanan. Ibalik niya kaninyo.

0: ang lamok. Huwag mga opok. Kisa'y tanggol mo.
1: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoy duawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA.
2: Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
3: No Forward!
4: Guba ba inyong LED TV, electric fan, washing machine, ref o gubang home appliances? Ipaayo na na sa Arjun Electronics. Jun, Alex, and RJ will be the one to fix and repair it. Just with their expertise and efficient service just for you. Nahimutang sa Purok 7, Tutulan, Dawis, Duol sa Senior Pedro. Just text or call 0908-539-9985. Arjun Electronics, Kasaligan.
5: Okay. Sige, dayon, dayon. Ay, Sir Boloy. Hello, Sir Boloy.
6: Brad Boloy.
5: Magallanes. Ah, Magallanes. Magallanes.
6: Oh, niya.
5: Oh, si Ma'am Nancy po. Oh, Happy Nancy. Father's Day, Sir Boloy.
6: Happy Father's Day. Oh, Madu.
5: Eh, no, sa bang, namaipay ka man, tugno man din ang dapita.
6: Sa tanan ng mga papa, no? Si Agaw, Akil, Amores. Happy Father's Day, Agaw.
5: Mga papa-ers.
6: Mga papa-ers, no? O Brad Michael Sepe, talaga po
5: yes, sa
6: mga LLP, no? Sa Our Lady of Lourdes Parish Diocesan Shrine, na commonly known as Kiobse. O Kiobse Church. Ito ko si Kiobse, si Imba ko. Yan na ba? So Kiobse, ang naandan nga ilang nailhan, no?
5: Niya.
6: Niya.
5: Uy, ato pa salamatan, mahigala. Happy Father's Day, Sir Rudy Tutor, Barangay Captain Rudy Tutor,
6: ba, yeah,
5: sa La Union, La Union, Kandihay, Bohol, and also sa lahat, kinahanglan ko og tubaan yung dapita. Tagsara sa kaya babae mo, inom tuba, no?
6: Ha?
5: Tagsara.
6: Ito mga karaang baji. Yeah, ikaw kaya marang kukaraan mo ka.
5: Kukaraan. Di pa jud karaan. Padung na mo karaan.
6: Padung pa mo karaan.
5: Animaho na ning kuan.
6: Kukaraan. Mo ina mo to ba? Sagulang kuka. Kula.
5: Ay. Okay, and also sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor. Sir Ruping, Happy Father's Day. O si Dr. Humor po, Happy Father's Day. Nya, salamat ni Ma'am NN, ni Cora, ni Lita, o ni Jessa.
6: Birds forward, ay magbuang. Go forward mo na birds.
5: Angang kay naman.
6: Ano may bird no? Puto na birds forward. Go forward.
5: Pwede gilisan.
6: Go forward pest control. Mga anay, lamok, langaw, uban pa mga harmful insects. Labi na dyan ang mga ilaga na magsigig samok-samok na itong bahay. Mangot-kot sa itong sinina, mangot-kot sa itong mga pagkaon, hasta pa na itong tiil, kot-koton.
5: Kayawa. Baho, siguro naman tiil. Ikot-kot man.
6: Kumot. Di man mo doon na silag baho.
5: Uy,
6: taka
5: lang.
6: Kuparas imong tiil ng mga baho. Uy, tuntaka ganyan yung Go Forward Pest Control, ha? Before it's too late. Labi na ka mo dihang magtukod pagbay, pa doon pa mo magtukod ubay. Kay importante yun, no nga? Ikuandaan, i-prepare daan ang tukuran ninyo kay arema ng mga anay mag-agis ilawang pre, mre.
5: Wise po ng anay po.
6: Wise ng anay, no? Wise ng anay. Muna yung asawa ni Anoy. Bitaw. So, tukuntakan ninyo ang Go Forward Pest Control na nasa number 5 Inirio Street doon sa LTO or tawagan na lang ninyo sa telepono or hindi mo ang dalira.
5: Kamemorize ko, Ana.
6: Cellphone number
5: 0910-936-2289.
6: Again, that's 0910-936-2289. O diba sa landline, kung na mo yung landline, 412-3812. Salamat, Ma'am Cha. Salamat, Ma'am Charmaine. Salamat kayo. Go forward. Pest control.
5: Okay, good morning ni Ma'am Arsenic Beauty.
6: Hi, Ma'am Kurog.
5: thank you kay Ma'am Cha, Charisma, and Ma'am Charmaine po. And salamat po, Boheco 1, pinagi ni Engineer
6: Dino
5: Nicolas
6: Kuan. Buhi ko uno.
5: Engineer Dino Nicolas Rojas.
6: Kabulihan tubigon.
5: Yes. Og ang First Consolidated Bank, FCB, pinagi ni Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire Ibardone. Og thank you. Alvas Pork Chicharon. Pinagi ni Engineer Patrick og ni Ma'am Helen Binangbang. Belated happy birthday, Sir Patrick. Thank you sa support sa Nick and Lee for the past 25 long years. Thank you, Sir Patrick, o si Ma'am Helen Binangbang. And thank you also, Sir Peter Diaresco, for trusting Nick and Lee.
6: Yes.
5: Salamat, sir, from the bottom of our hearts.
6: Salamat kayo, Doktora. Salamat
5: thank
6: kayo.
5: Thank you. Thank you, Diaresco family.
6: All Diaresco family, all Diarescos, no? Salamat kayo. O niya!
5: Pa. Magluto si Chef Lee.
6: Magluto na siya sa Siple karataon-taon. No? Siple.
5: Siple. More music.
6: More variety.
5: This is Nick and Lee.

0: Today pa rin magloto. Mag-rinse ako good morning ng Carmen, Perez, ni Tata, kaya sa San Isidro, si Aprilio Tata. Tata Amparero, siyang hobby. And also, mga kasilinganan na ito diha. Tapos dao, si Mernad, Jack Poor. Dito po sa mo, lagpota si Milian Lubok, si Ma'am Luz. Aton, ang si Ma'am Taling Lagura. Good morning! How are you, girls?
1: How are you, girls?
0: And also, si Ma'am Bambi, Sir Engineer Dong, si Ma'am Sir Alex, at si Ma'am Baby Lumayo. Thank you so very much.
1: Thank you so much. Kabrado kita kabrado dito sa Isidro, Bohol. Kabrado only by
0: Junbik.
1: By Junbik Hakulba. Oh,
0: Nadili Remulya.
1: Oh, dito masayo pa. By Junbik Hakulba. Dito sa may Himilian. Ay, Himilian. Ganang may Antikera. Tagubas. Antikera. Tagubas. Makaroon by Junbik. Wala mo kasayme. Kanang Himilian. Magdoy. Kanang Siling. Siling ba?
0: Siling
1: sang nakatilaw
0: muna. Sampat gib
1: ang tirada mo.
0: Ang pinong tirada.
1: Nauwaw na mo ko, ana.
0: Kata-kanta
1: ko dito sa bukid doon lagi. Ito mong laag mo dito. Ang siling sang nakatilaw, sampak gib ang sus kay hilonggo mo dito ang balay ng mong kapanan. Sige, kursunan ko pa kaman. Pre, hindi li, man ka na sampak. Sampak, pre, sampak. Wow, lagi na ako lagi. Maghak.
0: Sampak gid.
1: Law ay man
0: kanang sampak gid.
1: Law ay man kanang sampak. Wow, wala gid ako.
0: Tuang risi. May po nang gi-correction ang kelkin ba o po gid. Sige po ka to sampak gid.
1: Napakatotoo lang ko ha. Nasa job mo din yung tao. We're only human.
0: I am only human.
1: I'm just a man.
0: Man slash woman. Iya, gusto
1: sa lang man.
0: I'm just a man, woman.
1: Siyempre, birthday!
0: Okay.
1: Iyon lang na si birthday.
0: Alam mo. Ikaw ay bye birthday.
1: Iyon lang silang ipang abo.
0: Eh, para ba? Okay, magloto si Chef Lee o manok. Liog. Liog sa manok. With ube. Lami ko yung manok. Ang butang ng ube. Kinanglang ka. Manok sa ube. Okay.
1: Manok.
0: Karoon pa na ni mo ihawa ng manok. Samot. Ito na bisaya ang manok. No? Lami ito kayo.
1: Oh, lami kayo.
0: Kaysa broiler.
1: Nanabagod po na ron na. Nanamay mga ingana. Kung saan na kami nanabag. Bantres niya kanang Bisaya.
0: Bantrex.
1: Karon kay inyo naman ang Bisaya og organic. Organic yung term ron ng mga pinasosyal-sosyal, no?
0: Organic. Organico. Okay, doha ka kong Sara. Tara. Doha ka.
1: Basig organic sta na. Organic sta ba? Naking organic sta sa OLLP.
0: Doha ka buok. Dili ko Sara. Doha ka buok, chicken breast, o ganang apili o paa. Duha ka chicken breast o paa. Wala ka paa, yung mga dugang.
1: Sinto ko rin utso ka paa.
0: Sinto ko rin utso. O sa ka large size nga ube. Ube nga kinampay. Samot ka
1: lang. May ang ube kinampay. Di lang nga kayo humot naman ang ube kinampay. Ba't ang nawak? Humot.
0: Mao.
1: Lagi?
0: Pero og ganang makatuod jud siguro ka og kung sa gitinuod niya ubing tinampay ka na mga variety ra manggut na pod
1: mo na gay
0: di kayo humot
1: wa lagi humot tong panahon nang sa ube sa tinira yung humot
0: nakatuod ka sa tinuod nga ube. Okay, katawa ra jo. Doha ka ko kusara na pod. Doha ka mo o chicken breast o ganang leg, no? Leg part. Kamu palit mo leg part o nung baka buok. Depende ninyo. Unya, ube, panitan. Unya, lutoon. Or, the other way around, isa ni mo panitan, lutoon sa ni mo. May kaluto, usapan ni mo panitan. Depende na ni mo. Gasay, sayon para ni mo. And, kuan, doha ka cup na coconut milk. Katong first of second extraction. Oh, second katong kakanggata katong espeso diba. Onya kanang ahos og ang loya. Simple ra kaya mga kuno. Kanang lamas, ahos, loya og ganahan kag hang, butangan ni magsili. Katong haba ba? Nya asin. Kung
1: labuyo ko ba na?
0: Okay, nyo. Asin o gimo ang secret seasoning ganahan ka. Okay, and here's how.
1: Ako pa na ako, ako ay muluto. Nga na, kuhan ako ha. Ako ay butang ang secret seasoning ka ng patis.
0: Ah, patis. Oh, okay. Pwede po.
1: Okay, it reminds me. Mutumot ito ng patis. Bitaw, umok may itong.
0: Aguaw.
1: Joke.
0: Okay. Ang unang buhaton, kanang ang katong manok, imong i-blanch or imong pabukalag bahagya ba? Kanang kadali lang kayo. Ano yan, set aside.
1: Pakalit, pakurat.
0: Pakurate. Pakurate.
1: Sige.
0: Kuhag kaha or kaldiro baron, ibutang ni mo ang ikaduhang kupos na kuan coconut milk.
1: Katong lasaw-lasaw.
0: Oh, katong lasaw-lasaw. Bukalo ni mo, niya, ni kabukal niya, simple na ni kayo, ikabukal, imong ilunod ang ube. No, luto na ni siya, or kung gusto po mo, gire na ninyo lutoon, panitan ng ninyo daan. Depende na ninyo. Okay, niya, ilunod ang ahos, sili, asin, o kanang kuan, ginger, o luya, o ang katong chicken parts, ilunod ni mo. Katong gilapuan na ni mga chicken parts sama sa liog sa paa o katong chicken breast ngayon mga slice-slice na. Okay. And niya, imong pabukalon hangtod mura na siya kuan bitaw mo maitos ang sabaw o makanang may espiso na or gamay-gamay na lang iyang sabaw. Anyway, kay second extraction pa man ni. O niya, ikaw man na, ilunod ni mo ang katong kakanggata na, ang katong first nga dikupusan ni mo nga. Hangtod, ma-tender pod ang iyahang chicken. O, hangtod, ma-creamy niya. Mo-violet man na ang color sa ubing kinampay. So, ang mag-expect na ka nga, ang color aning imong giluto, murag ma-violet na gamay o ma-purple para susyan. O niya, modern to, according to your taste, timplahin ani mo. Kung say kuwang ani, kay gibutangan naman ng asin. Pero kung kuwang gihapon, imong dugangan, niya, butangan ni mag-secret seasoning ni mo, it's up to you. Niya, ang katong sili, kung kuwang pagyod, pwede imong dugangan karon.
1: Depende, pero na yung mga bata, ayaw butang yung sili.
0: Ah, oh, pero naan po yung mga bata.
1: Kuwang yung sili. Para to yung among the only girl na mo. Uy, bata pa to, mga gala. O, bata pa to sa una. Matay mo ang nagsinilihan. Uy, mga hang.
0: Hi, baby. Okay. O niya na, dahil uy, init niya kanon on the side. Di ba lame?
1: Lame, ang kwan na to, ang itong cereal karon among giandam ni Atile, kwan, mais. Nagdungag ko mais, kanang numero 14.
0: Ganahan ko, og, numero 22. Ay, 22? Saan
1: naman 22? Tahot. Delicioso!
0: Fabuloso!
1: That was...
0: Manok sa ube.
1: Manok sa ube on the ready run!

0: again.
1: No forward pest control. Ayaw na gid mo paglangan pastilan kay makasakit sa mga bata ng mga pinakaglamok, labi na mga lamok kag dengue, mga anay o mga dugho o spy mga harmful insects, mga ukok, labi na ilaga, ginoo ko. Ugaw na himi. So, kutak

0: Ayaw ninyo ha, ang Go Forward Pest Control 0910-936-2289 diha sa may kuan, diha sa may Inirio Street
1: at bang sa adol sa LTO o Bohol Light.
0: Bohol Light. No, salamat kayo.
1: Tawaga sa 412-3812.
0: Go Forward Pest Control, multi awarded ni sila niya at sana 9000 ISO certified.
1: Okay, and also salamat Barangay Captain Rudy Tutor. Thank you so much. Boheku One. Thank you, FCB. Salamat. Og ang Alvas for Chicharon. Thank you, Sir Patrick.
0: Sir Patrick, si Helen Binangbang, Ma'am Julian. Mayong
1: thank
0: buntag.
1: You.
0: Salamat kayo. Salamat kayo. Kayo.
1: Salamat sa tanang mga sponsors, no?
0: FCB! Salamat kayo, FCB.
1: Yes.
0: Sir Richard Oy. Salamat kayo, Ma'am Candace.

0: simbahan.
1: Simbahan niya, mag-date ng family, mag-celebrate ng Father's Day.
2: Iunag yun ha, iunag yun ang pagsimba kay mga kanag-iingon sa San Mateo. Size 33, unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Diyos o ang iyong kaayo. Ang tanan, ibalik niya kaninyo. Nabito na sa kanta. Seeky first the kingdom of God. Sulo na siya. Matungo na ang papagitan. Ang ginuhusin ba ta? O niya ni Toman, maglipay-lipay ta. Magsaulog ta sa Father's Day.
1: Okay, this has been Ate Liz saying thank you. See you po hon. God bless everybody. Bye.
2: Ampo. Ang Pilipinas. Ito ay Ampo. Ang tibong kalibutan. Ito ay Ampo. Ang atong Pilipinas.
1: Ampo and stay happy.
2: God bless.

0: Diway balinay, diway RD kanunay.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy, what ako?
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
11: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Oras may galadon kita 2 minuto suman makalabay ang launa sa kapunon. O ja, may nga hapon alas sa ito nga mga sukitig paminaw karong nga hapuna. May nito na ito nga pagyatimbaya sa ito nga mga ginikanan, mga Father's karon. Happy Father's Day!

Matag na adunay kita sa 6 minutos man magkalabay ang alauna sa Arms Can Ever Hold You. Chris Norman.

Mira, 3 minutos man makalabay ang alauna sa kahaponon o padayon ta. No, sa paglingaw alas sa itong mga sukintig pabinawat itong ihatol kanyo maigal ang mga matahom kay mga awit matakaruro niya. Ni Engelbert Humperdinck.

Magalatag na doon kita, 20 minutos na naman magkalabay. Ang alauna sa kapunon, no, di sa itong pagparaguban karong hapunan. Mga father karon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
3: anak. I love EXL
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Okay, kala kumusta balik payong hapon kaninyo taraan. Welcome sa itong pagparag-uban ng itong tulumanon. Adlaw karong Domingo, may gala pizza 21 na gining buwan sa Mayo. Hunyo. Okay, kaninyo taraan itong mga sugin tig Paminaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa mabut sa itong CBL, kumusta ang taraan na itong makiksunan. May pagkapanik kay Sikay, labi na sa itong nasilang tagsa-tagsa ka mga dapit karon. Tagsa-tagsa ka mga lugar, mga igala. At tangga itong uban usab, nga pa silang tagsa-tagsa ka mga talad kananan, labi na katungwa pa makapaniud to, mga igala. Hanggit na po, matapos na yung buwan sa Hunyo. Murag paabuto na sab na itong buwan sa Hulyo. Sabta sa tuig, kung natunga-tunga sa tuig, mga kiksunan. Bila sa itong mga kiksunan, karon halang kumusta? Pagya pari kay Sikay alang sa ato nga mga sukintig Paminaw. Pagya alam mo sa tanan sa ato nga mga sukid niya sa mga kabarangayan. Pagya sa ato nga mga kalungsuran usab ka sa Kuritay City ka mga lungsod. Kumusta, kumusta? Manginauta nga namo sa kapisgay karon gatak na kapisgay kamaya mga igala. Ato nga mga pagdasig alang nga kanyang tanan. Hala, kumusta mong tanan sa lahat na karoon may galas itong pagpanaguban ng ato nga tulumanon sa ato nga pagpanaguban. Magingon manusab sa ato nga mga sukintig Paminaw karoon. Magdiasasab sa mga kalungsuran. Kasikbit din sa atong lalawigan sa Bohol. Ingon manusab. Ubang mga probinsya, may gala, ubang mga syudad, kumusta ang tanan? Okay, alam mo sa tanan, may gala, no? Itong nga kauban din sa Picas Control, walaan may gala. Nga itong guapito, simpatiko, walaan may gala, Maiko Purlaris Taray. Asa ka manangko? May gala sa mga ito ni Engineer Gilbert Tatulop. Engineer Jerica Hayes, ito sa ni Engineer Cyrus Labayros. Ngayon sa transmitter side, ito sa sila si Engineer Guni Pelicia, si Engineer Rumi Mulat. Ngayon sa tanan, ngayon sa ito niya, Chief Engineer Phil Abandon. Sige, kumusta ang tanan na ito niya, mga kiksunan niya, karoon, no? Katong nakauli na gika ng aligo, mga igalo, katong wapay makaligo. Pa mga ligo, no? Sige, may pagkapari kay Sikay, alang ang kanyang tanan niya. Mari kay Sikay, taning adlaw Domingo, may galaw, mapon, klase na sama. Ang uban, nag-klase na may galaw, pero ang uban, pasun mo pa'y pag tapos silang klase, ang uban ini, ano sa panin magsugod o klase? Sa mga, kuan pa rin, mga July or August, no? Yung uwahi kayo nga nag-cruising may galaw, no? Tak-off sila ang klase, karong pipila ka mga buwan. Ay muslan sa ni, labi na katong nga nasa mga kolehiyo. May nga adlaw alang nga kanyang tanan, yung ato nga pag-paraguban. Ato nga tulumanon may gala, ato nga pag-kasig sa DYRD Katawatsi. Sa ato nga mga nagasunod kanunay ng ato nga tulumanon. Followers, mga loyalists, mga sympathizers. Sige, kumusta ang tanan? May luna muda, ako na'y bahala dire. May luna muda sa itong pagpanag-uban ng itong tulungan. Mga tindirag-tindero, mga kusinirag-kusinero, uban mga itong wapay mga kusina. Pero nanay kusinero. Huwag kayo, wapay kusina, pero nanay kusinero. Kaya sige, mga tindirag-tindero, kumusta muda? Pinagatuga na silang mga tagsa-tagsa ka mga merkado karoon. Nasa ilang tagsa-tagsa ka mga lawak pahulayanan. Nandiyan sa tanang mga boarding houses, may gala. Ito nga, doon ay mga bisita, mga uyab, bala, sige, kumusta mo dahil tanang? Okay, sa tanang nga na mga uyab karoon. Mother's Day, may gala, adlaw sa mga amahan. Itong mga amahan, may gala, sige, advance Father's, okay, advance Happy Father's Day, alam ka rin yung tanan. Dari sa itong pag-panag-uban ng itong tulumanon. Alam din ang itong naasa ilang mga kuandiyag karon, no? Ilang mga dapit karon. Kapatingog silang mga tagsa-tagsa, usap ka mga transistory.
Uban ini may galat wala na cellphone. Na busy na kaya sila mga cellphone karon kuri-kuri ya. Wala gingon may gala nga kanunay nga kuan. Kalingaw na ni sila og kuri-kuri sila ang mga cellphone karon matag na. Bueno, atong oras sa duda kita 31 minutos kun 38 minutos suman magkalabay ang ala una sa kahapunon. Pag-iris atong nga pag-panag-uban ni atong tulungan. Nga mga oras sa may gala nindot kayong ikatog nining nga mga oras may gala nga naadya bitaw nga dapitang nga murag kuan kayo ka kining nindot kayong imong mga panukay sikay no og katong uban pod wala makuan karon wa makontento sila nga gihimutangan to aros buwangan. Sige, kumusta kang mga lulo og lula na to? My senior citizen, may gala dia sa atong tagsa-tagsa ka mga dapit. Ato nga mga kaisunan nga mga idad-idarana. Ingon, may gala basta idad-idarana. Ating katuog nila ding mga panahona, no? Nindot kay katuog nila ni mga kaisunan. May ting pahuway, o na igingon may gala. Basta senior citizen na ka, kaduha na ka matuog sa usaka adlaw. Matuog ka adlaw, matuog po ka gabi eh. Matapog ka kadlaw. Kaya na sige, ang tanan na itong mga alalay, mga kiksunan niya karon. O na igingon may gala. Basta senior citizen, maihap na lang mga adlaw. Kawa po no. Ingon nga sumasawop naman gud. Ang yala sige. Ang atong mga alalay mga kiksunan ng atong nga pag-panag-uban ng atong nga tulumanon. Pero dito maglangan may gala to saning nga paminawon kini usag ka dalit alay nga kini yung tanan ni atong nga pag-panag-uban ng atong tulumanon.

Ok, oras maigala doon na kita ay 43 minutos na man magkalabay. Ang ala una sa kapuno. No? Dito maglagan maigala atong timailhan na atong ipabati karundayon. Larga maestro. Okay, unang niya, tingin mo, may gala. No, there is ato niya, pagya, parang ubar ng ato niya, tulumanon. Ato niya, pangutana sa yun kayo, no? Alas ato niya, mga sukintig paminaw, karong mga tagna. No, paminawa man niyo, may gala, ng ato niya, pagya, parang uban. Kung mulupad ni siya, mura o kalo. Kung na mutug pa po ni, mura po ni siya kabo. Okay, kung mulupad ni siya, mura o kalo. Kung mutug pa, mura o kabo. Okay, may mong nga makatubag ka pinagi sa atong magkaimanan may gala diri sa DYRD. Labi na sa atong account may gala sa atong Facebook account may gala. No, diri sa atong pagparagubar ng atong tulumanon. Pag atong nga pangutana sa yun kayo, no? Kung namutog pa ni sa kung mulupad, mura kinikalo. Kung mutog pa, mura po ni siya o kabo. May tubag yan na kinasayunan kay tubag. Talagi na sa ato niya mga alalay mga kingsunan ng ato niya pag-aparag-uban ng ato niya tulumanon. Karong nga tagna, nalabi na sa naay mga cellphone, ano na yung mga telepon na bakante ng ato niya mga cellphone o sabdari may gala ng ato niya pag-aparag-uban ng ato niya tulumanon. Okay lang, sige, unsa may tubag. No, kinasayunan kay nga tubag ni may gala. Kung mulupad ni siya mura og kalo, kung mutog pa mura po ni siya og kabo. No, sa may nga tubag, kinasayunan kay nga tubag. No, dinis ato nga pagya panag-uban, yung ato nga tulumanon. Huwag din yung matubagan, may gala ato i-jackpot. Dinis ato nga pagya panag-uban, yung ato tulumanon. Na sa ato nga mga kaysunan karon kinasayunan kay tubag dinhi suway ninyo sa tubag no, sa ato nga pangutana may galas pagkakaron kun mulupad di siya mura og kalo og mutog pa puni murag kabo no, sa may nga tubag niya na kinasayunan kayo no, labi na sa ato nga mga alalay mga kaysunan ng ato nga pagya panag-uban ng ato nga tulumanon.

makadayal mo na makatawag mo may gala din sa itong 0939287945 no? Okay, bakante ni Alang nga kanyang tanan. No, diri sa atong pag-uban ng atong tulumanon. No, bakante ng atong 0939287945 no, sa atong mga sugintig paminaw. Dito diri sa 0939287945 mga taga, kumusta? May mong nga maka-dial ka sa itong 0939287945 maka-text ka may gala dito sa itong pagpanag-uban ng itong tulumano. Okay, di ay mutubag itong suwayan ko noon eh. Unsa ka na dad? Wala na kong pagutana, unsa ka na? Kung mulupad kini siya, mura o kalo, kung namutog pa, mura punig kabo. Okay, sige, sayon kay nga tubag yan. So, hindi niyo sa tubag may galan. Nga ito nga pag-uban niya itong tulumanon. Usa ni siya kamatang sa mananap, mga kaiksuna. No? Usa ni ka murag langgam ni siya. Okay. Okay, ala, sige, unsa may tubag? Ada na mo i-clone ini may gala sa ato yung pangutana. Okay, ala, sige. Unsa may tubag, kinasayunan kay nga tubag ni may gala diri sa atong pagparaguban. Ato nga pangutana may gala sayon kayo, kinasayunan kayo, no, sa ato nga dili matapos dadad. Agyala sige, di matapos sa kalibutan. Agyala sige na yung mga tubag sa diri nito. Pagbara ko ba itong tulbanan, sige, tubagan yun ito nga pangunta na may gala. No, okay, na sige.

na. Sige, sayon kayo nga pangutana, sayon kayo tubagon. Ato niya mga alalay, mga kiksuna, ni ato niya pag-abaraguban. Pagkailan, sige. Ang ato niya, doon sa ato niya Facebook sa Mahigala, no? Sa ato niya kanong account Mahigala, no? Sa Rinny Rains, no? Ang ato niya, kung andire, kining, ato niya Facebook Mahigala, no? Doon sa pag-abaraguban, ni ato niya tulungan, no? Magyala, sige, sayon kayo nga pangutan na Mahigala para sa ato niya mga sukintig paminaw karon. Binagato nga na sila nga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Ato nga oras, ano na kita 40...

Bibis Lichon. Aja sa ato nga mga kingsunan na karon. Aja sa Bibis Lichon, aja sa may Alturas Mall. Aja ingon man usab pinag-usab ni Bibi Rokas nga to sa ni Biberly Rokas. Aja sa tanan na to nga mga kingsunan na kumusta mayong hapon da sa sayong furniture sa pinag-usab da sa nila ni Binog ni Francis Tiano nga to sa ni Marvin Tiano nga to ni Chibags no? Mayong hapon nga to sa das Tagbilaran City Machine Shop no? Tagbilaran City Machine Shop no? May nga hapon usab nga to ni Yaito Lastimosa. O hindi nga to usab sa tanan na to nga mga kingsunan niya. Labi na dyan sa Mama Santa Store, no? May hapon usab nga to ni Paritsarling nga to sa ni Marinday Santa Rosales. O hindi nga to usab nga to usab dyan sa nga mga kingsunan dia sa Casa Verde apartment mga hapon gato saba ni kanya kining pari Ariel Labaya Gabuya may pagya paminaw nga to sab sa night market no? Okay ang night market nagasugo na rin dia sa may kuan yun mismo no? Sa wala pang law doon yun sa airport airport may gala no? Panglao Bohol Panglao Airport no? Ala sige kumusta nga tanan nato mga kingsunan dia may pagpaminaw alang nga kaninyo ni ato nga pagpanaguban ni ato nga tulumanon okay la sige ato kuno nga suwayan kuno ni bidi ato nga pagpanaguban aga greet ko ni Rosa nga to sa ni Loloy Daniel no? So nga matud nila ake og lagkaw. Okay, unya na tali ni, no? Okay, sa kadulog ko kay atong tanaw ko niya, nga sani ake de pay mutubag. Mayong dad ako nga tubag ana. Ay, layo arman. Ake ra sige so suway-suway unsay tubag, no? Mulupad ni siya mura og kalo kun mutog pa po ni siya mura og kabo. Okay, ala, sige sayon kay gatubag. No, dito sa ato nga pag-panag-uban ng ato nga tuluman nun may gala. Okay? Ala, suway na suway o sa tubag. No, dito sa ato nga pag-panag-uban ng ato nga tuluman nun o nabaw sa tanan may gala. No, may pag-paminaw sa gato sa ba nila ni Congresswoman Alexi Tutor do sa 3rd District, Manisika District, Banban Umintaro. Gato sa ni Board Member Greg Hala. Sa tanan na itong mga kingsunan na alamin na gato ni Board Member Greg Hala. Diyan sa Dory Hagna Transit Incorporated. Gato sa ni Dr. Ronald Pumatong, no? Gala, sige, may pagpaminaw mo Dr. Ronald Inting Pumatong. May pagpanikaisika sa pagkakaroon. Inamar sa diyan sa Prosti Junior Ice Plant, no? Diyan sa Danao Paglao, no? May punusab. Lagi sa diyan ni Pari Ariel kon ni Marie Kuanda, Charlie o pari Charlie nga ni Marie Inday Santa Rosales, no? Okay, ala sige, mayong hapon alang nga kanyang tara niya itong nga pag-apanaguban. Sige mo sab sa A-Choice Optical Shop, no? Da sa Turalba ni ato nga dakbayan. Lagi sab ni Dr. Angel Plaza. No, mayong hapon alang nga kanyang tara na. Okay, ang ato nga pangutana, may gala sayon kayo. Kinasayonan kayo nga pangutana dito sa ito nga pag-apanaguban. No, kung mulupad ni siya, murag kalo, pero kung mutog pa ni mura pong kabo. No, okay, unsa may tubag, sayon lang kayo. No, dali na sa atong mga kingsunan karon. 6 minutos, mag-alas 2 sa kapunon sa atong mga nakaroon nagpaminaw dali sa atong pag-apanaguban. Okay, ala, sige, dapat mutubag. Ato ko nung suwayan ko nun, abi, tubag. Na jellyfish dad yay dili man jellyfish usa ni ka mananap may gala no okay usa ni ka mananap may gala mulupad ni siya mulupad mulupad ni siya murag kalo.

kon mutag pa po ni siya murag kabo. Agya na sige, unsa may tubag, no? Kinasayunan kayo nga tubag ni may gala. Suway ninyo, suway unsay tubag sa ato nga pangutana may gala sa pagkakaroon, no? Dari sa ato nga bagya para guban nga ato nga tulungan, no? Labi na sa ato nga mga kiksunan karon nga naa silang tagsa-tagsa ka mga dapit karon. Kaya sige, ato sa ning paminaon may gala, kining laing nga dalit alang nga kaninyong tanan, no? Dari sa ato nga pag-panaguban, ning ato nga tulumanon. Okay, la sige, diara, magaling-galing ta karon, magiling-giling. Okay, no, labi na sa ato nga mga kiksunan da karon nga nagkuan pa, kining nagtrabaho-trabaho pa, no? Ating trabaho pa man nila ron, nagubang trabaho pag-iapon. Bisag Domingo, pa na po mabali po ni. Wala po yung trabaho ka panahon o Lunes, no?

Bueno, may kailang oras. Ano na nakita ay 3 minutos na man magkalabay. Ang alas 2 sa kapuno, no? Diri sa itong pag-panaguban ng itong tulumanon. Okay, sahay may kailang kang makalibog ni Dagatag account, no? Okay, alas. Alam mo na yung tanis itong pag-panaguban ng itong tulumanon? No? Sa itong pag-panaguban may kailang, no? Diri sa itong DYRD Katawatsi. Doon na nakita ay 4 minuto suman magkalabay ng alas 2 sa kapunon. Okay, nepey, ditubag diri akong tubag diyan na, di ba na paru-paro na dad? Ay, di man di mao paru-paro. Pero hapit na gini, no? Okay. Kini may gala, way kalainan ni may gala nini, mura po ni siya paru-paro o alibangbang. No, gatong niya, pangutana may gala sayon kayo, kinasayunan kayo. Kung mulupad ni siya, mura o kalo, pero mutog pa po ni siya, mura o kabo. Agyala, sige, sa'yo, nagkaayong tubag, no? Sabi na sa ato, ya, mga kiksunan niya, karon nga doon ay kasibot sa pagtubag, may galas itong pangutana. Alaswain ninyo kung sa'yo tubag, no? Diri sa ato niya, tulumanon. Karon siya nga makatubag mo sa ato nga pangutana, no? Sa ato sublion, may gala Father's Day, karon, no? Happy Father's Day. Alas sa ato nga mga kiksunan nga mga kuan dia gining mga ginikanan karon no mga papa ug mama no alas sige may pagpaminaw alagan yung tanan dress to pagpanaguban no ning ato nga tulumanon. Ano na kita 5 minutos mga silingan human magkalabay ang alas 2 sa kapunon. Sukig mga suwaking tigpaminaw karong nga takna ala sige suway ninyo labi na karong nga mga oras sa ato nga pag panag-uban ng ato nga tulumanon kaya ala sige yun sa mga katol kaya ala sige labi na katong kuan dia no na nabilin sa panimay dumikan kay ang uban usab ni wa makalakaw no kay wa puy kwarta. Kaya lang sige, kumusta may hapon na alam ganun yung tanan? Ika ni Rumi Medalia. Mau katulis uluhan.

Hello, atong oras may gala 8 minutos na ginuman magkalabay ang alas 2 kapunon, no? Dari sa atong pagyaparaguban ng atong tulumanon may gala. Mag-crisis yung kung kayo karong panahon na may gala, no? Labi-labi ka crisis karong nga mga panahon na kaya kuan mang yun, kining lisod-lisod yung panahon. No, basta crisis lisod yun, no? O may crisis nga, mayo, crisis lisod yun. Okay, hala-alagay yung talaga na itong pagbaraguban.

Happy Sunday, sir. Rini, happy Father's Day to you. Dugikan sa sa ka, Jusa Kwisaon, di miyaw. Salamat kayo.

Mayroon may gala tag na doon na kita yung 11 minutos na human magkalabay gala sa 2 sa kapuno noon dito ng pagbaraguba rin ato niya tulumanon labi na sa naka tagay-tagay kong panahon. Sabay niya pag-tagay alag ganyan yung tanan. Araw ka maragasto tuba mo ito itagay.

0: Pero may dala itong oras. Ano na kita? 15 minutos na haman magkalabayang alas 2 sa kapunon. No? Karoon nga mga panahon na may gala. Bibo ng sultana karoon. No? Okay, sultana. Batari na.
1: Napadaan sa sabungan.
0: Ano mo nagingon may gala? Kanang inyohan nga mga... Tinitaan na ayaw pa iditsos buwangan.

Okay, sige. Ano, pahamak juga gyud. Daga, ay gyud pala bilabili aga ko ano, kay mo gyud na metabo nimo. Karatihan juga. Labi na ga kuan ga, ato nagdaplig baybayon, daplig sapa. Siguro lumsan sa misis ani. Okay, alas sige, kumusta ba yung hapon ang yudran na River of the Babylon? Rivers of Babylon? Ika ni Boniyam?

Bueno, may gana tag na doon kita 28 minutos na ginuman magkalabay ang alas 2 sa kapunon. No, doon sa itong pag-paraguban ng itong tulumanon may gala. Okay? Ato sa ning paminaon may gala. Kining usag dalit alang nga kanyang talan. No, ni itong pag-paraguban. Karoon nga mga orasa may gala. Oras nga sa inyong pagpahuway. No, ning itong pag-paraguban. Oras usab sa inyo hang pagtagay-tagay. Okay. Warm up.

Okay na may galatag na doon na kita ay 32 minutos naman magkalabay ang alas 2 sa Kapuron. Okay, kaging-kaging ginagmay. No? Sige larga.

Magandang magandang tag na 36 minutos sa Ginuman Magkalabay. Ang alas 2 sa kapunon. Kailang na di arah atong dalit alag yung tanan. No, dari sa atong pag-panaguban. Alag yung atong mga tahanan.

Okay. Bueno, mga kalata, doon na kita ay 39 minutos naman magkalabay ang alas 2 sa kapunon.

0: Chicken McDo? Napakalaki!
1: Napakasulit at 99!
2: Ay, ano ni Kagi, gisagulan maglaing, kuan, malaing tao. Ang tikalit mo na doon, sudo.

Bueno, Miguel Atong, ahora saludos kita 44 minutos sa gidhuman makalabay ng alas 2 sa kapur may pagpaminaw sa mga Tony Board Member Greg Hala doda sa 3rd District Miguel Atong. Bina siyang residente dito sa Luay or kada sa Lubok. No, may hapon, alam ninyong tananda atong mga kiksunan no sa abda. No, may pagpaminaw, sabiyo na ito ni Board Member Greg Hala. No, may nga hapon, may pagpaminaw sa tanan na itong mga kiksunan sa 3rd District din sa Lawiga sa Bohol, Maygala. Bueno, dito maglangan, dugang dalit alang ganyan tanan.

Bueno, ay galawan na tayo ura sa tagong panahon sa pagpagiguban kanyo na itong tulaman ng hangtun na lang sa sunod ni Gayon, kanyang alalay sa kanunay, sagaan sa itong kauban na rin si Engineer Marco Prodaris Taray, kinisari ni Daling magpasalamat tumiyon, mayong hapon. Happy Father's Day. Bye-bye. Balita.

0: Kalugod ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealers sa tanang matang sa lumber.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulos 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sayang sulat sa 1 Korinto Kapitulo 1 Versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Dios, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil, sa tuyo o plano sa Dios. Usa kini kaprograma sa radio, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, usa ka Roman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon mga igsoon ko dani Kristo. No, nining maong Domingo, ikadose nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Hunyo 21, 2026. Ang atong simbahan nagsaulog karon sa no, ang kinatibukan nga di lang kay nga simbahan, kundi ang kinatibukan no sa ning sa kinatibukan nga kuan sa komunidad, kining gitawag og Father's Day no. Dinhi igsoon ato gyapon, ako gyapon basahon kining tema no sa liturgy. Adunay sa katima inya basahon na sa di pa magsugod ang misa. No, ako lang ning basahon, no, ning siya din ayaw kahadlok, pagdapit aron sa pagsalig sa grasya o kaluoy sa Ginoo, no? Ayaw kahadlok. No, sa ang atong Ginoong Hesus Kristo, nagtawag ka natong tanan sa sukaranong pagkadisipulo. O nagpadala ka nato isip mga maisog na mga misyonero, nabuhato ng tanan alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, bisan pa man sa pag-ula sa atong kaugalingong kinabuhi. siya nagpasalig o maghupay kanato, pinagi nining mga maanindot ng mga pulong. Ayaw kahadlok, busa kita maligon o madasig, sa nagpadayon o pagpaambit sa gugma sa Diyos alang sa tanan. Iksuon, ayaw kahadlok, sa pagdapit o pagsalig sa grasya kaluoy sa Ginoo. Nining Father's Day, no, adunay mga panghitabo, no, bisit nga usa ka amahan mubati nagkahadlok siyang anak, no, mahadlok siya saon pag no mahadlok nga mutudlo, mahadlok nga musaway, mahadlok nga basig mahiubos o maghikog, no, mao ni ang mga amahan nga wala responsibilidad sa pag kanang gitawag pag matuto nga espirituhanon, no, eh undya sim panimalay adunay pang Ginoo na nagampog rosaryo, labi na ang amahan may maglead na powerful kayo ning amahan, kay mao man ang leader, mao man ang pangulo sa panimalay. Sa to pa kining pangulo gani mo lead na gani ampo, mo lead na nagrosaryo, mo nay magnguna diya sa pagampo sa divine mercy, powerful kayo na. Na ang imo nang pangayoon nga walay daotang mahitabo sa imong mga anak, mahitabo na. Ha? Kaya maingon gani nga, agibuhat na akong tanan. Pero nagpakamatay ya po na akong anak, wa na ko'y nahimo, kaya ako nang ibuhat ang tanan, bot-bot na. No? Kana nga pulong, bot-bot. Ano man, tinun, yung ibuhat imong tanan, di na mahitabo. Kaya sa pag-ampo, ana ang tanan na kumangayo ka sa Ginoo, no, nagsulti siya Mateo city pangayo kay kapaghatagan ng Ginoo, wala na makakdiha, ha, nangayo ka nga way daotang mahitabo sa imong anak nga di siya makahuna-huna ng mga daotang mga buhat, ha. Meta niingon si Bishop Abet, no, si Bishop Abet, kinahanglan nato magampo o musimba, ha. Kung walang Diyos, di nato kaya ang mga problema, no? Kinahanglan nato mo ampo o mo simba. Nga, kani na pong pagsimba igsoon, taas na kaayon ng istoryahon nato. Labi na mo abot na tag-liturgy ni ini, no? Mag-hisgo na tag-liturgy, pwede yung layo at ang maabta niya na, no? Nang sa uban, iskulahan na nilang upat ka tuig ng liturgy. Ang uban, no, walo pag yun, katuig, no, kato mag-doctor in secret liturgy, no, iksuon, na kinahanglan na to mag-ampo o musimba. Sa imong pagsimba, iksuon. Kung amahan, manguna na gani pagsimba, ay, dili kumutuo nga di musunod ang imuhang anak. Ano man, tungod kay ang gahom, ana man gihatag sa ngadto, sa amahan, o sa inahan, sa mga ginikanan. Ha, beto, makakita tag, no, katong nahitabo, isuon sa nilabay, no, nga, ni, sa, kanang convoy ni Rini Baterbunya, no, katong namatay nga basketballista. Iksuon, akita ka, no? Kaingon gyud ka nga, matay, labaw pa man, eh. Labaw pas mga politician, labaw pas mga artista. Grabe ang tao, naghuot, nagdasok, nagkuan, pero unsa may idol niya, ang iyang amahan. Nga usa ka basketball player, no? Inya, luyo niya na. Lalo nagtubo siya nga buutan, isulti ang inahan. Bunalan niya iyang anak. Ha? Bunalan niya, bunalan nga kanang gugma. Dili nang bunal nga pangpatay, ha? Dili nang kuandi. Kay kung bunal pa nga, sulti yang anak, nganong murispito yang anak? Iyahang pito ka anak, apito si Rini. Tungkol kay mamunal siya. Usay pasabot ana nga bunal, no? Kanang bunal sa pagbadlong. O dili lamao. Ha? I remember na usa ka balay nga ako nasakaan, no? Kay kaning misyonaryo ta, pati naghanan tag balay nasakaan. Ha? Pati naghanan balay nga matulgan, no? Di ang Davao, Surigao, no? Kung Mindanao lang, mahisgot lang ta. Kung di tas Visayas, o bisag din sa Bohol, na pati naghana. Ha? Tulog tag Dimyaw, tulog tag Hagna, Anda, Ubay, no? Tulog tag asa man, Buena Vista, asa pa, no? Tagbilaran, no? Natitulgan na ng Tagbilaran dari sa Palma, no? Atong iksuon nga si Kuan, no? Sister Linda, no? Iksuon, maning misyonaryo, bisag asa ta mga bot, no? Nakoy balay na sudlan, na adtuan, no? Kalimot lang to sa kadaghan ng balay nga tong naguhan kanilang bukid, no? Pwede daghan at ang napuy, andi ha? Ha? Kibisa ka ng klaberia, ganyan ka ng mat-e. Nakaroon, nindot na kaayong dalan. Ha? Nanay dito'y mga tourism ko, ana. Sus, kahadluka na sa unang lugar, ha? Agabing gira-gira diha, pero abot ko dihang misyon. Natay katulgan diha, natay ginatulgan dihang ano, kilid sa basketbola nilang balay. No, sa namat e Claveria, grabe na. Na diha ng Mount Sumagaya, nga di ina disgrasya tong aeroplano sa una. Passenger plane, no? Cebu Pacific, man, kung kumasayop, no? Daghay patayad tong panahona. Na diha na sa mat e. Iksuon, labot na diha. Nung pagkadaghan kay tag na abtan, natulgan niya, ginsan, no? Nagilinog karon. Nawa, ito akong mga kontak sa ginsan, tungod kay akong cellphone nga kuan ka ni Adto, nawa, no? Ito mga higala na ito dito, alin ako kakontak, dapat magkontak-kontak ko, kasi nahitabo na nila, nining linog, no? Muna, isuon, Mauni, ang kuan ka na ito. No, doon ako nasakan nga balay nga bunalan niya ni tukog. No, tukog ka na bang silhig? Ting-ting, walis ting-ting. Nga duha, siro ka buhok to, tulo ka, walis ting-ting. Apir ting hilak ning bata. Sige, lukso-lukso. No? Inya, pagkahuman, iyang ipangutana. Kaya balok ka, nga nung gibunalan ka, hilak pang bata, wa pa mutubag. Sige, hilak. Nakahibalo ba ka? Nga nung gibunalan ka? No? Sa ayaw na pa. Ayaw na ma. Sahay mama ang muku. Ano sahay papa? Na nakita na ako, no? Ang bata. Ngayon siya nga, nasayop man ko. Nakasala man ko. Hindi na ako usbon ma. No? Dakuyog kayong mabuhat. Kining anak ka, nga dili ka mahadlok, nga mo disiplina si mong anak. Ha? Di mahadlok. No? Isoon, adunay sa kalugar na abutan ako, nga tagong seminar, gigukod niya niyang anak o gilatigo. Nidaga ni anak, labay sa barangay hall, gitawag ning amahan, no? Gitawag ang amahan sa kuan, ay nagtawag dito. Nasa barangay, oy bawal na oh. Kuan na sa balaod. Di na maayo. Nga kuan. Insakto. Nasa balaod, mahimong kuan. Pero ang amahan mitubag. Masay ingon sa amahan. Kanay mong balaod. Makatabang ba na? Kung kini akong anak mahimong kriminal, hindi na ako niya respetuhon karon, hindi na ako siya badlungon. Kung kini siya, ma-prison ni siya tungkol sa iyong binuhatan. Makatabang ba nang giingon ni mong balaod? Wa katubag ning nas barangay. Ganyan sa barangay hul, wa katubag. Iksuon, no, wala ko mag-ingon, no, nga atong gidasing ning uban nga bunalan yun ning kuan, no? Eh, namang po ko'y kuan na naabtan. na lugar sa Surigao City. Nga tanan niyang anak cum laude. Nakapuyo mang yugo sa ilaha. Kapuyo mang yugo. Tulo ka tuig, no? Igsuon tungod kay nag-working man ta dito lagi. Nag-working student man ta. Ang iyan tulo ka anak. Tuloy ka buk mo niyang anak kay tinguwang nga sila na minyo. No, tulo. Pulos ni cum laude. Igsuon wapo ko'y idea kay sa gamgay ito yung mga anak wapang ko dito. Pero sa mamati ko sa sulti nila, sa antang mga on, wag ito sila katilaw bunal. Ang iyahang mga anak, wag mabunali. Pero, giman tuto yung istorya. Kanang istorya nga kuan. No, I remember usa ka higayon na ito yung mga sikat mga drama sa una, no? Daghan to mga sikat drama sa radio sa una. Drama sa kanang TV, kanang bang teleserye. Inya murag hero tong anak. Nakining anak gitubag-tubag niya ni iyang amahan. Tubag-tubag niya ang ginikanan, ingon po tong iyang mga anak nagtanaw. Kana-kana sukol-sukol magi nang musukol. No? Murag nadasig sila tong guan sa teleserye. Siya kay gidaog-daog kasi imuhang ginikanan, grabe po nang ginikanan. Siya kana sukol-sukol. Iksuon. Miingon tong amahan, ito ilang daddy. Ay, ingon ana na dayo mo. Ingon ana na mo sa inyuhang amahan, sa inyong ginikanan. Ingon ana na dayo mo. Musukol mo kuan, ingon ana na inyong panghuna-huna. Sus, grabe ang kuan sa mga anak. Dili, dad. Sa drama, ramanggun ni. No, bisa pag sa drama. Kay kung maunay na si mong baba karon, maninigawa si mong huna-huna, ingon ana na dahi mo, nga kuwan. Sus, duol ko yung tulok ka anak ko, gakus. Ha? Dili, dad. No? Kahilak ko, no? Ha? Pero ang daddy po nga nagsulti, bro po, kahilak ko. Kaya pong ginahuna, nga siya tong tuas TV. Ha? Pero, o sa'yo hitabo, kining yung maayong pagtudlo, pagmatuto, pagbadlong, e kanang pulong, gamhanan mo guning pulong. Kanang pulong, gamhanan pa na ng latigo. Ha? Kanang pulong, mahait pa. Sumala pa sa pulong sa Ginoo, no? Sa Hebreo 4.12. Mahait pa ka na sa duha ka espada nga duhay suwab. Nang espada nga duhay suwab. Isuon, sa to pa kung kitang amahan, dili tamahadlok nga magmatuto sa itong mga anak. Sa pagsulti sa tinuod o ba sa pagampo tuluan po, no? Kung mahiubos sultihi sa tinuod kung sa igibati niya pangutan ah labi ng inahan kailang mangutan na kanunay wag kay bawo ngay mong anak nabuntisan na diay na nagpa-abort may hinungdan magsinaghinuktok di na mo gawas kwarto na konsensya na ha? Kinahanglan nga awir ka mabitaw ng bulahan ng mga daghag anak kanang daghang magsuon nganuman kay daghan sila nga magbinantayay daghan sila nga makaamgo daghan sila nga makasulti dayon oy kana si Ate ma ko ana ina ang ubang isuon mulingaw pod mulingaw niya to yang isuon nga nagbugot. Ang uban may musultis ginikanan. Ha? Iksuon. Ani ah. Mone ang pagsultik sa kamatuuran. Ayaw kahadlok. Buhata ang maayo. Iksuon, mag-ampo na kita. Ning pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo kanato. Pinaagi ni Santa Faustina. Sana samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Umibuswak ang tuburan sa kinabuhi alang sa mga kalag. Mga kalauran sa kaloy na ukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan og ihuwad mo ang imong kaugalingon nga rikan namo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing Hesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikan namo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing Hesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikan namo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing ni Hesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikan namo. Nagasalig ako kanimo. Amen. Among mga pangamuyo, Lord, among ihalad alang sa mga masituhimat yun ni mataknaa. Alang sa mga kalag sa purgatorio. Alang usab sa panliproteksyon sa mga nagbiyahe karon sa kanina ang kapatagag kadagatan. Alang usab sa iso na mo nga nanginahanglag panabang ang mga hinahilayo silang panimalay nga to sa gawas sa Nasod na Narbaho, tos Manila, tos sa Cebu, ng kaniyang dapit. Alang kanila nga ana agidala sa kapalaran nga to sa mga tambalanan nga wala nay nag-atiman og nagasto. Alang kanilang tos bilangguan, tuas sa Home for the Aged, ang tanan nga tuas sa rehabilitation o ang tuas sa bahay ampunan, amo silang ihalad. Ihalad sa namo ang mga pag-ampo sa buluhatun, kanunay sa misyon. Alang sa panggoberno sa mong nasod, sa tanang mga politician sa healing conversion, maingon man sa tanang mga leaders simbahan, alang sa healing and conversion. Among iapilo sa paghalad ang mga pangamoy sa matag-usak ka namo. Lakip na sa tanang mga suking tingpaminaw. Silang pangamuyo o gihangyo diha kanimo. Ngayon mong dunggon, ngayon mong ihatag kanila, Lord, kung ang tanan, uyon, o naisubay sa mong kabubuton. Ama na mo, anak ka sa mga langit, pagdaigo ni mong ngalan, mabot ka na mong iyong ginharian. Matuman yung pagbuotin sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Pasailua kami sa mong mga sala, ingon nga nagpasailo kami sa nakasala ka na mo. Huwag dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bula ikaw sa mga bayang nga tanan, o bula ng bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, sigam po mong kaming makasasala. Karunog sa oras sa mong kamatayon, amen. Mituo ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Isokristo, yung bugtong anak, Ginoo nato. May panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni Maria nga Berhin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya ang paghukom sa mabuhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo. Sa lawas ug dugo, kalago pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Dios, kinsang kaluoy walay pagkahurot. Tanawa kami og dugang iyang imuhang kaluoy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami mawad-anday sa paglaom o mahimo mong masulubon. Apas na kong pagsalig, gihatag na namo ang amo ang mga kagalingon. Diya si mabalang kabubuton, nga mo ng gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare, hinumduman mo, mahimayan o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagay dungga, nga may usang binangob sa iyong panalipod, nga ayos iyong panabang, nang alias pagpangamang ay mong gibiyaan. Dinasin yung pagsalig na gadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa mga tubangan, aniya kami puno sa kasalanan o sa kasubo, o inahan sa Dios. Ayo tamay ang among mga pag-ampo, hinunuha si mong kaluoy, pamati o gihatag ang mong ipangayo. Amen. pagampo kay San Jose. Walang nung San Jose, ikaw lamang tao sa kalibutan ng itawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw sab ang tigamuma sa mong panghinanglanon. Ihalad na mo ang among kaugalingon nga kanimo. Or ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay giya sa dalan sa kaluwasan. Hinatunta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos ng kinabuhi. Madawat unta na mo ang among mga kinanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan. Ang among mga lihok na kapaghimayon tayo sa Diyos. Diya sa kausahan sa mahal ng kasing-kasing ni Jesus. Sa putli ang kasing-kasing ni Maria. Umalang sa nung sigam po mo kami rin magkaambis kalinaw kalipay ng imong naangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdik kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong ng pagsulay sa yawa. Madlungas si pinagisgahom sa Diyos. Mapawisanong kami naghangi o kanimo. O prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit. Ngayon mo ang banlod sa imperno sa tanas. Uban sa iyong dautang mga espiritu na naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel ng magbalantay. Anghel sa Diyos. Ako magbalantay. Kanimo magitugyan ako sa Diyos ng mga kaayo. Nang ari karong adlaw sa kong kiliran lamdagi panalipdi mandui ug agaka ko. Amen. Saan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Maisuon dinhi kita sa Santos nga Ebanghelyo karon nga no niini nga Domingo nga maong Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. No, Kapitulo 10, versikulo 26, ngatos 33. Si Jesus mingon siya matinunan, busa ayaw ka mukadlok sa mga tao. Wala tinaguan nga dili mahibawan o wala sikreto nga dili mabutiag. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit. Kinanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw ka makahadlok niya tumupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kahadlokin ninyo ang Diyos, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa inferno. So sa kadako, makapalit ka magduha kalanggam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, wala sa kanila, nga mahulog sa yuta. Kung wala pagtugot sa iyong amahan. Hugbahin ka ninyo. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busayo ka makahadlok kay labaw pa ka magkaigbili kay sa mga sayaw. Amo angkon atubangan sa mga tao nga si akua. Angkon ko sa atubangan sa kong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga si akua, dili ko usab angkonon atubangan sa kong amahan dito sa langit. Mga igsoon, no, makini ang Santos nga Ebanghelyo. No, niining maong Domingo. Igsoon, nagsulti sa gayod, ayaw kahadlok. Nga naman nga, no, ano yung sa panultihon nga nag-ingon, no maghari na guno ning kuan no ang dautan tungod kay ang mga maayo nga mga tao nagpakahilom raman no higsuon nganong naay mga maayong tao nga pahilom nagpakahilom tungod kay nahadlok siya tungod kay nalisang siya bisag tinutumo no? I remember sa kong amigo na di lang ko magsaba ang isang lugar ha? Na diri na si Buhol alunay daghang gipatay na silang David niya bisag pista na ikalingawan sa stage sa naigisaka gipatay ipusil Why mo witness kay nahadlok? Pero kining akong amigo, ha? Partner na ako ni. O niaging anniversary, ako nang anniversary na mo sa mission, ako nang ipahatag og talk. Ipahatag na akong sharing. Noon, dito sa mo ang dapit sa tubigon, siya may ni-witness. Siya maoy ni barug. Iksoon, naghainag koan nga, di na magdugay ang kinabuhi. Pero dugay na ito nahitabo. No? Koan na siguro, 20 kape na. Kay gi kami nagkaila na niya. 2004 siguro. Kauban na may ana. No? Na priso yun itong nagkoan. Bisan pag gihadlok siya nga mo na, mga armado ning koan, to ay attorney nga. Iksoon. Isuon di na nahilom tong kuan silang lugar nga daghay pinatyanay. Isuon mo man eh. No? Kay maghari ng ganang dautan. Tungod kay ang mga maayong tao nagpakahilom ug way gibuhat. Isuon ayaw kahadlok. Niya kita. Maunin ka na yung pagkaamahan. Mubati na yung kakahadlok. Mahadlok ka sa pagbuhi si mong anak. Mahadlok kang mudako, mabaslan ka. Ha? Awak yung kakasabot sa imong pagkaamahan. Basi imong disiplinahon, imuhang ko anon. Baslan ka. Tanaw, sa to'y gibuhat ni Rini Batermunia nga nung nakuha niya ang kasing-kasing sa katawhan. Ha? Nagtanaw ko isuon, no? Sa kuha niya gikag Davao at Tinio, nagtanaw ko sa ubang mga vlogger, no? Pag-abot sa Nabunturan, Nabunturan, ako yung mga angkol diha. No? Abot ta dihang misyon, na-invite ta diha, atag-utok, no? Nagtawag ni Karong Davao de Oro sa una, nahimo mo nilang Pustila province sa una. Karong nahimo ng Davao de Oro. Soon, gabing tao. No? Iyon pa sa mga comments sa Facebook, ang tanang tao kunos, ah, mawab ba to? Mawab, nabunturan. Marag nabunturan, no? Marag ihabwa kunong tanan. Ngayon to sa kuminto, matay na pa baka kunoy tao na bili na silang balay. Antod nga, nakatug na ko isuon. Pero pagkakadlaon, pagmata na ako, nalimbaw itong balahibo eh. Dito pa kumipil nga, bura ko kahilak ko na. No? Adi yung kahilak ko, nitugid akong luha. Nga naman, pag abot sa patinay ng akong lugar, adi ako nagdako. Nga to, adito akong ako ang nanay o akong mga iksuon nga pag-umangkon. Hilom ra sila. O ako'y nadungog nga nagsinggit MVP Justice. Hilom ra ang mga tao na gunit o kandila nga nag-prayer. Nga nagpaabot sa gabi ng dako. Nagtindog nga naman, tuay ni abot nga dili lang hero kung dili nakapabuka nga nangandoy lang siya nga mahawas sa kalisod ang iyang pamilya apan dili maayo ang iyahang mahimong maingon ta nga dili maayo pero kaning kamatayon kadaugan maguna siya apan mahimong dili maingon ta nga dili maayo kay dili pa man iyang mahimong iyang ta dili pa iyang panahon. Mahimong muingon nga sayura kaayo. Mahimong muingon nga dili maayo ang iyang dangatan. Apa no sa may giingon sa Biblia. No? Nagsulti siya igsuon. Si Ebanghelyo sa San Juan kapitulo 12. Kani usa ka lugas nga trigo. Kinahanglan siya nga mamatay. kay di asay ang kamatayon mo bunga kinigdaghan. Nahibalot ah. Usay padulungan ining pamilya ni kuan. Kay balot ah. Na may mong sakit nga agianan pero kay balot ah. Nga mudako nilang balay. Scholar na yon, mga human ay ang mga anak. Uban sa gracias Ginoo kay muampo manggipon ni sila, Katoliko man eh. Dito ko kako ano nga nagnobina, naka-atin ko, nakakita ko sa live nila nga nobina. Ha? Nagipos sa uncle ni kuan ni Rini Matribunia. Live. Isuon, no? Paghanay kayo. Pagkanindot ka sila ang prayer, kada mis ko anto ay kanta. Ha? Inahan ay kayo. Ay, uban na ning buhol nga, gilamo-lamo ra. Ha? Tay mananabtan nga wagani isimba-simba. Ambot giun sa to pagdungog sa Ginoo. Ha? Tay imuhang kuan nga utro botong gi ampuan nga wapoy simba-simba katong namatay, ha? Kasulag simbahan kay kuan. Wanay mahimo kay gidayungan na. Ay, pero sa buhi pa na di na mo simba. Ha? Anang ka nang namatay mo nang isuod simbahan? Ha? Isuod lungon, matay na buhi pa na, panipaol na mo ana. Ha? Gani-gani na mo simbag buhi pa. Pero mamay naandan lagi, naandan, nakuha po kang mananabtan nga otro pong kuan. Ha? Way simba-simba ng uban, di man tanan. Ha? Ng uban, way simba-simba. Pag ampo dito, suswa pa gani mahuman. Maghimay ka, pas kayo sentap. Wa pa gani mahuman, swabat na sentap dito. No? Pagkabuanga. May tansang kauban ako, sis Maricar, namatay ang mama. Ah, pagkasunod, wala nang ikuan itong mananabtan. Ah, matay itong mananabtan na nga gilamu-lamu mang kuan. Ah, sa pagdungog ni ana. Ah, usama na nga pag-ampo, gikalitgutan sa Ginoo. O tanawa, kanin mo ampo na buutan ka, tulundon ka mo nang nakuha niya ang kuan sa dili lang kay sa mga tiguang

Unayon siya nga, kani ko nung Butterbonia effects, the phenomenon in which the tragic death of a young, promising individual evokes profound grief, reflection, and empathy among people who have no personal relationship with him. No? Isakitan ka. Ha? Ibati kag kasakit karon. Ina aduna kay pamalandong nga nakuha ni ini. Bisag wa mo kay relationship ni adto. Identify with the person, story, values and unrealized potential, no? Bisag wa kay kuan ni adto, panahibaw ka unsa siyang kaagi, unsa siya nga pagkaanak. Nahibaw ka nga usa siya ka player, usa ka MVP. No? Iksuon unsa man kuno na? Manang gitawag nila Butterbonia effects. Daghan gayo nagkuan, no? So unsa mong dapit sa patinay? Ha? Adunay dalan diha nga duol ra gyud kaayo. Shortcut na dako na nga dalan karon. Sana mo adto kag talakogon, adto ka mo agi kung gikan ka sa mo, adto ka mo agi anang prosperidad mo, labay ka sa PNU, Philippine Normal University. Mo agi kag Lucina Del Monte, adto dayon talakogon. No, pero diya sa mua karon, San Francisco, na pisaan. Ha? Nga tukas gitawag Bourbon, Tagapwa, Bourbon, Barangay San Francisco. Sunod ana, mugawas na ka, padung nagtalakogon. Ha? Nagigkag talakogon mo atong Kapitulyo. Na mo agi kay mo may shortcut mo may duol. No, isuon ato ning hisgutan tungod kay makita nimo ning mga anak unsahon unsa klasiyas pagkaanak kinaagis ginikanan, no, kaning ginikanan kuway kahadlok sa pagmatuto ison karon lagi kay father's demand atong hisgutan gamay kining giingon, no, kaning gitawag og sa mga daddy. Ha? Aduna man goy kanang una, siyempre, kanang ato ang paghigugma sa atong amahan. Ato ang mga kanang itawag legal o biological nga amahan. Biological father, nagdepende ka na sa imuhang pagtagadpod nga to sa Diyos nga amahan. Giunsa nimo ni pagdawat. Isuan, kanang itawag og legal father, magsugod kini sa kanang gitawag biological father, na gitawag adopted father, aduna gitawag stepfather, aduna gitawag foster father, no? Kanang biological siyempre, diha gyud ka nagtu, diha ka nahimugso ka, ididin eh, imong dugo imong yung amahan ba? Ha? Kana may uban karon nga yang gitawag nga amahan, di niya amahan nga tinuod. Ha? Nang giingon nga kampare man di ay kampare. No? Iksuon, pero ayaw paghunahuna pag dautan diha. Na? Kaya na po'y uban na ba? Magduda po din noon siyang asawa. Magsiyag duda, matay maingon nga, di magini akong anak. Pero di gini ako ah. Oh? Muna'y mga bunga, manaswang nga way pag-ampo. Ah, kada bang buda magduda ka, magsilos ka, sakyan na si dautan. Biske wawang ito makasato yung mga asawa, wawang makasato yung mong bana, nakasa na lang kay gisakyan si dautan. Ha, doon na yung kitawag biological father. Imo yung amahan na tinuod. A male contributor to the genetic conception of a child. Ha? Mga na yung nagkuhan yun. Kaya yung genetic, di hagyod gika, na yung dugo. No? Na yung kitawag adopted father. A man who has been granted full legal parental rights through the court system. Adaptive. Ni-adapt ka. Ni-adtos mga bahayang punan. O, oh, na yung court. Na yung court ka. May nag-adap-adap nga wa. Na yung uban gani nga namakakra ng limbong ra. Ha? Na yung daghan anak. Karabang inig anak sa babae, ang gibutang dito sa mananaptan, ang dito sa kuan, ngalan na dahil ang nag-adapt, iyahan ang ngalan, iyahan ang father, ang parents, mauni, ha, pangilad mana, ha, bakak mana, at atubangan sa Diyos o atubangan sa balaod sa kalibutan, bakak mana, ha, naidaghan yung anak, kung ano yung gibuhat, huwag ni mo yung kay legal system nga nagkuan, nga gibuhat, wa kamo duolog loya.

0: Pero kung attorney para maligal to imong kuan, naligal na kay man nang ibutang dito sa NSO, sa birth certificate, imo na nga lang automatic ra magbutang. Kanang bata bisag unsao ni man lang matuto, bulab. Kuan gyud na, bulakbol gyud na. Pete gyud nang buang, buhuya gyud na. Ngano man kay pagsugod pa lang nga nahimo siyang anak, di naman kabubuton sa Ginoo. Ha? Pangilad naman. Muna kung ingon ana imong anak karon pagkahitabo, ay ikaw yun na, legal eh, o di, kumpisal sa animo unas pare. Father, ang tinuod father, mauni father. Sultihi. Na imong anak, hinahinayig sulti nga makasabot, nga ingon ana siya, ang iyang tinuod nga inahan, maoto. Ha? Na doon ay gitawag o stepfather, o saan stepfather, a man married to a child, biological mother, o mga nana, who often takes on a co-parenting or mentor role na minyo ng mga lalaki sa usa ka babae, a child who is not his own through a government or private foster care system. O mana, ikaw kas gobyerno ba? Sa SWD, ikaw sa, murag ang ngayon ka mo at timan ani, ikaw ka-afford man kakaya, ikaw yung kuhan saan eh, itawag ka foster father, na ang kuyaw ni ana, kung, nagbuhan lang ka maayo, normal naman na, masuod yung ka, makuhan na, sus kung kuhaon na siya, kinanglan mangandam ka. Mangandam ka. Kay kuhaon na, may ngaon mang yuga. Pero katong anak, bisag asa siya pa abot, balikan yung kanto. Kung gitarong to nimo, matuto. Ha? Mubalik yung to nimo. Iksoon, diri sa kuan, kaning pagka, tong papel sa pagkaamahan, ha? Doon ay gitawag og active duty. Na nang gitawag ni strategic dad, no, maning consistently parents engaged and intentional about understanding their children needs, no, na kanunay nang katiman siya kanunay mga anak ko sa pinahanglan eskwela tanang na nagatong siya ikuyugan niya mo nagitawag active duty nga daddy nga amahan. Na na pa gitawag og call ra kaayo call nga dad, o gitawag ni siya bro dad, ha? Prioritize being a friend rather than an authority figure. Maning bro, isoon, bag-isoon, nag-isoon iyang anak, barkada iyang anak, duwa-duwa, kung basketball iyang anak, susama ni rin iyong iyang amahan. Ha? Na duwa-duwa, iuban, asang kuan, ingon anak. Ha? Nga naman, gihimo niyang barkada, matoy giingon sa mama ni, kuan, si Robilin Baterbunya. Ang iyang mga anak, gihimo nilang barkada. Ha? Pagkanindot kayo, no? Nabarkada na nimo, di, wana. Anong uban nga dili suod sa iyang mga anak, dili niya barkada iyang mga anak, wana ang iyang mga anak, mangitag lang barkada atos gawas. Ha? Ato siya malingaw. No? Sunod, na gitawag og providing dad focuses primarily on working and financial support through he may be less emotionally available. Wa siya kanunay diha pero nang kawas na nabaho to sa abroad, nagsiman siya, na nabaho siya aron mabuhi. Itawag ni providing dad. Apa na, siya kanunay, video call, nagtawag, nagkuhan sa panginahanglan, nagbinuotan ba ang iyahang anak, o sa may problema siyang anak. Kaya tuwa sa layo, nagmonitor siya. Ha? Masama na, humana bag eskwela. Ha? Na? O, kuhan na ba siya sa iyahang kurso? Mauni. Ha? Mauni gitawag providing dad. Yan na pa gitawag o MIA. Ha? MIA. O saan ang MIA? Nagitawag o missing in action. Absentee dad. No? Kaning amahan nga. Wa di hagyod. Wa yun. Wag yung mahibaw. Igaasa na na. Ha? Tua pero tuas lain. Ha? Tua. Kanang way paki. Did man na lang siya yung mga anak. Mauni gitawag physically or emotionally absent. Ana involved in a child life, wagi sa labot ni dako ni bata na humanalag eskwela, wagi to'y kwanto yung amahan. Iksoon, uras naman, sahay makalimutas uras, mao nang magkuanta kay imbata ng radyo, iksoon, nga kuanta itong uras, mao nang magampo kita, iksoon, sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria Birhen Santissima, ikaw ang itudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa mong panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ang pingi ang among panimalay, aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao nga fasifadon, sa tanang mga piligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami. Bantayiingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyon ng balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyon ng balaya, nga gihalad nga kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kaayuhan. O Jesus, sinaot nga imong lunsay himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga imong lunsay himsog nga lawas. Muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog maabti nga kinabuhi. Mudagayday dinhi kanako. Kung kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Maisoon, salamat kanunay sa yung pag-uban ng mong programa. Kini si Brother Rico, Pilsil da Gabika, sa kanunay, magpahinumdum ka nato. Ang kita anak sa Diyos, kita templo sa Diyos, kita hulagway sa Diyos. Kaning Ginoo niya ka nato. Ug alang kanila nga mga amahan, Happy Father's Day kanyang tanan. Saan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Arol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo
14: with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B-vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B-complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
20: New Alaksan Extra.
19: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
20: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Naulian na ka, ma?
23: Wa pa.
22: Naulian na ka, ma?
23: Wa pa.
22: Naulian na ka, ma?
23: Wa pa.
22: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
24: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
25: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
22: Naulian na ka, ma?
23: Gahapon pa.
22: Ah, kuya waoy!
25: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
26: Alagang Unilab yan.
27: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
28: DYRD.
2: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Hello, kumusta ba yung hapon ngayon, Tanay? Welcome sa pagparagubay ng tuntulman ng Domingo na usan.
1: Hope you'll be alright.
0: May pagyapaminaw sa Tanan.

Bueno, mga katag, ano na kita ay 11 minutos na man magkalabay. Ang alas 4 sa kapo nun, no, desto pagparagubar itong Tulumanon. Domingo sa itong Tulumanon may gala, no, pizza 21 na yun, ning buwan sa Hunyo. Ika ni Mikey Learn.

Pero may kalatag na doon kita 19 minutos man makalabay ng alas 4 sa kapunon. Nagpamina ka may galas sa mga mataong nga awit din sa itong pagyaparaguban at tuntulabanon sa DYRD.

Bueno, may galatag na 23 minutos na human magkalabay. Ang alas 4 sa kapunon. O, diara, dugang dalit. Alam dito.

Bueno, Miguel, at ang 26 minutos man magkalabay, ang alas 4 sa kapunon, nagpaminaw kayo at tuntulungan nun may dirilang sa DYRD, no? Kumusta? O maimpag panikay-sikay, karong

Bueno, may kalatag na 39 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kapunon. No, alam niya itong gisira-sira. Okay, gisira-sira, gisira-sirahan. No, kaya nagabinaan. Tara!

kalawan at oras sa ating upanahon sa pag-iguban kayo na itong tulumanon hangtong na lang sa sunod dahil gayon sa nga itong kaoban rin si Engineer Marco Maiko Polaris Tanay. Agin ninyo alalay sukis kanunay, rinidaling magpasalamat itong mingon mayong hapon, happy Sunday, happy Father's Day. Bye-bye. Bali!

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan. Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Emparas Ciudad sa Tagbilaran.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah?
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Marie! Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call

0: naman sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatlor kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
6: Rexino Forte.
5: Naapay ka uban nga pamaol, labat sa ulo ug hilana.
6: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisdak nato.
6: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
15: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
16: 3 times faster.
15: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
16: New Alaksan Extra.
15: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Amen. Praise the Lord. Pila ba'y muuyon sa Ginoo nga siya matinud-anon sa atong mga kinabuhi? Praise God. Matinud-anon gyud siya sa iyang mga saad, mga kaigsoonan. Wa siya ay pag-usab sukad kaniadto karon og bisan gani hangtod sa walay katapusan. Dios nga atong gilagaran, usa ka Dios nga matuod, gamahanan, milagroso nga Dios, dili gamay nga Dios, apan dako siya nga Dios. Mo'y atong gialagaran, mga kaigsoonan, dinhi sa Victory Temple. Praise God. Hallelujah. And sa tanang mga amahan, Happy Father's Day. Wede gigreet ninyo inyong mga papa diha. Uhita, Happy Father's Day. Papa, tatay, daddy, papsi. Sabay yung tawag sa inyong papa. Happy Father's Day. Ingon pa sa kalibutan, to the world, you are a father. But to your family, you are the world. Ikaw may kalibutan sa inyong pamilya. First time sa ato ang iglesia, nga sa atong pamilya sa iglesia, nga atong amahan sa pagtuo. Awa man, gikuha na sa Ginoo, wala na siya diha. Pero sagdi lang, ang atong Diyos amahan, niya man siya sa atong taliwala karon. Our Heavenly Father still, naga-care sa toa, naga amping sa tuwa, nagamahal sa tuwa, nagapangga sa tuwa ang mga iyang mga katauhan. Praise God, dalaygo ng atong buhi nga Dios, mga kaigsoonan. Adto kita sa pag-ambit sa pulong sa Dios, dinhi nato pagakutloon sa libro sa Galatians. Galatians kapitulo 2, bersikulo 20. Sagad na ni nato nga madungog nga bersikulo, nagingon diha sa English nga lingwahe, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Dios, magapanalangin siyang pulong. Ginong Dios, sa makausa, niya kami sa adlaw nga pagsimba, niya kanimo, Lord, adlaw Domingo, nga sa Espiritu gayog kamatuoran, amo kang ginasimba. Lord, ablihe ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa labutan, nga imong pulong nga among madawat karon, dili mo labay nga kawang, apan kini maga tubo gayud maga ma-apply sa tagsa-tagsa kang kinabuhi nga among kinabuhi dili magapabilin sa mga gihapon maga tubo gayud kami Ginoo. Salamat Lord sa imo nga pulong nga kini susamag binhi nga mo tubo gayud mulipang og sa ingon ni ana mahimo kaming mabungahon dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi. Kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Huwag ang kinabuhi nga karon. Akong gikinabuhi sa unod. Akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Gikahatod kita sa mensahe sa Dios ning kabuntagon nga kagsuonan. Ang galuhan usa ka pangutana, is Christ the center of your life? Si Kristo ba sentro sa imong kinabuhi? Amin ba mga kaigsoonan? Sentro ba si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi karon? Sa matag usa, ikaw mo'y labing nasayod sa atong tagsa-tagsa ka mga estado sa kinabuhi. Tinuod si Kristo ba ang sentro sa atong kinabuhi? Dinhi sa atong iglesia sa Victory Temple, sa atong pagngadtonganhi sa simbahan, si Kristo ba gayod ang imong sentro sa kinabuhi? Ni simba ba gyud ka tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo o ni anhi lang gyud ka kay gusto lang ka magpa-check attendance? Ikaw mo'y labing nasayod sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, si Kristo ba gayod ang sentro sa atong pamilya? Sa atong iglesia, gani bisan sa atong nasod sa Pilipinas, si Kristo ba gayod ang sentro sa atong nasod? Naamay kagubot, Pastor. Mangutana, si Kristo ba gayod ang sentro? Mga amahan, Father's Day karon, si Kristo ba gayod ang sentro sa inyong mga kinabuhi? Mga kabatanunan, mga anak, si Kristo ba ang inyong sentro sa kinabuhi? Mga inahan, si Kristo ba ang sentro? Kini nga bersikulo, Ikson, naga
pahinumdom sa matag usa nga dili na ang atong kinabuhi maoy mupas sulabi. Kay patay na ang daan atong kinabuhi, ni ana si Kristo maoy puli sa atong kinabuhi. Unsa man tong gikuha ang daang kinabuhi dito sa kamatayon na ginoong Kristo dito sa cross, apil na dito ang atong daang kinabuhi. Patay na. Bag-o ng kinabuhi. O nang kining atong bag-ong kinabuhi karon, of course, si Jesus na gayon ang sentro sa atong kinabuhi. Selfish, self-driven is no longer in control sa atong kinabuhi, mga kaigsoonan. O kung saan, naaba kay ego sa imong kinabuhi, dili na ka na mo'y magkakontrolar sa atong kinabuhi. Dinhi sa ato ang kinabuhing Kristohanon, kung dili magkakinabuhi na gita diya sa pagtuo diya sa atong Ginoong Jesucristo, kay siya ang tinuod na higugma ka nato, o siya gani naghahatag siyang kinabuhi, tungod og alang ka nato. Dapat lang si Ginoong Jesucristo sentro sa atong kinabuhi. Sa atong pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo, atong hinumduman sa atong ministeryo nga gitahasan tas Ginoo, kining unsa ka asa kadapita gitahasan sa Ginoo, leader baka nining mao iglesia, this is not about title or position, but it's about service. Servisyo kung asa ta gitahasan sa Ginoo. Mao na nga kung git tawag tas Ginoo na as liderato sa atong iglesia o asa ka nga ministry gipahimutang sa Ginoo, dapat atong ihatag yod nga naay pagpaubos sa atong kasing-kasing, pagpaubos sa atong kagalingon, nga andam mo serbisyo, dili pinaagi sa garbo o unsa padihang kagustuhan si mong kagalingon. Praise God, makaigsoonan. Through the power of the Holy Spirit, Jesus takes up residence in the believer sa mga Kristohanon. Ni ana, ni puli si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. The life we now live is meant to be a daily display of Christ character, Christ love and relationship and righteousness reflecting through our human bodies, mga kaigsoonan. Dili na ang atong kagalingong pagbulutan, apan pagbulutan na ni Ginoong Jesucristo maoy mugiya sa atong pagkinabuhi ingon nga mga katauhan sa Dios, mga kaigsoonan. Atong hinumduman nga ang tinuod Christ-centered life. Christ-centered life means dili siya self-centered. Dapat Christ-centered life means making Jesus Christ the foundation and ultimate focus sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga matag decisions, motivations, unsa pa dihang mga instructions. Lisuda po ning but-an ta na kanunay, Pastor. Dapat yun nga ang Ginoo mo'y magbuot sa atong kinabuhi. Dili kita'y magbuot. Amen? Pailalom ta ni Ginoong Hesus kay siya mo'y atong Pangulo. To have a Christ-centered life is to identify with Christ in His death. Gikan sa iyang kamatayon, gikan sa iyang paglubong, giangtod sa iyang pagkabanhaw. That means putting to death themselves, the world, and the devil. Gibutang na nga tuslubnganan sa kamatayon. Humanta, gidawat si Ginoong Jesucristo ngang atong daang kinabuhi dito na, patay na dito sa cross. Aron ta makabatog, bag-ong kinabuhi and are able to live with Him. Bag-o ng kinabuhi. Ama Kristohanon, bag-o ng kinabuhi. Kaniadto, yawan-o ng kinabuhi, karon Diyos no na ang kinabuhi. Naanay na usab, dili kay maura gihapon. Sa una, di pa kabunagin, mauna imong kinabuhi. Nya karon nga bunagin namang kamurag, maura man gihapon. Wa pa na bag-o ang kinabuhi. Dapat yun nga ito ipakita. Di lang pagpakita nga pakaruning nun, dapat yun makita sa mga katawhan nga atong kinabuhi, dili na mao sa gihapon. Usab na ang atong kinabuhi. Christ-centered life is one that is focused upon a commitment to Jesus Christ. Dapat nakafocus ang atong kinabuhi. Mao ni siya ay Christ-centered. Atong pagpangalagad si Ginoo. Ngano'ng ganahan magyug ka musimba? Because you are a Christ-centered life. Si Kristo, mao ay nakasentro. Ngano'ng magpadaog magkas kaluyahon di sa kumusimba kay
gibati kong kaluya, you are not Christ-centered. You are self-centered. Bisag way gana, musimba gyud. Amen? Why? Because you are Christ-centered. Si Kristo, may nasintro, motivated ang imong kinabuhi, dili lang sa pagkinabuhi ng kalibutan nga motivated ka sa pag-unsaon pagpangitag daghang salapi, unsaon magkakabisi ka sa imuhang trabaho, nagkabisi ka sa imong mga goal sa kinabuhi, unsa pa dang mga negosyo. Those things are not bad sa atong kinabuhi. Apan kung kanang mga butangag maunay mo pusulabi, labaw sa Ginoo, you are not Christ-centered, igsoon. Dapat i-align ang atong kinabuhing Kristohanon nga nakasintro gayo diha ni Kristo. Kay kung kanang mga butanga mas labaw pa na sa atong Ginoo, basin unyag mauna po na mahimo ni mong Ginoo-Ginoo. Magino-Ginoo na siya nimo. Di isa kong musimba, Pastor, kay halinon rong adlawa, Pastor, ting tabo ron, Pastor. Ang imong tindahan na himo ng Ginoo. Di isa ko, Pastor, kay mga nakay ang akong anay ron, baboy, Pastor. Naarabay tights sa to, Pastor. Mayrabang katong pinakahilti mo i-tights. Ang katong pinakaihid mo i-hatag. Kung sa to'y pinakaluyahon. Istorya rana. Wana din he. Hinay mong katapad. Wana din reig so on. Our human heart was designed for worship. Gidesign is Ginoo atong kinabuhi, atong kasing-kasing nga musimba gyud sa Ginoo. Amen ba? Gidesign is Ginoo nga mo-worship ta in spirit and in truth. But if we are not Christ-centered, we will be centered on something else. Dapat si Kristo gayod ang sentro. Kaya kining pag-worship, naka-measure ni siya sa amount of time, amount of money, amount of emotional energy sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nagahin yung panahon, effort, bisag kapoy, pero muadtog yung ka. Kaya nga naman, you are Christ-centered. Muadtog yung ka, ganahan yung ka. Dili kayo magdepende sa kondisyon sa lawas, gawas o di na yung ka kalakaw. Mo nagingon sa panultihon, daghan ang gusto ng corona, pero way gusto sa hari. Daghan gusto ng kaayuhan, pero way gusto, walay gusto sa katong mananambal. Naay gusto ng kaluwasan, pero way gusto sa katong manluluwas. Dapat yun, kung nakasentro si Ginoong Kristo sa imong kinabuhi, naaning tanan mga kaigsuunan. Dito para sa ubang mga tao, they embrace Christianity, but not the Christ. Buksog yung mga angkon, Christian man go, kurang kinabuhi, yawan on. Dili tinuod nga Christian. They sing hymns, but they don't know him. Maayo kayo makantag mga himno, mga karaang kantag, ikas karaan nga tos bago, pero wagyot siya kailagkin sa tong gikantahan. Followers of Christ who center their lives on Him start to become more like Him. Hinom dumigson nga sa dihang magmatinud-anon ta kanunay si Ginoong Kristo mo'y sentro sa itong kinabuhi sa iyang sa itong pagpangalagad, mas hisama usab ikaw kang Kristo. May sama. Di siguro maka-determine ang imuhang isikataw nga ikaw Kristohanon, pero kung ang yawa mo'y mutanaw ni mo, grabe ka, kasanag kaayo. Ang yawa maglagot sa imuha. Ang yawa mapungot sa imuha kay nganong sobra magkakadasig, nganong sige magkagsimba, nganong sige magkagbasag Biblia. You become more like Him. The way ka manulti, mura kag si Jesus. The way ka mo hunahuna, mura kag balaan yun. The way ka mo mangandoy, taas kag panahon nga nagadibot sa Ginoo, kana niliwat na dayka sa Ginoo. They choose to obey His commands. Sayon si Moha sa pagsugot sa sugo sa Ginoo, uban sa gugma, pagpasidungo gayon sa Ginoo. Dili kay kanabang humok na gyugang nanay kay tinuod nga kahadlok sa Ginoo. God-fearing man. Naa na kay kahadlok si Ginoo, dili kay mahadlok lang ka kay di ko mabuhat aning salaa, kay mahadlok ko masakpan.
pagbatog kahadlok sa Ginoo. Amen. And once na kay kahadlok sa Ginoo, maglikay kas pagbuhat sa kasalanan. Kung kaniadto tago-tago kas pagbuhat sa kasalanan, okay ra ni kay basta di lang masakpan, basta kay di lang murag tag si James Bond aning kinabuhi-a. Pwede man mailad nimo ang tao, pero nung ka mailad nimo ang Ginoo. Why? Because He is an omniscient God. All-knowing God. Omniscient God. Nasayod siya sa tanang butang. Way, butang nalilong. Hubo tang tanan, natubangan si Ginoo. Sayra na, si Ginoo ang tanan na tong yunahuna. Nakasala tas Ginoo sa tong pulong, sa buhat o sa unahuna. The greatest desire of Christ-centered believers is to please Him. To please Him and grow and be more like Him. Tubo ta. May sama kita kang Ginoong Hesus. Dili kaya itong pagpangalagad si Ginoo, pinaagi ra og asa ka convenience. Dili by convenience, but by obedience. Amen? Dili kay magdipindi rag, di ko anak kay di ko ganahan diha. Di ko anak kay kapoy man na diha. Di ko diha kay kapoy mong hugas. Di ko ganahan diha, ilar na diha mong hugas. Kining nao nga, murag di yun imang hugasa, kining nao nga. Mga igsoon, kung asa ka sugo sa Ginoo. Sugot. Amen? If you are a Christ-centered believers, giklaro bitaw na ni Apostle Pablo, iyang gipalanog ang iyahang pagsulti niya sa Philippians 3 verse 10. Aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagkabanhaw og sa pag-ambit sa iyang mga kasakit nga may sama kaniya sa iyang pagkamatay. Pag-ambit sa iyang mga kasakit. Naamanggi mga kasakit, naamanggi mga kahasol sa kinabuhi, naamanggi mga problema ang muhasmag, naamanggi mga pagsulay, ngayon sa dita makadawat. Pero isipan na lang na nakaambit ka sa kamatayon ni Ginoong Hesus igsoon. Isipan na lang nakaambit ka sa iyang kasakit, may sama kaniya sa iyang pagkamatay. Di lalim nga naay mga pagsulay nga murag sobra ra gyud kaayo. Pero isipa, idasig tas pulong sa Ginoo. Inaagi kang Apostol Pablo nga pag-ambit sa iyang mga kasakit. Hinumdumi kinabuhing Kristohanon, life ngon panila, life is not a bed of roses. Dili gyud hayahay kanunay. Dili gyud nindot kanunay. Whether good or bad, in everything, give thanks to the Lord. Amen? Diha ta, sulayan sa Ginoo kung ikaw nitubo na bagyod. Kaya basig, diha ra ka. Mupasalamat, musimbas Ginoo nga naay mga maayohong butang, naay mga maayohong mga balita. Pero sa dihang naay dili maayong niabot si mong kinabuhi, puro nakapag-blame sa Ginoo. Puro nakapag-blame sa imong kagalingon. Puro nakapag-blame sa kaaway nga maong iawa. Puro nakapag-blame ni bisan kinsa. In everything, give thanks lang gihapon igsoon. We must know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Parihara na nga nakaambita sa iyang kamatayon. Di lalim ang pag-antos ni Ginoong Hesus nungod og alang kanimo og kanako, kanatong tanan. Grabe niyang pag-antos. Hingi mo na lang imaginon nga katong gapasaan si Ginoong Hesus sa cross ng labay ang bugata, naapay sigig lato sa iya dito sa likod, naapay tig sagpa niya, naapay tig pangluwa niya, hinganlan pa siya bisag unsang akusasyon sa kinabuhi nga inosente man kay siya, wa man gyud siya sala. Gibutang butangan. Mo ato hinumduman. Christ-centered life is to glorify God. Paghatag o paghimaya sa Ginoo. Kini atong pagpangalagad sa Ginoo, paghimaya gyud ni sa Ginoo. Dili paghimaya ni pastor, dili paghimaya ni brother or ni sister, musimba ko kay wala ko ipakita-pakita dito. Musimba ko kay gimingaw na to sa pastor na karon, gimingaw na gyud nako tong akong utangan. No. Christ-centered, bisag pag-unsay imuhang gibati diha, simbata. Dili tungod sa ngalan sa tao, simbata tungod sa ngalan sa Ginoo. Amen. Christ-centered life, mao na siya ay gipangita sa Ginoo. Kung tinuod ka nga Christ-centered life, dili ka na nakakos og confusion. Dita parehas mga parisiyo nga instead of Christ-centered life, nahimo silang religion-centered life.
Sintro man hinuon nila ang relihiyon, ra gipakadak-an ang relihiyon. Wa nay kita si Ginoong Hesus ang mga Pariseo. Sintro ra gyud nila ang relihiyon. Nangaon sila, naginom, tulog nga balaod mo gipakadak-an. Kusog gayo mo hukom ni bisan kinsa. Mao ni imuhang dress code, mao ni imuhang dapat buhaton, mao ni dapat nimong daghag, balaod. Balaod mo'y nakadaghan. Wa na'y gugma. Pero sa gingon sa Ginoo, dapat Christ-centered life. Bisag natin makitang mga murag di yun maayo, kasaway, pero ato na lang daghon, dagon sa gugma, iksoon. Ato na lang dagon sa mga pag-ampo nga sa matagkaroon og unya, makahinuklog na sila sa ilahang kakulangon. Kakulangon, nga unsa man diay ning manuod tag pagpangalagad. We must not driven by law centered, but we must be Christ centered, ikson. Love centered. Gugma. Ato ra guning basahon. Luke 11:42-43, naingon diri. Apan, alaot kamo mga Pariseo, kay naghatag kamo sa ikapulo sa mga lamas sama sa herbabuyna o sa kaningag o sa tanang utanon, apan inyong gipasagdan ang ustisya o ang gugma alang sa Dios. Kining mga butanga, kinahanglan gayod nga inyo untang buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Alaot kamo mga Pariseo, kay gigugma ninyo ang labing maayong lingkuranan sa mga sinaguga o ang mga pagtahod ganinyo sa mga tao diha sa mga merkado. Na ay mga pinalabi ang mga Pariseo, yun nga law-centered ra. Gipakadak-an ang balaod, gipakadak-an ang ilang relihiyon. Kung sila religion-centered, naa gyud ang ilang pagkalabaw sa ilang unahuna, sila gyud ang labaw. Dapat ang attention sila gyud, ang himaya ilaa gyud, dili himaya sa Ginoo. Christ-centered lives rest in the finished work of Jesus Christ. Gihuman na trabaho ni Ginoong Hesus igsoon on their behalf and yearn for holiness as a means of staying close to Him. Importante nga atong kinabuhi, Christ-centered, dili pinaagig balaod, dili gitukmod ka, pinaagig unsay dagang balaod. Apan tungod sa imong relasyon sa Ginoo, naa ikaw nagalakaw gayod sa pagkabalaan. Naa gayod tinuod nagalakaw sa pagkahadlok sa Ginoo. In Hebrews 12:14 nagingon diha, panglimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Pagkabalaan, binalaan, panlimbasog yod o pagpakigdinaitay. Pakigdinaitay means dili na pag kanang piyahit. Pinaitay, no? Pag baton o kalinaw, dili ka troublemaker, but you are a peacemaker, iksoon. Peacemaker ang mga kastuhanon, ang tinuod ng mga kinabuhi nga si Kristo yun ang nakasentro. The secret to a living Christ-centered life is understanding the fear of the Lord. Dili lisod sa imuha nga magbatog kahadlok sa Ginoo sa dihang si Kristo sentro sa imong kinabuhi. Psalms 19:9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Ang kahadlok ng Jehovah malinis nga nagapadayon sa walay katapusan. Ang mga tulumano ni Jehovah mga matuod, ang tanan lunlun matarong. Lunlun matarong. Walay sayop ang pulong sa Dios, puro binalaan. Limpyo. Mao lang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Continual gyud ang ato ang kaamguhan. Ingon nga kinabuhing putli ug balaan.
Kaya naa ang atong Dios Amahan, nagalantaw na to, nag-evaluate ka na to sa atong kinabuhi. To have a Christ-centered life means to abide in Christ. To abide. Pabilin. Nagapabilin diha ni Kristo. Ganong uban, wa nakapabilin sa Ginoo, nag-backslide naman. They are not living a Christ-centered life. Pabilin. Kaya sa may gingon sa Ginoo, ang katong mo lahutay, mo'y maluwas, lahutay tayo gsoon. Bisag na'y daghang pagsulay, na'y daghang problema, na'y kawalad doon sa kinabuhi, lahutay lang. Ang pagbalik sa Ginoo, hapit na. Karoon na hinoon ka mo undang, karoon na hinoon ka mo surrender. No retreat, no surrender. Ingon pa sa atong amahan sa pagtuo. No retreat, no surrender. Na'y kaguliyang sa inyong panimalay, no retreat, no surrender. Ayay himo ang rason nga tungod ra anang rasona muundang nakas pagpangalagad sa Ginoo hangtod na patay gininhawa igsoon tako kay nang pagpamatuod nga ang grasya sa Ginoo naga-exist sa atong taliwala naga-exist dili tanang tawo naas sayon sa paginhawa na uban nagkalisod karon na dito sa ospital labihang gastoa kayo magsigig palit og oxygen. Apan salamat sa Ginoo karon makaginhawa tag normal. Naga-exist ang iyahang grasya, gugma, pagmahal sa tuwa tapasagdis Ginoo. Pabilin lang ta. 1 John 2 verse 6, he who says he abides in him ought himself to walk just as he walked. Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Pagkinabuhi nga samang Kristohanon gayod. Aware ka sa mga binuang nga mga unsa pa nang mga binuang sa pagkaarugante ng kalibutana, di ka mo sabay ana, kay you are a Christ-centered life. You are a Christ-centered Christian. Pailob lang yun. Bisag na ay daghang pagsulay, na ay mga problema. Gitraidor man ka sa imong higala, unsa pa diha. Pailob lang. Kaya sa giingon sa James 4 verse 6, but he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Apan siya nagahatag og labi pa kadakong grasya, usa ginaingon pagasantaon sa Dios ang mga mapahitason. Apan sa mga mapaubsanon, siya nagahatag og grasya. Let's just stay teachable. Let's just stay humble. Kanunay, kung asa ka gipahimutang, basig na-promote lang ka gamay, nausap na Hinoon ang imong kinabuhi, dili nakahalos, ikahalubilo sa imuhang isig kaingon, ayaw kalimot sa gugmas Ginoo. Usahay, sayon ra kayo, pagsultig, Christ-centered, pero listo di ay putbuhaton, masipyat na usahay ang ubang makistuhano ni ini. Sayon ra unta, Christ-centered, oh, sintro yun si Kristo, pero usahay sa iyang binuhatan, dili di ay. How about sa iyahang unsay naay source niya? Na siguro siya ay bahandi. Unsay naa niyang gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi? Christ-centered life begins with realizing that the source of everything we are is the Lord. Kana tanang naa nimo nga gipiyal sa Ginoo dili na imuha, sa Ginoo na. Amen. Kung gipiyalan ka sa Ginoo ni ana, kamao ka mo hatag kabahin sa Ginoo. Christ-centered. Siya nagabuhat na to. Siya nagaangkon ka na to. Siya nagahatag ka na to mga gasa, mga talento. Siya mo'y author sa istorya sa imong kinabuhi. Tanang mga panalangin nga imong nadawat. Unsa pa dihang mga maayong gasa. Every good gifts and every perfect gift is comes from heaven. Gipiyal sa imuha sa Ginoo. Managingon sa James 1:17. Gikan sa Ginoo ang mga resources nga naani mo, mo nang ay kalimot sa Ginoo. Ayay panghambog nga tungod na sa imong pagpaningkamot. Naningkamot ako abay aning kinumdum atong naay sa social media na usa ka batan-on naputos gyud siya og kanang komentaryo sa ubang mga tao. Ingon man siya, nganong magpasalamat magos Ginoo sa akong naangkon nga kalampusan nga di man siya may gahago.
Ako maning paling kaugalingon, paling kamot, ganong siya may akong pasalamatan. Ako'y magpasalamat sa akong kaugalingon. Kinadako ang sayop. Dapat, ang mga Kristohanon, may masayod ta. Dili ta, angay, nga magukod sa mga panalangin. Mo'y dapat natunggok doon ang tag-iyas panalangin. Amen? Ang Ginoo, siya lamang, how about your goal? Unsa ba imong tumong sa kinabuhi? Christ-centered ba? Si Christ ba ang sentro? Dapat sa imuhang tinguha, dapat si Jesus mao'y mahimaya. It's not wrong to pursue personal goals, but the glory of Christ is the orienting compass that gives direction to all others. Dapat sa matag-desisyon ato, naa kay tumong ug tuyo, kini akong tinguha, kini ako ang pangandoy, damgos, kinabuhi. Unta, ubanan ko sa Ginoo, kung iya bagyo ning kabubuton, siya mahimaya. Inga na, Ikson, pangutan na imko galingon. Ask yourself, is my life Christ-centered or self-centered? Ikaw rin makatubag, yapon. Wa man dyan lain. Ang kahimayaan sa Ginoo, ako bagyo ng goal, mabagyo na ako ang tumong nga aron siya mahimaya. Unsay talento, gasa nga naani mo, buhata na para sa kahimayaan sa Ginoo. Nakapahimaya ba ang Ginoo sa imuhang gibuhat karon? Pero nakanindot igsoon nga sa dihang kung atong padak-on ang ebanghelyo ni Ginoong Hesus, siya gihapon bisan sa atong dili perpekto, siya gihapon naga-accept sa tua. Siya gihapon naga-pasaylo sa tua. Bisan dili siya mo'y nasintro pa sa atong kinabuhi kaniadto, siya naga-pasaylo na to. Siya naga-dawat ka na to. Grabe niyang pasensya sa atong pagdawat niya to. Siya naga-fight pa yun na to. Aron lang yun nga makatuod ta sa pag-focus, pag-alagad kaniya nga mahimo yun siyang sentro. Talaygo ng Ginoo igsoon. Usahay kining self-centeredness. Kanabang kaugalingon lang, mo'y gipasentro. Sayon na kayo nga matuuran. Pero maabot yung usahay nga kanang ma-overlook, ni mo di nakakabantay. Absorb, self-absorb tends to overly focus on themselves. Mao na ang self-centered. Kaugalingon na imuhang sentro. Selfish na kakaayo. Ni arabay mga signs sa mga tao nga sobra ra ka self-centered. Ato ning ma-mention mga tao nga not Christ-centered but self-centered. Una kining mga taong mo dominar og dominate conversation. Kana bang og naay istorya, mag-istorya mo dapat iya ara gyud tanan istorya halos bisa ba siguro na mo dito sa hukmanan, karon husayon mo, halos di mahusay kay halos imuha tanang istorya. Self-centered people tend to speak the most in conversation. Iyaa tanang istorya. Muna yung mga taong self-centered. Unsay mga na-achieve sa iyang kinabuhi. Unsay iyang naabot career sa iyang kinabuhi. Halos la. Iyang kagalingon mo, igipaburot. Self-centered. Uban pod. Ang mga taong self-centered, they quick to blame others and avoid responsibility. Sayon na kay sa ilaha mo. Blame ni bisan kinsa. Asikuan mo ginakaingon. Asikuan, katusiya mo hinungdan. Wa ko'y labot adto. Self-centered, manghunaw. Blame others for any mistakes. Lain pong mga signs nga ang tao naas pagka self-centered, always want to be the center of attraction, always want to be the center of attention. Gusto lang yun magpa-sentro nga siya yun. Dapat ang nakafocus, highlight sa iyaha yun. Nadira ba yun na mo'y gustos Ginoo? Kina ito magpangalagad, si Ginoo wala tayo laing ipa-sentro din he. Dili kining naa din he, sintablado. Kundi li, si Ginoong Hesukristo, igsoon. Sa atong pagsimba, si Ginoong Hesukristo lamang. Dili ngalan og tao, dili ngalan ni bisan kinsa, dili ngalan sa atong iglesia,
ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo igsoon. Dili taning una, uban pod, gusto lang yun sila mo himog butangas sa ilang kaugalingong duha sila magkinahanglan ni bisan kinsa, kana sila ragyod kay believe kay sila silang kaugalingon. Minaw pa sila nako, di unta to maingon adto ang problema. Grabe ka boastful sa iyang kaugalingon. That's not Christ-centered, it's self-centered person. Muhatag kog dako. Dapat ako dyan pinakadakog, hatag karong atong church anniversary. Kanang gamay diya, adi na, wala na sila. Dapat muhatag kog 1 million. Kaya mabutang yun ako nga, diyas. Atong pasalamatan. Mahimong ikaw may pinakadako. Pero tubangan sa Ginoo, pinakagamay diya. Kaya nga naman, wrong motives. Dapat ang atong paghatag sa Ginoo, base sa conviction sa Ginoo. Not based on competition. Not based on, unsa pa diha, pakaroon ingnon. Huwag makinahanglan ang Ginoo ni Ana Iksoon. Buhata, uban sa gugma, unsa ang imuhang gi sultis Ginoo. In conclusion, Iksoon, itong basahon sa James 4, 2 to 4. Ingon diha, kay kun adunay musulod sa inyong tigom nga usa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan og nagasapot siya og maanindot nga biste og musulod usab ang usa ka tawo nga nagasapot og sinina nga sanot og kamumutagad kaniya nga maanindot og biste og moingon kaniya ari kadiri lingkod sa maayong dapit samtang sa taong kabos moingon kamo oy pagtindog o lingkod diha sa salog dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala o nangahimo kamong mga maghuhukom nga may mga hunahunang daotan. Dili Christ-centered, self-centered, nagapili, dili pili-pili ni ato adin higsoon. Atong pag-alagad si Ginoo, welcome ang tanan. Sa imong hunahuna, ayaw na pasimbaha diri kay grabe ka daotan ang tawhana. No, ang tanan. Hinumdumi nga si Jesus ni anhis kalibutan, wala pagpangita sa mga taong matarong, ni anhis siya aron pagpangita sa mga taong makasasala. Mga makasasala, mga taong nangawala, mo'y iya ang tuyo. O saratang tanan at tubangan si Ginoo. Walay pinalabi. Walay pinalabi. Dapat Christ-centered. Amen ba mga kaigsoonan? Atong pag-alagad si Ginoo, Christ-centered. Dili pag naay kondisyon, ayaw ng tawhana, kay lahi na, o sarata sa Ginoo. Nganong dili ka makapasaylo sa imong kaaway? Ngano? Because you are not Christ-centered. You are self-centered. Nganong gadumot man jud kagihapon atong tawhana? Self-centered day kagihapon. Nganong man yung nagapabilin kas imuhang mga sala? Dugay naman unta ka nang alagad sa Ginoo, dugay naman unta ka na Kristohanon, pila na kaanyos, napo na katuig, 20 na katuig. Naa pa man kagihapon gid tagu-taguan nga sala, wa pa gyud nimo gi-surrender sa Ginoo. Why? Because you are not Christ-centered. You are self-centered person. Self-centered Christian. Ayaw pabilin na igsoon, nga gapos gyapon kas kasalanan, paningkamuti gayod, nga malingkawas ka, mahawas ka. Imbis kay dugay na ka na Kristohanon, mong sikrito magyapon kag naa, gyapon kay gapos sa dias pagsugal. High-tech rabang sugal karon, online gambling, pwede ra ka dito. Ikaw rin hibaw. Iwa na kakahibaw di ay. Ngagimuha na dahing ATM. Hurot na dahing. Taya ni mo. Isabong. Gapos kay gihapon diha. Why you are still bandits on that scene? Because you are self-centered, not Christ-centered. Kawas diha igsoon. Gapos pa dihas. Kanang. Kung saan ang sugal nga kanang daghang naghiko gana. Daghang nagapos ana. Scatter. Why? Nganong gapos pa man kagyapon, ana? You are not Christ-centered. Self-centered. May na lang ni, Brad. Gamay ra ko gitaya, pero dako kay kong madaog di ani. Ay saba ni Pastor, ay saba ni Bisang Kinsa. Ato ra ni. Pwede man ka musulti, ana, pero sa Ginoo, wadyo kay lusot, ana. Amen ba, Ikson? Kung gapos paghihapon ka, ana, anya mag-expect ka panahon sa adlaw paghukom, di rabay yun ta madag, hangyo-hangyo sa Ginoo dito.
Lord, pangyuan na lang gugo. Lord, gato de ako ang nilingkuran sa simbahan. Unsa man dayto? Pangyuan na lang gugo, Lord. Di man jud ko perfecto, Lord. Pero kahibaw naman ka. Nga kadto di maayo gawas og inosente lang gihapon ka. Igsuon. Gapos pa siguro ang uban sa pornography. Porn, high-tech kayo. Sa una pang panahon, ang mga tao, gapos kayo, muadtog sinihan. Murag, public kayo, obvious kayo, muasud sila dito sa mga sinihan ng mga, hugawon ng mga sinihan. Nga nung gapos mangyapon sila? Because they are not Christ-centered. They are self-centered. Nga nung waman yung kay gana mo appeal sa mga prayer meeting? Ganahan ako mutambong dito, Pastor, basta kay wato si Kuan, si Sister Kuan, wato siya diha. Kaya na ato. Igsoon, nagpasabot lang ka nga, you are self-centered, not Christ-centered. Inumdumigsoon, that prayer meeting, kita ray simbahan sa tibuok Bohol. Nga atong prayer meeting, every day, na ay prayer meeting. Kung asa ka komportable diha, pwede jud ka makatambong. Always remember, prayer meeting is a meeting of King of Kings. Meeting ni siya sa hari, sa tanang hari. Meeting ni, di ni meeting sa mga chismosog, chismosa. Meeting ni, naa si Ginoong Jesus, unsay giingon niya.

Ay, di ka kapugong si mga galingon, matulo magyod akong luha, nga mudayag si Ginoo, nga makahilak magyugo. Pero ang uban, di gyud ka mao makahilak. Maaypay mo, tanaw, Korean drama, kusog pa kayo mo hilak. Pero, alawiton si Ginoo, mayog, sigarang mata, no? Igsoon, centered life, Christ-centered life is Jesus' ultimate motivation. Pag-motivate ni sa atong kagalingon nga si Ginoong Hesus lamang ang atong fokusan, atong source, ang focus sa atong decisions, relation, or daily habits. Jesus. Always Jesus may atuang gipadako. Kaya mo ni siya sinyalis sa mga taong Christ-centered. Ngano maning sayon man kayo sa ubang mga taong mangawat? Ngano sayon man kayo sa ubang mga taong mangurap? Because they are not Christ-centered. They are self-centered. Puro ra ka galingong kagustuhan. Biktima ang atong simbahan, gipangawat. Kawat na tong nilukot nga wire dito sa welding machine. Nawa. May man taning kawatan og mananghid, dira ba jud mananghid ning kawatan? Mo bitoy ingon tong silingan. Unsa man yung gustong silingan? Kanang silingan nga makasilingan mo og kusog mangaway, gusto mo makasilingan mo kawatan, or gusto mo makasilingan og kanang karaw la dugalit inyong atop, kanay nangaskas dito, wakwak. Ingon pa nila, mas may itong wakwak makasilingan tapos daw kay kuan. Kaning wakwak kuno di ko na mangunay. Mudayo ginaglaing lugar. Kining kawatan wa may pilion. Bisag naras pikas bungbong unayon kag kawat nganong nahimo man sayon man sa ilaha because they are not Christ centered self centered puro ra kaugalingon nga katagbawan ang gipangandoy gitinguha lisod ra ba karong panahona kung atong imbestigaron ang nangawat kay kita moy kasuhan unya katong nangawat. Murag ragwa. Mutigingon sa panultihon, Satan makes sin look normal and holiness look extreme. Ang kalibutan karon bisag sala, kay bao na ginang sala na, pero murag normal na lang yun. Pero maglakaw kang pagkabalaan, may nadlukon sa Ginoo, ingnon hinong kag extreme kayo. Balaan raman kakayo, brad. Murag, sobra ra po kakayo. Inga na ang limbong sa kaaway. Kung maipit, dapat baugo na itong balaod. Pero kung dili maipit, dapat balaod is balaod sa itong konstitusyon. Why nga naman, wala kay gugmang muhatag sa kanapulog mga halad? You are not Christ-centered. You are self-centered. Nga naman, nga wala kay gana muhatag o personal devotion sa Ginoo? Because you are not Christ-centered. Nga nung wama kay gana mo basag Biblia, nga unta mao man kini pamaagi nga ikaw gusto makadungog kagtingog sa Ginoo? Gusto mo makadungog kagtingog sa Ginoo? Basaha imong Biblia, igsoon. Tingog na sa Ginoo, tanan. Dili kay pinaagi kung sa imuhang nadungog. Dili kay pinaagi kung sa imuhang dinungog-dungog. Kadudahan pa kay na. Dapat base. Mabitagingon sa Ginoo, in worshiping the Lord, we should worship Him in spirit and in truth. Worship in spirit and in truth. Nag-uban yun ang espiritu o kamatuoran. Kanang kamatuoran, mauna ang pulong sa Ginoo. Worship in spirit. Pasig na puro naka-spirit, spirit. Kung saan na ito nga? Espiritu ha? Di na ito Holy Spirit. Espiritu ng espiritong tunto. Dapat spirit and in truth. Magkuyog na igsoon. We must be Christ-centered. Kipinong duman, tas pulong sa Ginoo. Nga sa atong pagngantungan ni simbahan, pagpangalagad sa Ginoo, dapat sentro si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Sa inyong trabaho, dapat si Kristo sentro. Sa inyong negosyo, dapat si Kristo sentro. Sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, labaw na. Praise God. Hallelujah.

0: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatad.
1: Ni sa DYRD ninyong mabati. Matag Domingo alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. O kumusta sa tanan nato mga tigpaminaw din sa Bohol? Daghang kitag tigpaminaw diya. Ang amuraog. Linambulambog yun sa itong listeners. Bisag kuan ka na sa itawag ini. Bisag ka ng kusay di taka-broadcast. Nung uban mo reklamo yun nga. Nga namang di man mo na kanunayon nga. Mag-atang mami. Muna nga. Karon ako ni paningamutan nga may state ko may gala. Kaya itong miyaging Domingo mo onboard mo tako niya kaya naunahan mo ko ni Michael kay nag-replay mo siya. So, okay na lang. At least nga, kuan, nakakuan yun, nakatingog sa pinag-replay. Salamat may gala nga itong technical director karon sa itong kuan, technical department. Si Michael Durica Megala. Atong kauban Megala nga disc jockey sa DYRD FM ni Michael. KCPM day. O sa kuan kanang kaubang istasyon. Cyrus Dubairo sa kuan sa FM. Kiss FM, okay. Unya, muna may gala nga, kuhan lagi, tungod nining, kuhan bitaw, gining flight control. Sa maning nga, sigig saan si Ferdinand Marcos Jr. nga doon nag-iikiha. Ato panini sa 25 December 15. Unsa man ang pitsaha, hapit naman mo tapos ang Hunyo. Muna nga atong panginauton nga maminaw ang presidente kay tanaw nako mura mag mahuman lang niyang termino ang tanang saan niya umay natuman. Muna nga atong hagiton may galad na ang presidente. Kay dili ni komedya ni mga isyu ha. Kaya kining flood control may gala binilyon eh. Nga nawa nga kwartas gobyerno. Niya daghan na involved ni may gala. Gikan sa mga congressmen nga gibana-bana mga sa city kabuok. Niya hay naman ni Rosila. Sige lang pagpagar para sa kongreso. Niya kuan kini mga contractor nga labaw po nga way agi kay natural ang kabilya nga murag kuan murag bukton og bata ilisan murag tukog asa mo kita na migala only in the Philippines. So muna nga yung saan mas President Di Marcos atong wapay December 15 matupan yung ayaw mo kabalaka kay wapay December 15 ning tuiga 2025 at umiangin tuig. Doon na yung mga priso. Muta na may pilakbook, labing gamay, 15. Sus, dagahan na kita 15, no? Kasi karon nakita na ito, may gala mo na mag ang diskaya na lang. Muna priso. Ang diskaya, may gala nga magtiayon. Muiwa mapriso may gala. Gani, upa pa to. magpa-interview si Liskaya Migala ni kuan ni kining broadcaster Migala sa ABS-CBN, di gin may bawan. Kaya matur pan Liskaya, ang among paningkamot, dako kay may ganan siya o matupan niya. Nakapalit ko sila 40 kabuk sa kanan. Puro Mercedes, puro high-end. Ha? Huwag doon na magani Mercedes, high-end Japan. Kaya may Mercedes ang tagas. Huwag taas po doon barog. Putin naghanang napalit nila ni abot o kwan 40 kabuk may gala. Muta na ang kuan, muta na ang si kuan, may nag-interview si Julius Babaw. Julius Babaw may gala sa kanhi ABS-CBN nga usap ni inyong mga sakyan, nagkisabay pasakyo ninyo. Sa ang akong anak upat man, so magpili lang na sila gaya na sakyan. Pati garbuha pa nila nga nagpaibaw sa ah, garbo sila nga ipaibaw sa publiko ng ilang kahimtang. Nagawa sa namigala, kunti ba na gano'n na napalit ng mga kaptangan? Doon ay, basta abo sa Cebu. Ang Cebu, God, muraog. Muraog sa southern part of Cebu. Naidaghan na napalit niya ng mga beach resort, kalubihan, kunti na gano'n. Unya, ang ilang flood control may gala na naas Metro Manila asa ni abot pati man taasa ni nga imo makita may gala sa kuan lang sa picture lang sa kuan sa di kuan lang sa mga national newspaper sa Manila puting porting daghan na yun nga kwan. Ilang napalit may gala. Mga subdivision, why problema? Unya, nang hambog pa nga doon na sila eh, kwarta sa bangko nga 288 billion. Alimang gana, 288 billion. Isulti niya sa interview may gala Julius Babaw. Muna nga, makita ni mo unsa kangil may gala ning ning magtiayon. Wala na lang una-una nga matod pa sa ilang mga amigo, wala untag ka mo paibaw. Nga muna imong naganan siya nga datikas mo nina. Usaman mo, nag-garbo mo po sila nga nagpaibaw may gala. Nagpaibaw sa publiko niya karon. Resulta, huwag gani, Dante, o usak adlaw may galagi kasi pagpa-interview nila ni Julius Babaw. Ning Andar may galagin mo sa opisina ang primero ni Andar, ang BIR, Bureau of Internal Revenue, o ang mga business taxes sa mga lisensya ngilang kuhaan kay kuha man lang, kung doon na sila eh. Kuha sa Bulacan, kuha sa lisensya dito. Pampanga, kuha sila. O Cebu, kuha. So, daghan sila di kuha ang lisensya. Kanay nga lag business permit may gala. Nya, resulta. Orte din, dakuha sa ilang kwarta nga huwag gipadapat. Nya, magkayon to sila. Ngayon kayo. Una magigala nga karon muna atong gihagit ang gobyerno kaya grabe yung nindakuan ni Kwartaha niya katungkuan ingaman sila giuli lang ubang kwarta niya ang kwarta bang iuli panalitan katungkuan 95 million katong kwarta may galang 95 million ang ilang ang giuli gikuan na abot kanu kuan ko gibinlan siguro ng bangko. Eh buong bukas bangko nga dawat maday no kuan dawat maday deposit nga. Ug bag-o ka depositor may gala kuan ba mag background investigation. Ug nganong naka deposit kay ni. Muna nga nakita nakita may gala sa BIR o sa ubang pang government kwan government agency nga pulos kinaukaw ang kwarta may gala niya ang kanilang ipagyod kay ang ilang mga sakyan na wairistro amot din nila ipagi nga kanang tanang sakyanan may gala o mag-import ka bisag asang dapita sa kalibutan kung mag-import ka natural mo agin na custom ang Bureau of Custom ana mo mo kubra sa imong taxes alimaga natural imported man niya mo man ay balaod balaod nga ang Bureau of Custom yun mo unang kuan mo na og pangita og din in dapita Amerika ba ni sa Europa Hong Kong ba Australia ba basta nga ingon na ang kwarta may gala nga daghang ni buong muna may gala nga muna ingon sa umigo sayo mo diskaya ano man inyo mangitukan wagi lang nakakuan nakabulgar ang interview ra ni Julius Babaw may gala. Kay lamang mong Julius Babaw. Muray nakabulgar sa binilyon may gala. Nga kwarta. Nga di nakuha may gala sa mga diskaya gikan sa mga government agency like DPWH. Ha? Ang DPWH kung magdadaghanan niya ang kuan ng Department of Education Department of Agriculture daghan kayo niya ang resulta wa de pulos de gikubra magyala na usap po nga usap na buwang sumunod sa atong kuah department commission audit nga girelease man nga wa pa may wa pa mamakita ang kwan ang mga material di mangna magloan ka sa magloan ka sa kwan sa gobyerno buta na to PNB di pa Land Bank o di pa ang DBP mo man magdagdag nakamaka afford og binilyon na loan sa gobyerno nya karon alimang ka kada kung kwartaha. Muna, magyala nga. Ang mga kaiksunan na ito sa bukid, porting yaw-yaw. Ngayon sa mga kita din, wala na tayo hapit kikaon. Wala na kita hapit palitog kuhan tambal nga kanang para sa hilan at sipon ubo. Dito, kiduduaan malang nilang diskaya. Na involved may galang Department of kwan Public Works and Highways may gala. Muna nga na iba mo tanga doon nagikiha. Doon nagikiha na may gala na ikaso na sa kwan ombudsman. Ang gikiha may gala ang gagmayang tao sa DPWH. Ang congressman wag ikikiha. Sabkiha nga sabot man o aprobahan nina mo amo ning allocation. Pero ganang lang nga amo aning kwan. Amo ang dagan. Niyang kontraktor, tungapot, bahit pong DPWH. Muna may galaing una na ang natabo sa itong kwartas gobyerno. Niya, ingon sila nga, amo tinungod ba nga si Bongbong Marcos apil ko nung bahin. Atong pangunan ng presidente ka apil ba? Kaya ingon sila nga, apil ko no. Nya, tanas Marcos Lim sila mudawa itong minilyon, oy. Minilyon makina. Nga dawa ito niya. Muna may gala nga karon magkita niya may gala dito sa Luzon. Ang tanang mga project na flood control, nahimong lapok, nahimong kuan, nahimong sa nga nini, nahimong basak. Pero sama ni mo pag trabaho nga, nang mantinil mo lang kung balublak nga nipis, niya ang usa ka sako siminto, saglan o kinsir ka sako nga, kanang bas, usama pag masa na, lima kang butang at kinsi kasakong, usak kasakong siminto, usama pag kuan na, usama pag pilita na, sumuna may gala ang kuan. May tabo, may gala sa atong flood control. Muna nga, atong hagiton, presidente, ha? Basig na minaw karon, Mr. President. Ugwa karon man, mauwa pa karon mato, pero di mo mato, presidente. Matuog ni presidente, alas dos kadlaon. Niya mata, alas sais. Sayo kayo. Muna nga, hagit ni sa atong presidente Pilipinas, may gala. Ferdinand Marcos Jr. Atong hagiton siya. Sa iya mga saat niya, ang mga kwan, ang mga naas gobyerno, pinanglagi ipapreso niya. Di lang sa gobyerno, hasta kontraktor. Na matok pa niya, doon na 16 kabog, congressman nga ikiha. Asam na ron padapit. Huwag magkatakadong o nga, na ay congressman nga ikiha. Muta na sa kasumbusman o aman, nagkikiha din yung mga gagmay man tao. So, ingon na may gala. Ano kang ilingig sa itong kahimta may gala nga puting lisuras Pilipinas? Di na hapit atong nasod magkapalit og tambal para sa mga masakiton. Di na ka-afford atong nasod sa pagtiwa sa mga kontrak. Kaya usama ni mga nahurot man. Namay akong amigo, Dias Juan, DPWH Region 7. Kung siya isulti niya, ingon siya, ayun akong isulti nga ang akongan. Sa hindi pa na ito isulti, maibawaan magyot. Nga, kanang tanang kuan, tanang kwarta niya nga wae pa dapat, ang mugunit ana ang dako bandan sa DPWH and direkto mo gunit unya mo bahin o pilangi mo kay magwa man mag proportion man sa bahin unya mo gamay kag ranggo gamay pong imo dakog ranggo dako po nimo singuna na may gala muna nga sakit kay palandungon, may gala nga. Murang paminaw naman nila ng kapungot sa publiko. Di naman maghuna-huna sila kung say, mahimo. Sugot na sila. Libaungon na ito mga kadanan. Mga siminto. Nga, kuha na nga, pulpog na. Bago pang isiminto, nguban ng liki na. Asa mga kita, Miguel, at to kuno sa ubang nasod, kita bagag liki nga siminto dito. Kita bagag taytayan nga gubaon. Di ka kita dito, di aras Pilipinas. Nga, di mo mawaw. Nga, ingon na ng kahimtang Pilipinas. Nga, matur pa ang sabto ni ang Singapore way humayan ang kuan ang kining Singan ni kining Switzerland Wai basakan, ha? Subtong sa Hong Kong, samot na. Pero ang Pilipinas, natanan, kumplito. Natanan, kumplito magilas Pilipinas. Kaya nga naman, kaya kurakot man ang nas gobyerno. Na, kamong nas gobyerno, di na mo mawaw. So, kuwaw ninyo nga, sugot mo lang dakdaka mong dagag. Mantag dakdakan mong kuhan, bato niya, kaya klaro yung bungi mo. Sugot mo lang dakdakag, atake. Di lang kay ang extreme media na ang kuhan, ang motake, hasta social media na. Sa muta social media, may gala nga, makita ni mo dias mga kuan kani mga ilang messenger o kini sa Facebook pastilan pagkadaghan ag yung mga balita dia nga kasuko sa katawhan ang imo makita sa mga radio television napod newspaper. Pero mo lagi na kung sa'yo may tabo, may gala. Nga, matod ba, tinood ba niya kung nadunggan nga, kung dako kuno ka kuhan naan sa media, aw, doon na po ay dako, bahin. Limang ka na. Sa to pa, ang kitang mga media nga, kumukumong, aw, maminaw lata sa kuhan, maminaw lata sa mga nakadawat. Muna may gala nga atong tanaw ni atong kahimtang kayo mura mag wan na nagpabayaan lang atong presidente. Wan maging maghuna-huna o kung sa Mayo. Ang giuna-huna sa itong presidente although siya may presidente o mga ukaw ginasya siguro yun kay angang naman niyang kuwan dakong yawi o magisigot sa kagdagakwanta malakan niyang man kaya natura doon ay i-release malakan niyang may mo-release sama ni Mona niyang mugamit si Inday Lisa Araneta Marcos di man na mag- di man na maghuna-huna si Ferdinand Oguan, Ferdinand Senior Og, unsa pa eh, gikinang lang kaya na may dagang kwarta. May dagang kwarta nga dili ila. So muna may gala nga ato ni Isay-Isay diri kay purti may dagana mga text o chat na ko na naunsa na kuno ang blood control. Basig ang control may gala muli mo'y nabilin ang blood wala kutkot na muli may gala ang kwan usas mga amigo na to nga to sa Amerika magpuyo niya daghan lang siya mandungong dito mga kwan mga kasikas din sa Pilipinas nakita may atong miyaging adlaw matupan niya pagbidap pagkayong muna ko haka-haka lang yung mga istorya din eh, tinuod magkide. Kaya mga newspaper ninyo din eh, magbansiwag mga headline. Magkolumnes, kusog musaway, kusog matake. So muna may gala ang kwan. Dagan sa itong kwan may gala. Dagan sa itong nasod. Ang kini atong nasod may gala pagkanindot yun ta. Sige, tagbalik-balik na yung pagkanindot. Kaya nga itong nasod, daghang tayuhan, daghang pagkaon, daghang kwarta-unta, o di pa kurakuton. Muna nga, kaya nga itong nasod, may gala, ug di mausab ang sistema sa atong gobyerno, magkagiwatay kita. Grabe kay Migala. Netabo karon Migala sa atong nasod. May gabi dahil ni Attorney John Blanco nga kanunay mo kuha na to, mo chat. Attorney John Blanco Migala nga namang base sa Tablaran City. Attorney Presidente niya to sa Circulo Bulano de Cebu Incorporated sa din pa siya magpuyo sa Cebu. Pag-usap ni Dr. Ile Bilarmino. Usa kini ka kuan family medicine o nag-practice sa Pinesya sa kuan sa bisan unsang problema sa imong lawas nga nasod sa imong lawas. So, itaka sa gugo na ito mga termino kay ang mga kuhang ko nila ang mga spelling mo igala, lisog na ito pagbasa. Alam na mga medical term. So, may gabi sab ni Engineer and Mrs. May gala Arnold Espinosa na mo chairman o president sa Iron Builders Incorporated, usas mga AAA Migala ang class sa yang negosyo ang Iron Builders. Usab ang Anda de Boracay dito sa Andabol ang nindot nga resort Migala. Dito sa Andabol, Migala, usab sa Panglao. 14 daghanan ng resource Panglao, Migala nga. Malipay kang mato ka kay magkalangoy-langoy ka. Nga to si kuhan si Michael Dorica, permiso mo langoy dito. O, di ka mulangoy dahil? Ya, papawag ka magpatuon sa mga asawa, Michael. Aw, di pa pwede ka maminyo. Padung pa. So, kung padung pa, wag pa mabot. Mas standby na. Lagi kay ingon ba ka na ko nga imong gikong kwan, imong gikong imbitahon. Day, oh, yan yung tataon, kuha na, magtabikong na. At nabuha nga, pagkaingon nung magtabikong, magbatuog man day. So, waman mo hatag ng kukuhan, Michael, kanang, waman din eh, akong pangita. O, pero di na kay usara kung silpon gamit. Lisod, may tatong duha kay ako malang gamit tong usa. Ang usa ka silpon ako kay kwan, nadaot, taguba. Silang. Sunod Domingo na lang po. Panday niya po na siya? Glass niya siya. Kamao niya eh. Okay. Sige, padenta, Michael ha. Muna, Michael ha. Atong oras nga ron, last city, 33 na sa kagabion. Dinis atong tulman on direct line sa DYRD. Matag Domingo, alas 7, hangtod sa sutso. Kunya, atong sa ding pangumustahon atong mga kuan, atong mga amigo nga tagad inabangga Bohol may gala nga tuwaro sa Amerika. Wagi may kakita diri sa pag-uli nila niaging buwan. Kaya sama ni mo na nga dali naman po sila kayong kwan, yung bakasyon rin, doon ako nung simana, niya, pagtawag na nako, murag padung na sa kwan, padung na sila sa airport. Kulay na po ninyo mo, kwan mo, mangimbitar nga, padung naman mo sa airport, kaya ko, gikan ako sa Amerika. Anyway, salamat sa ta sa atong mga, so kayong mga taga, kwan, to na ron sa, kwan, Los Angeles, California, sila si mga Milianes family sa Inabangga, Bohol. Sila si Dr. Reggie Milianes. Nalimot ko sa plido niya kay Minyo naman niya. O usap sa mga iksoon niya nga upat kabuk. Nalimot ko sa first name basta Milianes family. Na naroon sa Los Angeles, California, sa Amerika, niya, usab sila si Benji Pino, na niya ka rin magpuyo sa Detroit, Michigan, sa US, Japan. Niya, padenta may gala sa atong direct line, mula bininga, sige tang yaw-yaw nining blood control. Ang uban ka ni mga tao, ni muhingo na nga. Sige mga yaw-yaw nang wamog, kaya po ni kapuslanan, kaya di mas lamaminaw. Kaya naman po uban nga, sige, yango nga na to, nga, higuti. Kaya matot pa nila, ang bato bitaw, bisag ko sa kaligon, sige ang toast tubig, mahilis pa yun. O, tinood mo na. Muna na itong witik-witikan na din ni Miguel. Muna nga kamong na-involve. Involve na yung kuhan. Anomalia sa blood control. Muna kinadakaan Miguel ng anomalia sa Marcos administration. Kapin sa 1 billion eh. Ha? Kapin sa 1 billion. Kaya lamin dako nga kontraktor ni Miguel and this Kaya family, husband and wife. Una nga, matod pa na priso na kuno si Juan si sa tapers ni Mining kanang diskaya, kining babae nga na priso na naasa na pula po siti mapriso kay sama ni mo nga na may dako na po nga niya nga contract di na pula po siti doon na pa yung usa dito sa Davao Occidental o diri po sa Zamboanga del Norte. Pastang yung ngiga. Ini ang nabuwag-buwag lang eh, ugan sa Cebu. Pero ang kanang sa Manila, pwede daghana. Niya, picturean mo na Miguel ha. Ang sa amigo na ko, gikudakan ko no. Iko ka ng kudako na, kanang brana sa kuhan, dili na. Kudak nga, magkudak niya ito. Natural, ang kudak may unang nga brand niya ng guha. May nagsige, yung pag-kudaki ko. Oh, kudaki. Oh, lagi. Hato karoon, nadaan lang na nga. Ngan. Pero pati naman ang daghan ng brand ro sa kuhan may gala. Sa kanang pictorial. Muna nga, mula gini nga, katuning guwa may gala itong niyaging simana, nipis-nipis. Pero, maklaro yun ang mga picture may gala sa blood control. Limang ka nga, ang kuha ng ang kanal, nga, gibutangan malag, pila ka buok siminto, kanan dede, kining, sa tawag ining kwan, kining kabilya, perting kagmayas kabilya, kipang butang may gala. Pagkaway puangon ni mga tawana. Niya, ang naitabo, ang pagmasa, 40 po na ko ang diferensya sa masa. Kaya ang 15 lagi ka, taro, butangan lang usang at us doha kasako. Nabay mo hangto na nga masa. Muna nga, kung yung mong tanahon, mura lagi guwa, mura nahilis lang. Muna ang gibutang nga kabilya, porti pagagmaya, nga mabali lang taon-taon. Muna ang karong may galaw, yung mong sikapo ng kanang naitabo niya sa kuan, sa Bulacan, usapin yung upang dapit sa Manila, abot pa nang ato sa Southern Luzon, kanang project sa Kuan Megala sa flood control. Niyausama ni Mona nga wa may katinuuran kay naklaro man Megala nga pulos mga kuan gikubra lang sayo na ning perting grabiha kini bitang mga kuan Megala, kini mga kontraktor, mga congressmen ng mga kuan, mga LGU kini apila na inay og kuan nila inag atiman nila kuan ilang folder ato na dito ang kuan ang estimate sila na siya mo estimate niya kinang lang na comparative, mga duha o tulo. Ah, sila na po. O, sila tanan. Ang to, ito na skuha. O, ang kuha, mag-andam na po doon kuha. Para release, kaya ang primero ko na sa kunibawan, 15% ang unang i-release na. Niya human, ang katong dako ng kuhan, kantidad. Muna'y balaod, may gala sa gobyerno. Pero mula kina nga, usama niyo pagka magkapadasig sa mga tao nga, wah, may agi. May agi, may gala. Muna nga, doon na may suwat, may gala, mga opisir, may gala sa camp, Cebu Association of Media Practitioners, Cebu, doon na may kipada sa mga congressmen o ni Marcos mismo. Usama ni di na ninyo hunungon. Kanusama ni hunungon, huwa na mo niya. Muna may gala. Ambot, nga naman ni lima sila matagbaw eh. Kadagahan ng kwarta, binilyon ba ni? Binilyon. Tumunay nga og di gini sa matagbaw migalaw, mabot panahon nga magkuhan na, mag-eleksyon na, pili na butag gobernador, pili congressman, senador, tanan, inaguman na naaw, magsabot na po. Magsabot po may gala. Magsabot ito, himot pong estimate. Daugon na ni estimate ng resipo. Nang kuha, abtik mo kayo mo trabaho kay na naman, ilan man ang abilidad. Kaning uban, hapit lang din mo retire kay parang kasapig yan po sila. Muna, kita mo may galarog mga nas gobyerno, mga dagkog ranggo. Niya, nindot kayong balay, nindot kayong mga sakinan. Asa pa na, di ang ilan na ng income, silang kurakot may gala. Muna nga atong makita may gala karon nga medyo nakalisuliso na ganyan itong gobyerno. Kaya og mo ni lang himoon kanunay. Huwag kita daganan. Ang tod sang tod. Na nindot nga kanang kuan balay dire sa Cebu City bago ging nahuman. Sus kay dako din na suan di PWH. Hay mini loan akong pangutan nag asa mang loan ini kay kadaghan na sa mga magtukol kag bayan nga dagko nindot. Loan man sa bangko. So, wala na yung loan. Oy, gadato na kayo. Dato ko na kayo. So, wala kayo lang loan. Meaning, nga gikas. Kasa lang kabuangan na nga. Ganan siya matos ilang bahin sa flood control. Liman ka na migala. Flood control. So, resulta, kita mo alaot may gala. Muna nga, seluwal ako ninyo nga, nabalik-balik ni nato ang mga isuha. Kaya, tanaw na ko, muraog, ato mga magigsunan, malipay nga, ato na may isikutan kay, labi na ito mga isuon, nga, upre, pares na to, di mangini lamubuag o kubag. As matter of fact, daghang chat rin ako. So, tungos kadaghan may gala, dilin na ko ni Basahon. Kaya daghan ni Buhol, ni Sikihor, ni Southern Cebu, na Urquita, Usami City, Dipulog, ni Cagayan de Oro. Kung napoy litik, una may gala nga, hindi na ko pasahon kaya pasig dito. Mangluo din niyang upan, hindi na tumubasa. So, muna may gala ang atong kwan. Atong gikonsentre itong gabi una. Kaya aron saan nga, may bao si Presidente Marcos. Kana, ugwa pa sa may bao. Pero di mo kumutuwa sa may bao. Kaya pag bulgar ni Migala atong Nobyembre na siguro ito sa natuwing, mismo si Marcos ni Saad, gawa pa eh, tapos tuwing na yung mga preso. Muni balik-balik may gala sa uban. Sa mga Mr. President mong Saad, gawa pa eh, pitsa 15 sa Disyembre. Na idagha mga preso. Wa man na preso. Makita no na to nga na idagha mo skenan mo nindot kayo. Sus war ba ko mo gala ilid niya kita lang mo skenan. Pata di pidulo isto galin niya. Yaman tag skenan kala mga bios kay brato mo na. Pero na masay bios nga mahal. Kanang bios nga Mercedes Benz. Programa kay ilang kadagan sa mga sakyan ng mga high-end gut ng sakyan ng Miguel. Niya, maingon lang sila nga ah. Bahala na sila niya. Oh, sige lang kahit.

Seguro. Y Mekel. Okay. Okay, Miguel, la presidenta Miguel Achatón, Direct Line, ang apostol to, apos ka nung napapostol na itong Sibya. Na siguro yung apostol ni. Ang atong, kung karoon na itong internet, Miguel, kuso kayo. As matter of fact, itong internet to 200 Mbps na. Sa una, insiyan mo itong 30. Pero dako dagan dako na tag power na gala. Muna nga nindot kayo ang atong linya ron sa atong internet. So muna ginabasit. Kung sa'yo nakaputula to, hindi may mabalik ra po na yun. So, muna may gala. Nga pangustang gini na to, gini nga itong kahimtang. Daghang media nga mudawat. Sinawa ba na? Oh, daghang media nga mudawat, pero kalusino wangi ko magapila-pila ng migala. Bala ng pubre ko kayo, wang ko magapila-pila na. Kaya alang ka na ko, muna ay magkadaot pagayo sa atong kalidad, sa atong pagkatao. Magkadaot na. Muna nga di may tabo nga mudawata na niya ito pa may gala. As matter of fact, niya ito nakatilawgi kong mga siyam kakasos libel. Siyam kakasos libel may gala. Pero wa yun mabot ang korte. Diyara kutob sa fiscal prosecutor. Muna nga, meaning nga, wala yung libel. Kaya nga nung wala magkabos korte. Kaya ang libel, ang ebidensya, muna maghatag ni mong kuhan. Muna maghatag rason nga doon ay probable cause sa anong kato. Muna nga, wala yung libel. Ha? E klaro man, ang meaning sa libel is a crime or offense against honor. Yeah, okay, wala naman yung libel. So why crimen? Why crime? Ang libel crime ay gala. Criminal. Pero, og, tuan, og ang imong isaway, mukihan ni mong civil, civil case po to. So, muna nga, ang civil case, pagpangayo managdanyo, koleksyon, etc. While ang criminal, ipapriso lang ka, kana o madutlan. Pero akong tanaw may gala, for many years, siguro mga sobrang nas 40 katuwid, daghang ipangihad din si Bob. Pero wag yun madudli. Namurtay ang libel. Usaman kakaso nga dili sayon nga ma kwan. Dili sayon nga ma bisto ang probable cause. So muna may gala nga muna na. Muna karon di may nota mungaan gawa so mungaan ka. Pero sa una ko, di mungaan mo ko. Naghamukihan ako sa una. Iha ko mayor. Iha ko barangay captain. Iha pa kong judge. Amo lagi na nga. Ato manganlan. Pero karong ganyan na mong kumungan kay huwag atungungan lang niya mga tiguang man na sila na po tagsan mo bata na. Muna nga
wa na ko makadawat o kaso. Doon ay kausa atong kuha na itong naging to eh nga di kasuhan ko o ano, ipadad na ko diman letter. Na ipapulba na ko nga akong isulte. Yung ko, niya, sa pagpulba, ni mo nga magulihangan lang. Be, ingan lang yung mga be, kay akong isulte. Awa mo po sa mga talsangan, kay murang po sa anonymous. So, muna may gala nga, ingon na ang kwan. Ingon na ang kaso sa media. Muna nga, ang uban, labi ng mga bago, hadlukan, pero kita, di matamadlo kay wa matingan lang. So, matungingan lang, aw. Bala siya. So, muna may gala ang atong broadcast karong gabi na din sa itong Tumano Direct Line sa DYRD. Ya, usbon ako nga ipasugdaan ta, ipasugdaan niya itong Tumano sa Iron Builders Incorporated. Triple A nga contractor din sa Pilipinas. Kaya kung Pilipinas, kaya hasta man kuan da kata tamang luso do na lay kontak dito niya salamat sa ta sa oy sus dalimo to pangmusta sa tong mayor mayor ha Inday Jean Inday Jean sa mang nalimot pa ko Inday Jean kuan kanang yap oh Inday Jean, Yap Magala, atong Mayo Taglaran City, niya atong Vice Mayor sa Taglaran, si Adam Hala, niya atong Congressman sa Toluca Distrito, Congressman Babayak, sa First District of Bohol, apil ng Taglaran, si Kandistrict, si Congresswoman Banban Diak,

sa Bonavista. Si Mayor Dave Dolio sa Itafe, si Mayor Calibor de Matson, Talibon, si Mayor Janet Garcia niya sa Trinidad, si Mayor Mundoy Cahes sa Ubae, si asawa ni Vice Mayor Kwan, Vice Mayor Kumni Kupare de Mutun Kulungan, Vice Mayor. Alos na Vice Mayor. Ya, sa Kwan sa Inabangga, si Mayor Angela sa Kwan sa San Miguel, si Mayor Ayan Mindit. Oh. So, mura na itong ma Kwan. Anyway, doon ang tukulista, Miguela. Kaya ang ubang mayor kasi manglood na sila. Pero wako adotit din nila, wako kubra na nila. Ako rin ikaw ganyan ang gaboto mag-appreciate nila, may gala. Kaya pagka mayor o mga opisyalis, may gala. Sa segundo, Vice Governor, Nick Bisas. Ang atong gobernador, si Governor Aris Amitado. So muna, Miguel, ang atong kwan, atong mga opisyal sa buhon, ang mga kwan, mga sayanganing mga board member nila takay, hindi sa buhon, kaya ubay-ubay mo sila. Niya, usta din sila si Lula Sinang, ni Hoss, Parinunoy o Marinutnut ni Hoss, si Joshua, Jack, James, Judy Grace, Pulos ni Hoss, anak ni Parinunoy o Marinutnut, na sila si Marianne, Jinwell, Ati Tiring, o si Eric, Ogusab, si Insikulit, Ogbos, Bordi, Pakulba. So, muna yung kanuna na itong naminaw mga igala, wani hunong-hunong paminaw sa itong direklayan mga igala. Tapos muna ko, sa sunod semana, doon na natin liska sa mga mayor mga igala o vice mayor sa Lalawigan sa Bohol. Ya, yeah, wala tayong oras sa itong tulungan ng direct line sa nga sa itong mga kaubanan sa itong master control si Michael Durica usap ang itong mga engineers engineer Gilbert Tulo engineer Jerry Cahis engineer John Mulat engineer Cudi Felicio sa itong transmitter. Pag-usap. At ang mga eksuna na stagnaran sila si Bibi Tahis o si Buko. Asa, Kahis ba ni sila? Bibi, alimot mo na ko. Si Buko si Juan. Chavez tayo. Buko Chavez o si Bibi Chavez may galang magroon. Ugotab sila si Juan sila si diya sa mga Luika pamilya diya sa Juan doon sa Buiko sa Kudapita na Buiko o sa tanan na ito mga tigpaminaw sa Tibog Kabisayan ng Mindanao o sa Tibog Pilipinas o sa Tibog Kalibutan kutob sa mabot at Tibia. Oh.

0: Tangan na sam sa itong big boss. Mr. Peter De Arisco. Inyong alaga your horse. And di manatad Philippines and the whole world. Thank you for what for listening. Pabuhay!
1: Maukadto ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamuna kapupo o daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma. Andi manatad. Hangtod sa sunod simana, atangi ang Direct Line.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Bol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Atong oras may galado na kita ay 28 minutos man makalabay ang alas 8 sa gabi.

Igala, kumusta malipahing gabi ka niyong tanan? Adlaw karong Domingo may galapit sa 21. Father's Day. Para sa tanang mga amahan karon. Kumusta? Mayong gabi ka niyong tanan? Ang uban may galaghandom kung gihandom yun ang Father's Day. Daghan usab nga mga asawa nga ni Uper o mihatag, mitanyag sa bulak nga to silang mahal sa kinabuhi. Kumusta, kumusta? May gabi, kaninyong tanan? Welcome sa pag-ausapan. Nga to nga pag-panaguban karong gabi na. Ay nasa itong mga sukintig paminaw, mga diehard listeners, mga followers. Sunod may galadri sa itong pagparag-uban at itong tulumanon. Manawad ko nga kamuntan sa Kapiskay, Kabasco, Kalipay, Kamayak, rong mga taknaa may galan ng Adlong Domingo. Paano sabihan nini may galan na silang tagsa-tagsa ka mga dapit karon. Paano nini nag-ihaw pag manok. Ang pagpaminausap nga ito sa kong anak dito si Maria Irene is watching. Ito sa ni Chai. No, kumusta mayong gabi alang nga kanyang tanan? Ito sa Australia, Melbourne, Australia. Sa tanan na itong nga makiksunan ka ron, no? Ito ito sa gawas na itong nasun. Kumusta? Ay, sa itong mga suunan usab sa nagkadiyang nga dapit karong mga takna. Ayong gagawin usab nga ito ni Mateo Asensyon. Watching. Kumusta, kumusta? Sa 47 ka mga lungsod, igon mo usab, milnoybi ka mga barangay din sa Laluigang Bulano. Ito mga kaislahan, may galah nga mukabat nga ito sa 85 ka mga isla. Lalawigan sa Bohol. Kumusta, kumusta ang tanan? Ito mga isla din, no? Ito mga isla ni may galah, may ganip, kundi po ni Ilugon. Ipareha ng kuan bitaw, baho, kuan nga, baho di masinlok. Baho nga dis masinlok. Kuno nga di masinlok. Ayan sa kuan ba? Yung Palawan. Sa Philippine Sea ni Maygala. No, kumusta? Mayang hap, gabi, anong kayong tanandihan? No? Mayang adlaw, mayang buntag, mayang kadlaon sa mga kanasuran karon. Ron. Sa tanan na itong mga kiksuran, mga tuan na narbaho sa ito sa gawas na naso. Nga mga panghinaot usab nga naano diha nakiguban ka nato ni atong tuluman nato tubuti nga manugbalay ko kaninyo gikan sa alas 8 imidya nga ito na sa alas 10 sa gabi uban sa mga awit may gala nga atong giandam alang kaninyo paminaw lang ka mo diha ako na yung mantigos mga awit para kaninyo may pagpaminaw sa nga ito ni Junjun Angkog Mulat sa watching. Ang kauban karon diri si Engineer Cyrus De Bayro. Sa ni Engineer Michael Purlaris Taray. Ang kagato sa ni Engineer Gilbert Tatulop, Engineer Jerry Cahis. Ang kagato sa ni to sa transmitter site. Kumusta mayong gabi usab nga tulad ni Engineer Gudi Pilicia. Ni Junjun Angkog Gamulat is watching. Sa ni Chief Engineer Phil Abandula. Hello, kumusta? Kanyang tanan diya garon? Sa ito nga mga sukintig paminaw garon. Kinikanan mga senior citizen nga naasal ang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan garon. Ano ba nini? Nagatikungkong na. Nagkan sa katugnaw sa panahon ka. Iinit ka ayaw gaadlaw pero kuan ka ayaw bugnaw magabiin na. Ay nga, gabi usap nga ito ni Pidil Daling is watching. Mayong pagpaminaw ni Budagaw. Mayong pagpaminaw sa tanan. Gatun man at usap ni Nangaminda.
Victor Gamba. Ito ba sa mga tulad ni Gingging, ni Patring, ni Idnaw, Gangat, Usab. Ila ni Bilin. Pagkala mo sa taran, Happy Father's Day gaw. Gwapo lang niya po. Minus na giyot, sa una giyot. Ito ka may nga kabihin mo na alahan nga kanin niyo dyan. Dito sa pagkapa nag-ubar nga itong tulungan. Pagkakato sa ni Myrna o ganig Albert. Ryan o ni Pit-Pit o sa Ryan, may gabihin mo dyan, Ryan. Pagkakato sa ito sa Dabao, may gala. No, may gabihin sa alahan kanyo ito. Anong wili dito? No? May pagpaminaw ka rin kanyang tanan. Sa itong pagparag-ubar nga itong tulungan. Kaya muli ka taalan sa itong masukin tig paminaw karon nga tagna. Tanto lang yung 35 minutos suman makalabay ang alas 8 sa gabi uban usap sa itong kauban nire. Kain may gala si Edwin Boy Digan. Gala sige atong professional driver. Bueno, may gala may pag paminaw sa baga ito ni Gina Hamuay, kaingog is watching. Gaw, bisita na rin sa Cagayan. Pohon-pohon gaw, makalugar tagaw, no? Kadali kita dia sa Cagayan de Oro. Og, nakadali kita ko dyan atong November, atong sa birthday ni Mama Oping dyan. Kadali kita dyan. Bueno, atong oras masilingan, ano na kita ay 36 minutos na ginuman magkalabay. Ang alas 8 sa gabi, no? Dito maglangan, nandiyo sa atong pag-panag-uban niya atong tulumanon may gala. Atong buhian dahil niya atong unang tagay. Karoon, dito itong pag-panag-uban itong tulumanon. Unang bulyada, unang talyada, unang putahe sa atong pag-panag-uban. Happy Father's Day sa tanang mga father karon.

Wait, may gala tong takda dura kita 40 minutos na man makalabay ang alas 8 sa kagabiyo, no? Dari sa tong pagparaguban ni atong tuluman nun. Og sa tanan na tong naakaroon dyan, nagsunod ka nun ni atong pagparaguban, no? Og ay kabalaka sa inyong mga request ni atong tuluman nun. Og ang ato sab ni Dors Kaluyong, good evening Sir Rini, no? Mayong gabi usab. O yun mga sab, ngayon, salamat anang binilanggo sa pagigugmadad. Magigikan sa Osaka Rosa Abiyarun, no, mayong gabi. Ngayon to sab ni Roger Galculanta Tangkawan is watching, no? Be idol, may gabi, may pagpaminaw sab ni. Da, sa itong higala karon si Roger, no? Si SG Roger Galculanta Tangkawan, no? Okay. May pagpaminaw alang kanyang tanan niya, no? Sa atong pagparaguban may gala karon diri sa atong tulumanon. Okay, na labi na sa na silang tagsa-tagsa ka mga dapit karong mga panahon na, no? Okay, katusang wa pa makapaminaw. Ala paminaw mo diri sa atong pagparaguban. Hangtod sa alas 10 sa gabi, no? Dari sa atong tuluman nun may gala. O gatot man may pagpaminsam nga tulad ni former Mayor Joe Turalba nga tulad ni former City Councilor B.T. Turalba ni former City Councilor Atoy Turalba, no? May nga pagpaminaw alang nga kaninyong tanan, no? Dasa lungsod sa Katigbian usab karon may pagpaminaw dasa lugar ni Roger Tangkawan, no? Idol, may nga gabiin mo da idol, no? O sa imong tibok bana, sa imong tatay, no? Happy Father's Day ninyo diha karon. O may labot sa mga mother, ha? Humano mang mga mother, no? Mga father na lang, okay? O nga to sa Jerisonic Electronics Communication, no? Diya sa Maria Clara nga to sa Bibi Slichon. O pinag-usab ni Bibi Roca, so nga to ni ako anda kining Beverly, no? Sa same furniture, no, mayong gabi usab nga tulad ni ako anda Bin og ni Francis Tihano, og labo sa tanan nga ni Marvin og ni Chi usab, no? Chi may pagpaminaw nga usab sa Tagbilaran City Machine Repair Shop. Mayong gabi usab nga ni ako anda yaito Lasty Musa, no? May pagpaminaw nga usab sa Mama Santa Store, pinag-usab ni Pari Charlie ni Marinda Santa Rosales, no? Mayong gabi may pagpaminaw sa tanan nga to sa ni Martiris Lorina, no? Mayong gabi nga to ni Martiris Lorina ada sa Purok Uno Mangga, no? Mayong gabi alang kanyang tanan dia. Kamana mang pista dia? Wa mangimbitar ni si Ma Martiris, bitan mangimbitar ni siya. Oga nga to sab sa Casiverde apartment no pinagi usab ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Prima yung nga gabi alay nga kanimudya, no? May pagpaminaw. Dari sa ito nga pagpaguban. O nga ito sa dia sa night market, no? Pagkakaroon, padayon may gala. Ang tradisyon, gikahugupan may gala nga lugar, ang night market may gala, no? Diyan na pita. O makatilaw ka sa mga nindot kayo mga pagkaon. O malingaw po ka, doon ay mga banda may gala nga mutugtog kanimo, no? Samtang nagpadayon ka pagkaon diha, nasa makakuan ka niya na. Makatagamtam ka, makamahupay ang imong kalaay o kakapoy, no? Diha sa night market, Panglao night market, no? Diyang dapita may gala kay night market da sa Panglao. Og sa tanan na itong makiksunan dyan, no? Sa nagasunod ka nun itong pagparaguban. Og nga ito sa ni Kagawad at Tuto Borja, no? Ni Kagawad Ritutas, no? Mayong gabi, hapit na rin pong pinili ay sa barangay. Di ba? Og nga ito sa ni Congresswoman Alexi Tutor, no? Sa 3rd District. Og nga ito sa ni Congresswoman Banban Mintado, no? Sa 2nd District. Og nga ito sa ni board member Greg Hala, no? That's 3rd District, no? Mayong gabi alag ngayong tanan. O gadya usab sa Dori Hagna Transit Incorporated. O gabo sa tanan, nga to ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? That's sayang tulumanon usab may gala. Nga itong makuansa na.
mabati ang lantawan, no? Alasay po sa La City. Uban ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No? May gabi usap nga to ni Dilia Lunghas, Dalagan. Na kung classmate, may gabi ni mo da rin. No? May gabi usap. No? Sa itong classmate da si Dilia Lunghas da sa Lubo karon. No? May pagpaminaw. May pagpaminaw, may gala. Mano itong classmate na to ni sa first year pa yung sa high school. May, first year pa yung fourth year. No? Dito sa Kinugitan Misamis Oriental. Og ngadto sa da sa Dorihag na Transit Incorporated, no? Sa Prosti Junior Ice Plant da sa Danao Panglao, no? Mayong gabi alag yung tanan pilagi sa ni Pari Charlie og ni Marie Inday Santa Rosales, no? May bang gabi alag yung tanan dia. Sa tanan nga naminaw nagasunod kanunay ning atong tulumanon may gala. Unsa lang na nato di tangay maglangan. No, kaya ang gipaabot sa atong mga sugintig paminaw ang mga awit karong gabi una. No?

Para sa gato ni Rudy Salvacion, Sir Reina, shout out ko sa nila ni Auntie Dilma o Salvacion. O gato sa ni Lord na Abaw Paladong. Makapundag o gani Timoy Patriana. Katinoy, si Tinoy Patriana. Uy, may nga gawin ito ni Tinoy. Tinoy Patriana. Gika ni Rudy Salvacion, no? Mayong gabi alag yung daran. Kuning mga higala diya sa bagbang kinugitan sa amin sa Oriental. Ito na nagpuyo mga higala.

maikala tag na doon nakita ay 10 minutos magalas 9 bis gabi eh. No, this yung pagparagubar nga ito nga tulo ba doon. O ga, dugang dalit alang yung tanan. Ika niyo si Marichan. Matanan ko mga classmates karon. Busy ka sa lang conversation.

kita maglanga na tuntag na doon kita G's kung 60 minutos mag-alas 9 sa gabi. Naghulat ako. Waiting for you. We're gonna Greg McQueen.

Oggi mai che visto un gatto di Sicilio Rimulador, no? Oggi mai che vi alla che ne muda a bro, no? Di malasun mai che vi alla che ne muda sto per para gubar in atto in atto lumanon. Oggi gatto sabba ni lini huatun, no? Mai un che vi alla che ne muda nagahulat ako rin, no? Oga salamat kayo sab no may pagpaminaw og ngadto sab ni Arturo Habinis no mayong gabi idol happy Father's Day palihog tugtog sa awit nga oh my papa oh my papa mura man og Tagalog dalira no mura gatong mga tukar ba karon mga Binisaya tanan no og nasay naghangyo diri no sila ni nagmaga magahulat ako katong isa kay nagahulat ako man to na karawi kay maga na maga og naga okay ala sige may pagpaminaw ala kayong tanan shout out ko idol no ngato ni Sir Rimulador no sila si ko ada to sila diri lang sa kuan na bro ayaw lang dito sa messenger maglisod daw kuan okay na pa yun diri no ato nga kuan diri nga ngato sa ni kajuta kay na pa ya da pa ngato sa ni Juby Butrun is watching Juby benga gabi ala kay muda Jub no sa imo nga tibok banay ni nga higayuna may pagpaminaw labi na sa ato nga makisudad na karon. Og labi na katog nga mga edad-edara na may gala, no? Nga di na kong makalahutay kay Estran og pag-abot sa alas 10 na ito agatikungkong na yung taon, no? Alam, kumusta sa tanang nagatikungkong karon? Og katong naghigda-higda, no? Labi na daslantay karon may gala. O ba, nagpa-kuan pa, kining nagpa-relax ba? Nagpa-relax lang kaugalingon. Gumikan kay ugma trabaho na sab, no? At anong tamo trabaho. O nga ito ni Juby Butrun. Juby, mayong gabi mo da job, no? Duty na tali si Juby karon, no? Karong nga panahon na. Enjoy naman ni kainas ng mga ligog dagat, no? Kaya murag, murag dool-dool po ng dagat. Kaya dito, taga si Rabulionis man eh. Para na sa akuhan karon, para na nagpaduol na nagbaybayon, no? Anindot mo ganyang baybayon po yan. Bisag ako, muangay ko, nagkos baybayon, no? Muangay ko kaysa aning bukid. Gusto ko anang baybayon may gala kay murag malingaw magud daghan po ta kapalinguaan ba no atus bukid mas may pud atus bukid talag salang no may gabi sa ato sa ato nga kauban si atoy kusap no gamay gabi atong paawit na yang usa ka awit may gala no ni atoy kusap no usa sa ni siya mga cover sa mga kanta may gala na no? Composed by sani Atoy Kusap. Covered, lagi covered by Atoy Kusap. Okay? Inani mong yun eh, ang kalibutan. Sa tanang mga papa, mama, tanang mga papa karon, no? Slibo kalibutan. Mayong gabi, happy Father's Day. No? Kanyang tanan. Labi na katong nga tuan na sa ni Panos nga natong lain kalibutan. Palihog itunol ang akong mga pagtimbaya lang ni Jinky Edolsa. Anabiso diha sa may sani Bi Aurora, Abiba Aurora, Antikera, no? Kumusta gikan sa Oscar team niyo Habinis? Og Alimukoy, singkahoy request, okay, Alimukoy, no?

0: Atong kaya kuana kana sa Alimukoy, gikan ni Ronnie Salvacion, mahilig po ni Alimukoy. Okay, pabuta. No, ato sa aling paminawan magalaw sa Gadalit alag ganyang tanan. O, kagit po. May ato'y kusap ato kauban diri sa DYRD. Mahilig po ni Mukanta. Na paminawa. Samtang nagpitik, kling kasing-kasing.
1: Samtang nagpitik ni kasing-kasing.
0: Igo ko aning nitikungkong kuya. Happy Father's Day, kuya Rini. Happy Sabah. Salamat kayo, no? Magatikungkong, no? Aming nagatikungkong na kuno sila karo. Basta napit kag-dapit kag-baybayon, no? Higan sa usaka, Juby Botron. Juby, mayong gabi ka ni mo.

Ay pagpaminaw, happy Father's Day, Boss Rain, gikan ni Dudong Budlong Ugis, no? May pagpaminaw. Dudong Budlong Ugis is watching. Natosan ni Martinez Lorena, may nga pagpaminaw.

sun. Ay pagpamilya sa Donnie Bruce Crown, no? Dad, Happy Father's Day. Itugtog yun ang kanta nga akong type. Kapalhin. Sabi type pa rin.

0: Okay, salamat kayo, no? Sa ato ya kusap may dala, no? Bueno, dito maglangan. Resto pagparaguban niya itong tulumanon. Iligaw tani sa tanan itong sukintig pabinaw nga nakaros kabukiran. Bina itong mga hilit-hilit nga dapit.
1: Mitulo
0: na,
1: mitulo.

Daddy Lou, good evening. Si Sabil o si Junior is promoted sa Purok Size B Tanan Panglao. Hello, request ko. Kalibutan nagdumili. Salamat, Daddy Lou. Kaluya.

Bueno, mayroon natong tag na. Kauban sa nato si Engineer Michael Dorica. Nas pagkakaroon, nas pikas lawak, mayroon. Okay, shout out ko sa akong amigo, si Lando Sarinas, na sa Kinugitan, Misamis Oriental. Gigan sa Sangaruni, Salvacion. Okay, Rune, no? May nga hapon. May gabi, alam nga kayong tanan. Nadres ato nga pagya para guban nga ato nga tulumanon, mayroon. Bueno, dito maglangan, dahil nga awit may gala ni Del Horace, no? Dahil sa itong pagparaguba ni atong tulumanon, gihangyo ni gikan sa taga 6B Tangnan, Panglao, no? Barangay Tangnan. O mayong gabi alang yung tarang.

Bueno, may galatag na 10 minuto suman magkalabaing alas 9 sa gabi, no? Desto pagparagubar niya itong tulumanon. Wa na'y luha, alang ka ni mo.

Bueno, mga kalata, 18 minutos, suman makalabay ang alas 9 sa gabi, mga gala, no? O, darang awit. Atong gipangayo ni Lini at Toreno. Magahulat ako. Magahulat ako.

itong oras, 21 minutos sa ginuman magkalabay, ang alas 9 sa gabi, no? Dari sa itong pagbaraguban niya itong tulumanon. O, sabi na ito may nga gabi, pag paminaw sa ba, ito ni Pormir Mio Joe Turalba, ito sa ni former City Councilor BT Turalba, ni City, former City Councilor ato Turalba, no? O, dahil sa Jerry Sonic Electronics Communication sa BBC Lichon, ito sa sayong furniture, Tagbilaran City Machine Shop o gingod to sab sa Mama Santa Store o da sa Casey Birdie Apartment. No, may nga gabi. Da sa Night Market karong gabi yung nagpadayon kalihukan. No? O nga to sab ni Braga Kagawad Tuto Borra o ni Congresswoman Alexi Tutor sa 3rd District o nga to sab ni Congresswoman Banban Umintado da sa 2nd District o nga to sab ni Board Member Greg Halada sa 3rd District. No? O diba sa Taradya to sa Dori Hagna Transit Incorporated, no, may nga hapon ang yung taran. Ito sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no, mayong gabi. Alang nga kinyong tanan may pagpaminaw. Okay? Ani ang dalit dugang lingaw, alang kinyong tanan ito pagpaminaw.

Ora 27 minutos lagi human makalabay ang alas 9 sa gabi. No, diri sa atong pagparaguban, atong tulumanon may gala.

may galatag na doon na kita 32 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. No? Doon sa itong pagbaraguban ng itong tulumanon. Ano yung awit may gala? No? Alang kanyang tanan niya itong pagbaraguban. Gi, pangay ni Sosa kay Ronis Albasyon.

Pero may kala 35 minutos sa ginuman makalabayang alas 9 sa gabi ino sa atong pagparaguban ni atong tulumanon. O sa tanan yung mga fathers karon ay pag pangatulog na.

kana tagda do kita 39 minuto sna man makalabaing alas 9 sa gabi, no? O nag paabot ang uban ni may gala ganus ama human nga tong pagparaguban nga tong tulumanon. Bueno, atong pabinaon ning laing dalit alag yung tanan ni atong pagparaguban. Ay. Dugay man. Evelyn Bacara. Mahina ang pagbaso.

oiga, las 1 y 18 minutos, Magalas, ya está que vi.

atong oras ano na kita 11 minutos mag alas 10 sa gabi. Samtang ako may kinabuhi pa.

sa sa Patrick ka panungridolya. Gamay nga gabi usab gato ni Raul aba daling isuwatsi. Gawa ni karunto sa kway. Bye. Yayong.

Bueno, may gala, no? Atong oras, aluna kita 8 minutos magalas jesa gabi, no? Distong pagparagubar ng atong tulubanon. Atong paningkamutan, may gala nga maka-play ya po ng atong mga request karon na sa atong pagparaguban. Madyong gabi ini muda, gaw, no? Rini, watching from Kuwait, okay? Nagikan ni Raul Abad Daling. Mayong gabi, alang kanimuda karon gaw, no? Mayong pagpaminaw. Ngatong pagya panag-uban, ngatong tulumanon.

Pero may ganatag na doon ito ay 4 minutos mag-alas sa Diyos sa gabi. No? Samtang ako may kinabuhi pa akong request, no? Kung na pwede. Pero huma naman ni Patrick, no? Salamat lang kayo. Di pa rin yung lugay na humarang maong itong pag-plane ini, no? Salamat kayo, no? Sa itong mga nag-request. No, huma naman ng maong awit yun samtang ako may kinabuhi pa. Okay, di pa rin yung lugay. Kasi tingali yung nalit tuner lang nina ito. Dahil lang sa pagbuka sa radyo. Sa pag-scroll sa ito ng mga cellphone. May gabi mo na Patrick, parang Ridolya. Nahisama sa akong luha. Mapagin ito ay pag-abot ikan sa iyang trabaho si Raul Abad. Dalig, no? Pag, mo pag-iintahan ko'y pag-abot, gikan sa trabaho gaw. Buma, ala, sige. Ang gabi, Iday.

Pero may galawa na tayo oras at tagong panahon sa magpagiguban kaninyo na itong tulumanon. Hangtod na lang sa Domingo pohon, susamang tag nagsusamal gaya po istasyon. Sa ngayon sa itong kauban, si Engineer Cyrus De Byros, ginis niyong alalay sukis kanunay, rini, daling magpasalamat itong mingon. Mayong gabi, Happy Father's Day sa tanan. No, salamat na lang sa inyong pagiguban kanako, no, dari sa itong tulumanon. Gigan sa alas 8:30 nga ito na sa alas 10 sa gabi. No? May nga gabi ka na itong tanan.

Sigaw ng kamatis. Aha. Ide-deliver ng lunis. Aha. Sisingilin mo ng biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Aha.

0: DYRD
1: Kinaham
0: Kanunay,
1: Kanunay.
2: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuyan sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan ng pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions ug teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bulanong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bulanong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
3: Mayong adlaw sa tanan, welcome no sa atong programang Bulanong Panguma. O thankful gihapon ko no kay atong guest mga kahigala, walay lain si Ma'am Priscilla Soriano, ang atong focal person sa NUPAP or National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Miss Presi, thank you kayo no sa pagdawat sa invitation. Nga ikaw, balik gayo diri no. Ay atong mga pinalanggang mga listeners, Miss Presi, no, gumingaw gayod ni mo dayon. Kay daghan kay sila mga pangutana kabahin sa maong NUPAP. Pero Miss Presi, pwede i-recap na to unsa gayod ning NUPAP, no? Alang sa itong mga bagong listeners karong adlaw.
4: Maayong adlaw sa tanan. So, balikon na ako. Ang NUPAP kay National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, meaning pang-umas sa mga urban and peri-urban areas. Sa urban, siyempre, dagang tao. Di man nato makontrol ang population. Then, na isa usa ka area na kung asa ang trading system, ang kanang mga trabaho na adito, mo na maragkumpul na siya sa mga tao. So, ang sa BA, giawhag ang mga individual sa urban area na bisan na sila sa urban, at least na sila'y matanom o mahimong source sa ilang konsumo.
3: Mm-mm.
4: Pwede po nila mabaligya. Uhon ang mga lalo na sa mga utanon.
3: So pag-appeal aning NUPAP, Miss Presi, no, kinahanglan nga muduol gayud ta sa maong atong City Agriculture's Office o sa Municipal Agriculture's Office.
4: Yes, muduol jud mo kay ang ato ang buhatan is regional. So naman tay local. Sila ang ato ang partner local.
3: So sa mga nakasugod na gayud og backyard gardening mangkaha,
4: uh-huh,
3: or nana sila mga gipangtanom din na sila ang mga tugkaran,
4: mm-hmm,
3: no, kaniyang wala sila kabalo nga na day programa ang Department of Agriculture, money ang NUPAP. So kinalang mo dool sila sa City Agriculture's Office o sa MAO niya para maka-appeal dyan sila. Kinahanglan sila nga mo ma-register sa maong RSBSA. Sakto ba, Ms. Press?
4: Yes, na atay system sa mga farmers. Kailangan sila ma-register kung may ato ang mandato na all beneficiary shall be a registered farmer.
3: Mm-hmm.
4: Pwede man tama ka-register basta na sila'y existing na nag-garden na sila, certification na sa barangay or sa MAO para ma-register sila. Mm-hmm. Sila sa ano sa platform.
3: So kinsa may usually mga beneficiary aning NUPAP, Ms. Press?
4: So tanan pwede mga beneficiary, mga grupo.
3: Mm-hmm.
4: Pwede pang individual, pero ang individual member sa grupo. Kung individual, pwede na siya vegetable seeds, assorted vegetable seeds.
3: Pero sa grupo, pwede sila makahimo o
4: community
3: garden.
4: Mm-hmm. Pwede po school garden. Pwede kung pananglitan, walay area si community, mm-hmm, na area si school. Partnership with the school. Mag-community gardening sa school.
3: Mm-hmm. La. O ang mga private po nga mga establishment.
4: Ang private po, pwede na ito sila maging partner. Na si private mo tabang sa usa ka grupo na ang ipagamit ang ilang yuta temporarily at least for 2 years. 2 years lang.
3: 2 years.
4: Oo.
3: Oh, bitaw, Ms. Press, no, karon man gyud sa tong sitwasyon, daghan di kitog mga bakanting yuta, no, labi na diri bisan sa urbanized nga wala day na utilize kaayo sa
4: daghan
3: sa karon
4: kay wala man ang tag-iya ni abroad man.
3: Mm-hmm. So unsa may mayo anang buhaton, Ms. Press, no? Do na ba'y bag-ong inisyatiba ang Department of Agriculture ni Ana?
4: Natay bag-ong initiative karon, which is within partnership with the other agencies. Ang bagong initiative na to karon this year lang, 2026, which is nag-start ni siya mga month o kumakumasayo April pa ni siguro na.
3: So bago pa din siya.
4: Which is tugkaran ko, tamnan ko. Mm. So giawhag ang tanan.

0: tanan na mga household na ilang magtanong sila sa ilang tungkaran or ilang ang mga yuta kung naa sila yung mga yuta na wala pa natamnan, dapat ilang tamnan. So pwede nimo support si Department of Agriculture. Una ay wala man tayo budget, no, technical assistance. Kung unsaon ang unsaon chatam unsaon sa may mga una i-validate sa ang yuta ang space, ipabalidate nila kung dako ba, kung unsa itanom, kung unsa angay itanom. Pero ang pinakaduol na mo evaluate, ano, mo assess is the Municipal Agriculture Office. Mo duol lang sila para ma-utilize ilang yuta for production. Tungkaran ko, tamnan ko. So, dili lang ni siya is small household. Pwede ni siya dako na yuta, dako na space. Pero tani siya na ato ang programa karon tanan is encouraged na magtanom sa ilang tugkaran. Di, kung pwede lang, kung nagtanom sila daan og ornamentals, pwedeng dungagan pod nila og kanang pang-consume na vegetables.
1: So nice jud ni siya nga initiative, yes. No nga kaning tugkaran ko, tamnan ko, so kung namo yung mga bakanting lote pa din ha, no, kung nayuta mas maayo ipa-soil sampling na nato. Libre raman po din sa Department of Agriculture.
0: Libre basta endorsed by the Municipal Agriculture and City Agriculture Office.
1: Oh, pero kung ang imuhang yuta is, ay imuhang lote nga bakanti is kaning sementado, pwede raman yuta magpatid.
0: Containerized gardening na siya. Vertical. Pwede po nag-vertical.
1: Which is ang uban gani, nagay ito yung mga bougainvillea, di ba, Ms. Press, nga
0: bougainvillea, pero ornamentals man ang bougainvillea. So, kung kaya ninyo mo ito magkatanong o bougainvillea, kaya po din yung magtanong o mga vegetables. Samot na.
1: Pwede ninyo panindoton, maka-attract na siya ang mga, kwan, pang selfie spots, pagkaha, o nana. Pwede. Pero kung pwede ninyo itanong, ibaligyan ninyo, pwede rasad kaayo. So, nindot din siya nga maong inisyatiba, no, Miss Press, ang tugkaran ko, tamnan ko. Yeah. Okay, sa pagbalik na to, Miss Press, unsa may pwede na tong matanom sa ato ang tugkaran ko, tamnan ko, no, sa bag-o din siya nga initiative din sa Department of Agriculture, which is nagsugod lamang siya pag April this year, 2026. Okay, so human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Pinsan ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.

Ang sabi ng iba, ang rice tumoro virus o RTV di umano ay kayang kontrolin ng lason. Totoo ba ito o fake news? Una, ano nga ba ang RTV o rice tumoro virus? Dalawang magkasabwat na virus ang RTV. Opo, dalawang uri ng virus na kapag nagsama ay nagiging sanhi ng rice tumoro disease sa palay. Ang mga virus na ito ay karaniwang dala ng pesteng kulisap na green leaf hopper o berdeng ngusong kabayo. Ang tungro ay nagdudulot ng pagkabansot ng palay, paninilaw ng dahon at mas kaunting bilang ng uhay. Balikan natin ang tanong, kaya nga bang kontrolin ng lason ang rice tungro virus? Ang tamang sagot, hindi po. Wala pang naiimbentong lason kontra sa tungro virus. Ngunit may mga paraan upang pigilin ang pagkalat nito. Una na, ang sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ng lupa na hindi bababa sa isang buwan. Sa bisa nito, mas kalat ang mga berdeng ngusong kabayo na siyang pwedeng magkalat ng virus, kaya hindi gaanong ramdam ang pest pressure. Sa panahong walang tanim ang mga palayan, dito napuputol ang inog ng buhay ng mga peste. Kasama na ang berdeng ngusong kabayo na tagapagdala ng tungro virus. Ang isa pang paraan ay ang pagtatanim ng mga variety o lahi ng palay na matibay o may resistensya sa tungro. May tuturing na bakunado sa tungro, kumbaga. Ilan sa mga variety na nakitaan na may resistensya sa tungro ay PSBRC2 na halin, matatag 9, NSICRC120, matatag 6, IR65, at iba pang matatag rice lines. Dahil ang green leaf hopper o berdeng ngusong kabayo ang nagdadala ng virus, pwede rin gumamit ng insektisidyo kontra sa pesting ito. Ngunit dapat gagawin lang ito kung sadyang kailangan at dapat tama ang pag-spray nito. Ayan po, wala pang lason na naiimbento laban sa rice tungro virus. Ngunit maaari itong labanan sa pamamagitan ng pagpuksa sa green leaf hoppers na sadyang nagdadala nito at ng pagtatanim ng mga variety na may resistensya. Laging tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.

0: handle sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Ugmaw ka to atong mga painumdong mga higala sa mga kasapa. Mayong adlaw ka na tong tanan, no? O excited kay ko sa to ang topic ko karon mga kahigala diin nga naghisgot gayud ta aning pagpananom gayud no sa to ang mga bakanting lote no or luna mga kaigala usay makita magud ta nga this land is for lease or for sale pero sayang kayo ang yuta ba murag napasagdan ra
2: na so private property
1: mga private property no so sa to karon mas maayo nga do na gayud tay ginatanom para makatabang ta no sa to ang food security and food safety so Ms. Yes. Press unsa jud ni ang maayo nga buhaton sa maong inisyatiba sa DA nga tugkaran ko, tabnan ko.
2: So ang maayong buhaton ani pero natin mga partner LG agencies no. Atong mga partners kay ang DILG which is naasalay hapag program daan halina't magtanim ng
1: gulay.
2: Gulay. So hapag na siya
1: halina't magtanim ng prutas at gulay. So mo ni ang hapag.
2: Oo. So inana po sa tugkaran ko, tamnan ko, prutas at gulay. Partners po nato si mga LGUs, danan. Ang barangay LGUs, then ang mga FCAs po, partner po nato. Although ang mga FCAs na may dagang kayutaan na mandaan. Mm-hmm. Pero ang kaning tugkaran ko, tamnan ko, is which is more on household.
1: And, household.
2: Oh, household. So, ang priority areas natin is Cebu and Bohol. Kaya kung tugkaran, ano, mas siguro nato na ang atong i-harvest kay safe, fresh, o nutritious food. Nutritious kay, kung kaning ang mga fruit, mga gulay, maka, ano man ni siya, makahimsod sa atong body.
1: Wala man dyan gulay nga, dili makadaot sa atong lawas, di ba, Ms. Press?
2: Too much gulay, walay makadaot. Usually, rich in fiber ni siya. Rich in fiber, kaning eggplant, okra. Para sa ato ang dugo, ang palaya. Pangpadaghan ng dugo, ang palaya. Mga, bisan sa fruits, pati yung leaves, magamit po. Ang leaves, ibutang sa munggos. Kamatis, good for the heart ni siya. Kapay, lycopene. Sa kalabasa, good for the eyes. Batong is protein. Para sa ano? So, kumpleto na.
1: So, na-mention ni mo ang mga maong vegetable, Ms. Press, no? Murag, familiar ka ayo siya. Mo ba na ang pinakbet, Ms. Press?
2: Yes, mauni ang pinakbet ingredients. Tangan na ninyo gluya para malami.
1: Oo. So, usa sa maong kuan perfect sa tugkaran ko, tamnan ko, is maong ang mga ingredients sa pinakbet.
2: Pinakbet, yes.
1: So, lahi-lahi manggod ang style diri no sa tong pinakbet, Ms. Press, kung makabantay ka sa Luzon na ay ginasagulan nga karne gamay. O, diri po sa Cebu o sa Bohol ata na apod.
2: Karne, yapon.
1: Pero, mas mayo nga daghanon ang maong vegetable. So, unsa pa'y pwede na itong matanong, Ms. Press, no, sa tugkaran ko, tamnan ko, Ms. Press?
2: Simple fruit trees like kapayas, indigenous plant, ang malunggay, kalamansi, ano siya, then saging, then mga herbs. Sa karon, karong July, June 22, natin launching sa mismong compound sa Department of Agriculture. So, namay ka ng small garden na pwedeng mabisita puhon, which is tamnan na mo in June 22.
1: So, sa balik ko na ko ha, sa June 22, dinhini sa DE7 sa
2: compound.
1: Cebu.
2: Yes, oh,
1: sa Cebu, sa compound, mga kaigala nga. Doon ay kalihukan nga pagahimuon, which is mananom.
2: As model.
1: O mga vegetables, mga kaigala. No? So, nice niya kay kaning opisina manggo sa Department of Agriculture is naljud siya sa urban, no?
2: Urban area.
1: Urban area. So nice ni siya nga makatanom gayud ta mga kahigala. So sa mga listeners nato diha sa Bohol, no, paningkamot nga ma-register mo sa RSBSA o nya na recommendation or letter gikan sa MAO or sa City Agriculture's office nga maka-appeal gayud mo sa maong NUPAP mga kahigala. Okay, so karon Ms. Pressy, hapit naman jud ang July mga kaigala, no? So kung kaingon tag July, mao ni ang nutrition month.
2: Oh, yeah. Actually, nutrition month na to. So sa tanan, kabalo ko na mga bata pilian man jud nang pagkaon.
1: Mm.
2: Pero para ma-meet nila ang ilang potential height,
1: mm-hmm.
2: potential healthiness, kailangan iawhag na to atong mga bata, kabatan batan unan o bisan bihi ilang bata sa tatanan na mo kaon og gulay.
1: Mm-hmm. So mo jud na ang tumong og toyo nga dili lang sa July, no? Mo kaon tag gulay.
2: Dili lang sa July pod. Every day natay gulay para makalikay ta sa mga sakit. Prevention is better than
1: cure.
2: Cure. Alangan na kung curing na, treatment na, mugas tumang kagdaghan.
1: Mm-hmm. Lisod na jud kaayo.
2: Lisod na kaayo.
1: So karon Miss Press, no, karon nga umalabot nga nutrition man, unsa man gayud ang connection sa NUPAP ug sa kompanya alang sa mayo nga nutrition?
2: So dili lang sa NUPAP, napatay mother program,
1: mm-hmm.
2: ang High Value Crops Development Program, which is makover niya ta ng Visayas or
1: mm-hmm.
2: or dili lang sa Visayas, national jud ang atong mga program sa DA. Ang DOCA program, mag-concentrate man siya og focus or focus siya sa production of this mga assorted vegetables na maghatag og dakong benepisyo sa ato ang health,
1: mm-hmm.
2: which is kung mukhaon tag kamatis, ano siya, good for our heart, our skin. Then, ang palaya para sa atong pampataas o dugo. Dili po taas para sa high blood, no? Aka na lang himuglob din.
1: Oo. So, rich po din siya o antioxidants ang maong ang palaya.
2: Yes. Pwedeng bunga, pwedeng dahon ang gamiton.
1: Mm-hmm.
2: Then, eggplant, rich in fiber. Siya. And water pod. Then, okra.
1: Mm-mm.
2: Fiber din. Kalabasa para sa atong mata. Mm-mm. And sa batong is the rich in protein.
1: Mm-mm. So, nindot dyan din, you know, kaning NUPAP o ang High Value Crops Development Program,
2: mm-hmm.
1: usara dyan ang tumong gyapon, which is mo focus ta sa production, no?
2: Production
1: yeah. Nga ang yawag jud ang tanan nga makatanom gayud, no, og prutas og utanon.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Sa High Value Crops Program natay programa which is kitaw na gulayan sa bayan.
1: Mm-hmm.
2: So ang target sa banner mag-establish og community gardening gihapon sa tanang munisipyo na dili cover ni NUPAP.
1: Mm-hmm. Okay. So giunsa day pagtabang
2: cover ang mga cities package yep.
1: So giunsa pagtabang sa urban gardening Miss Press, no, aron masiguro ang masustansyang pagkaon sa panimalay ilabi na sa tong mga first timer pagayon nga wala jay background sa pagpananom ba unsa may mga beginner nga pwede nila matanom.
2: Kung wala pa yung background, syempre pwede mo bisita sa office mag face to face or mag training mag-encourage ang grupo, then pwede sila mo avail og training sa.
1: Mm-hmm.
2: Kung face-to-face lang, natay mga available vegetable seedlings na sa opisina. Pwede po liso kung in-group sila
1: mm-hmm.
2: na mag-request. So pwedeng training natay speaker Arna na matudlo kung saan pagpananong.
1: Mm-hmm. So libre ra dyan ni ang maong consultation.
2: Libre, wala tayong bayad.
1: So unsa may mga gulay ang girekomendar para sa mas himsog nga pagkaon Miss Press, no?
2: So,
1: sa sitwasyon karon nga ting-init ra ba kaayo?
2: Kani atong mga gulay kay san loving man jud ni sila.
1: Mm-hmm.
2: Depende na sa yuta. So na-mention ganina is katong pinakbet.
1: Mm-hmm.
2: Na varieties which is kamatis, ampalaya, eggplant, okra, kalabasa, batong.
1: So, ngano importante Miss Press, no, nga magsugod og food gardening ang matag panimalay karong panahon na.
2: Para natay ka ng access dayon sa pagkaon. Kay libre man na siya, pananglitan makapatubo ka, mubunga man na siya.
1: Mm-hmm.
2: So ang makaharvest ka dayon sa imong tugkaran.
1: Mm-hmm.
2: So, muna imong iluto na siya. So, daily, pwede man mag-produce. Kung apilan pa nato ni kangkong, kaya ang kangkong, kung manangit, mutubo na siya, dali naman na mutubo, ikat lang na siya, dili siya i-harvest dayon. Napoy pitchay pa di ay.
1: Mm-hmm.
2: Pitchay, nindot po na siya, pang fiber ba? Napoy siya green, pang padungang dugo. Kaya ng ikat lang niya po ng unang leaves, ang dahon, dili tanan ikat, tanan ang pitchay. So, nara sa tugkaray, makalibre na ka. di na pud ka mamiliti na mo adto sa merkado.
1: Magagasto pa.
2: Oo, magagasto ka pa.
1: Kabarato ra man noon ka, makasave.
2: O makasave niya. Sure pud na kung ikaw ang nagtanom, ikaw ang nagharvest, what like chemicals.
1: Safe jud ang tanan. Opisyo, Miss Press, wala naman tayo dugang oras pa, no? Ang ako lang is, wala din nato na mention sa mga beneficiary nato nga muduol sa City Agriculture's Office or sa MAO, unsa din mga requirements gikinahanglan di ana, Miss Press, o na doon na ba'y service charge?
2: Kung muduol ka sa opisina sa City Agriculture and Municipal Agriculture, free of charge na siya. Consultation. Approachable naman sila, andam sila mutabang, lalo na dili sa region.
1: Unsa pa, base na sila ikinhanglan nga dadon nga papeles, o unsa baka proof nga picture bang kaha nga naananom dun sila, o na sila makantay.
2: Kung magpa-register na, adtoon man ilang area. Pa-visit man sa ilang area. Siguro, kung inana, magpa-visit sila, kailangan nilang request letter. Address to the mayor. Para matuan or kung base na ay pinlaing paagi na si Mao or si Kao na nay staff daan na naka designate dito sa ilang area, pwede ra pod wala na letter. Bahala na si Mao kung unsa iyang i-require para makagawas to monitor their area na ba to validate their garden na naa sila garden. Pwede.
1: So pila may estimate nga days baka, working days, sugod sa magpa-register.
2: Ang pa-register kay
1: dali ra kayo.
2: Nara sila fill up na form. So, ang form, once na ma-fill up, papirmahan nila si barangay captain or si PAPSI chairman o si City Agriculture or Municipal Agriculture. Tulo. So, kung makapirma, pwedeng duha lang ang pirma. Much better kung tulo noon. Ano, makaparegister na sila. Kaya mag-certify po si barangay captain na si Sir Desjuan de la Cruz na Ashay Garden. Yan. Kanong certification lang.
1: Then,
2: this certification is issued for whatever purpose it may serve.
1: After sa registration, ang validation, musunod ra po na siya the next day or unsa man ang processes.
2: Depende sa schedule sa Municipal Agriculture, City Agriculture Office.
1: Okay, so wala man tayo dugang oras pa, Ms. Press. Mangayo lang po sa imuhang closing message o basin doon na kay mga announcement bagya or upcoming activities, no, nga pwede ma-joinan sa itong mga listeners karon.
2: Sa karon, yahog na ako ang tanan na magpadayon mong pananom para naara sa inyong tugkaran ang inyohang konsumo na mga laing-laing utanon. Ya, kung sa technical know-how, kung di pa mo kamao sa pagpananom, pwede ra mo muduol sa inyong pinakaduol na agriculture office, which is the Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office. So, na ate mga technician, kung naalang sila yung oras, andam sila mutabang ninyo kung unsaon pagpananom. Ya, kung mag-request mo sa ato ang mga projects, magpa-endorse mo nila, so sila nag-iapon ang pwede ninyo mahangyo para ilahang i-endorse diri sa region ang inyohang mga hangyo. So, muna to.
1: Daghan ding salamat, Miss Press, no? Miss Priscilla Soriano, ang atong focal sa NUPAP, mga kahigala. So, ang atong pagpananom, walay gipiling edad, Miss Press, di ba? Basta adunay kadasig o paglaom. Mahimong mag-uma o mahimong malampuson ang tanan.
2: Walay pinipiling ano, basta lang interested na ay commitment o na ay sustainability. Kay dili man tanan na akanunay ang region na muhat. Kay basi mahutdan po. Lain-lain, tapos dapat ma-replicate po on their own or pwedeng endorse yapon for expansion.
1: Ang food security is dili lamang trabaho sa DA, kundi trabaho sa tanan.
2: Yes, dili. Kay kung naatay pandemic, dili lang si DA ang affected man. Kita man tanan.
1: Kita ang tanan.
2: So, dapat magtinabangay, lalo na sa mga kalamidad.
1: Daghan kayong salamat, Miss Presino. Sa sunod na po ng higayon, rinaot, mabalik ti kag-guest, ma'am. So, no, sa atong mga listeners, nga doon ay mga laing mga pangutana, pwede ragayon mo mukontak din sa ato ang istasyon. Daghang salamat o maayong adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
5: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
4: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
6: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
7: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.
8: DYRD Kinaham Kanuna DYRD Radyo Balita Balita.
9: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Lunes, Hunyo 22, 2025. Mahinagat karong buntag dinhi sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. Iyang ikatulong pagbisita sa Bohol aron suba ng duol sa usa ka bilyon ka pesos nga small reservoir pounding project diha sa lungsod sa Mabini. Sa ato mga police report, dulan usa ka milyon ka pesos nga katidad sa Cebu na sakwit sa bypass operation kagabi diha sa barangay Buol samtang duha ka drug pusher na bypass sa lungsod sa Dawis o Talibon. Nadakpan sa hot pursuit operation ang duha ka suspect sa pagpangawat kagapon din sa syudad sa Tagbilaran. Mga power consumers ng utana kung doon na bakay pag-usos sa Byronon sa kuryente human sa paypaw sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ang pag-usos sa overall transmission rate o 9.33%. Mao ka itong mga igalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
10: DYRD Nang una sa mga balita.

0: Utsalawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og dito ang Sir Mandid. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang takna, alas 5.35.
8: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas. Bato, bisan, unsang balatian. Ang kakapoy og stress. At dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghunak-huna. Aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Aron mabatukan ang bisikang unsang balatian. Sabaya sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit. Kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
6: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
6: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
8: ACE Medical Center Bohol.
7: Kasaligan mo.
9: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067071, Series of 2026.

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Sa dili pa nako i-deliver kini ako ang 10-minute homily. Palihog linya sa inyo mga tapad. Unya, pangutan-a dayon, 40 years ago, where were you? Kinsaman dinhi ang wa pa mahimugso atong panahona. Palihog isang kamot. Uy, naman lagi ni isang kamot nga mura nag senior citizen. Joke lang ha. Ngayon, 40 years ago, dihay nitabo sa atong nasod na nakapahimo natong modelo o kahayag sa kalibutan. Unsa man to, ang EDSA People Power Revolution. Nahinumdum ko, ulitaw pa man ko ato, aw, batanon pa ba? Proud kaayo ang mga Pilipino kay we were all over the global news. People around the world were talking about us. They were asking, what just happened in the Philippines? Milyones ka mga Pilipino, daghan kanila ordinaryo ug kabus, nakakaplag ug balik sa ilang tingog ug kaisog. Isip usa ka katawhan, naninggit kita, tama na, sobra na. O napalagpot nato ang usa ka diktador sa paaging malinawon o maampuon. Way dugo nga ni agas, dili ito may tabo kung wala ang kamot sa Diyos. Historians agree that EDSA was one of the largest non-violent mass mobilizations in history. Achieved without weapons, sustained by faith, courage, and moral conviction. Gitawag kini og EDSA People Power tungod kay ang dakong bahin sa maong revolusyon dito man nahitabo sa maong kalsada sa EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Ang mga pulong Epifanio de los Santos nagpasabot manifestation of the saints. Ugniadtong Pebrero 25, 1986, kinigayod ang nahitabo, ang maong dalan na puno sa mga santos, mga tao nga nagsakripisyo sa kaugalingon, mga Pilipino nga nitaya sa ilang kinabuhi para sa nasod. Nahitabo kini dito sa EDSA, apan di na to kalimtan nga libo-libo usab ka mga Pilipino sa lain-laing mga dapit sa nasod, ilabi na din sa Sugbo. Ang nahilambigit sa maong revolusyon, pinaagi sa malinawong pagprotesta, paghimog civil disobedience, o pinaagi sa daghang mga pag-ampo. The 1986 EDSA People Power Revolution was a moment of national awakening. Sa maong higayon, ang katawhang Pilipinhon nagkahiusa sa pag-ingon, tama na sa pag-abuso sa gahom, tama na sa kahakog o kalaog, tama na sa korupsyon, tama na sa pagdumala ng way konsensya. Mga igsoon, pinaagi sa EDSA ang mga Pilipino na tudluan na ang gahom adunay kinutuban, nga ang mag-abuso sa gahom manubag sa panahon nga itakda sa Diyos, ug nga ang kusog sa usa ka nasod dili magagikan sa armas kundili sa moral nga kaisog sa iyang katawhan. Mga igsoon ko, 40 na katuig ang milabay apan ang panawagan sa EDSA nagpabiling bililhon karon ngano. Tungod kay ang atong kagawasan na miligro man gihapon, Daghan sa atong katawhan ang dili pagawas nun sa kapubrihon. Daghan ka nato ang wala pa makalingkawas sa mga dautang sistema sama sa political patronage. Ang mga pobre gilingaw-lingaw lang sa ayuda imbis nga hatagan og saktong panginabuhian. Politics of personalities, ang mga butante mupili ra sa mga sikat ug nailhan sa way pagsusi kung kini do na bay nahibaw-an o kini dili bakawatan. Political dynasty, ang gahom concentrated ra sa pipila ka pamilya. Daghan pa karon ang mahimong biktima sa di makiangayon na justice system. Ang mga kabus dali ra masulod sa bilangguan samtang daghang mga adunahan ang makalingkawas ug dili masilutan. Ug wala pagidta maluwas sa dakong problema sa korupsyon. Ang pagpangawkaw wala lang magpadayon, nagkagrabe pahinoon. Busa mga igsoon ning ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution, giawhag kita nga musinggit pag-usab, igo na sa pag-abuso sa gahom, igo na sa political dynasty, igo na sa bulok nga sistema, igo na sa kahakog, igo na sa korupsyon. Dili kini tawag sa kasuko, dili kini tawag sa pagkabahin-bahin, kini usa ka tawag sa konsensya. This is a call to moral conversion. Sa unang pagbasa, atong nadungog ang sugilanon sa Nineveh, usa ka syudad nga puno sa kadautan. Sa dihang gipahibalo ni Hunas ang katawhan sa Nineveh sa pagpasidaan sa Dios, namati ang katawhan. Naginunsol sila, dili lang ang ordinaryong mga tao, kundi apil mismo ang pangulo, ang hari mismo. Nibarogikan sa iyang trono, gihubo ang iyang harianong biste. Nagsulob siya og sako og milingkod sa abo. Iyang giangkon ang iyang pagkamasalaypon. Ang paginulsol gibuhat gikan sa taas paubos, gikan sa labing gamhanan hangtod sa pinakagamay sa katilingban. Pagkanindot hunahunaon. Can you imagine? Ang presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, mga gubernador, mga mayor, mga kapitan, mga obispo, mga pari, kitang tanan, mangluhod, mangayo og pasaylo sa Ginoo ug musaad kaniya na magbag-o. Mga igsoon, kini ang angay natong buhaton. Kung nakapanghinulsol ang taga Nineveh, makahihimo usab kita niini. Kung ang leader o ang katawhan kaniadto nagbasol o nagbag-o, pwede sab kini nga buhaton nato. The question is not, can we do it? The real question is, are we willing to do it? Sa Ebanghelyo, sa Jesus mingon, this is an evil generation. Iya kinigisulti, dili aron pag-ukom ka nato, kundi dili aron pukawon ang atong konsensya. Magpahinundong kinika nato ng ako ng usa ka katawhan, mudumili sa paghinulsol, mudumili sa pag-usab sa ilang maot na binuhatan, mupadulong gayud sila sa kaparutan. Ang Diyos karon naghatag ka nato laing kahigayunan, hinaot di nato kini usikan. Sa ato mga pangulo, muhangyo ko kung dili man gani magpakiluoy ko ninyo. Luwasa ang inyong kalag, luwasa ang inyong pamilya, luwasa ang inyong katawhan. Pagdumala mo na dunay konsensya, pilia ang Diyos, dili ang yawa. Pilia ang integridad, dili ang bahandi o gahom. Ayaw ninyo, isakripisyo ang inyong kaluwasan o ang kaluwasan sa inyong mga minahan. We pray for you, not that you become rich and powerful, but that you become good, brave, and faithful stewards of the Filipino people. Sa ato mga kaigsuon ng Pilipino, muhangyo ko, ayaw ninyo wada ang inyong kaayo. Sa EDSA, nakita sa kalibutan, unsa ta kanindot nga matang sa tao kung magtarong lang ta. Mahimo kita maghiusa, yellow, pink, green, blue, or red. Let us set aside our political colors. Punungon sa nato ang sakit ng mga pulong, ang bashings, ang paglilabayay o hugaw, ang paghimo o fake news. Mag-uban una ta sa pagsulbad sa atong problema sa natod. Do not just speak, shout, or criticize. Act instead. Do something. Contribute, no matter how little, to the common good. Ipakita nato mga igsoon ang atong pagka-Diyos nun. Dili lang sulod sa simbahan, kundili bisan sa gawas. Dili lang sa pulong o porma, kundili sa buhat o sa kinabuhi. Magbag-una ta. Let us stop bribing officials. Let us stop both buying and selling. Let us refuse to take part in any illegal activities, big or small. Let us stop following leaders blindly and allow our informed conscience to guide us. Let us stop harming the environment and take responsibility for the protection of our common home. Mga igsoon, ang EDSA dili lang usa ka paghandom, usa usab kini kapagpili sa klase sa nasod nga gusto natong puy-an, ug sa klase sa kaugmaon nga gusto natong ipasunod sa atong mga kabataan. Hinaot nga kining anibersaryo dili lamang mupukaw sa atong handumanan, kundili mopalumo usab sa atong kasing-kasing ug magbag-o sa atong kinabuhi uban sa panabang sa Dios. May Our Lady of EDSA
2: pray. May sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. May sa magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Igala may nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntaga ning adlawng Lunes, Hunyo 22, 2025. Mahinagat karumuntag din sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. Iyang ikatulong pagbisita sa Bohol aron suba ng duol sa usa ka bilyon ka pesos ng Small Reservoir Empowering Project diha sa lungsod sa Mabini. Sa ato mga police report, dulan usa ka milyon ka pesos nga katidad sa Cebu na sagwit sa bypass operation kagabi diha sa Barangay Bohol. Sabdang duha ka drug pusher na baiba sa lungsod sa Dawis o Talibon. Nadakpan sa hot pursuit operation ang duha ka suspect sa pagpangawat kagapon din sa syudad sa Tagbilaran. Mga power consumers ng utana kung doon na bakay pag-usos sa Byronon sa kuryente human sa paypaw sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ang pag-usos sa overall transmission rate o 9.33%. Maugan itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
2: DYRD Nagunas sa mga balita.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko, bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Link sa mga balita gikan sa kauluhan. Paghusay ni Vice President Sara Duterte gipaabot nga muusad nga karong nahiluna na or stable na ang Senado. Gimasaker ang pamilya dito sa Batangas. Samtang sa gawas, subling gisirad-an sa Iran ang Strait of Hormuz. Human, giatake sa Israel ang Lebanon. Imbes na husay na tato, kaya doon ato'y gilagdaan nila ni Presidente sa Iran o ni US President Donald Trump. Pastilan. Mawkadto ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Salamat Ray, tutas sa imong report. Padayon karon sa atong mga balita atong oras mga higala alas 6:11 na sa kabuntagon. Gibantayan karon sa pag-asa ang bagyong Francisco nga nagkaduol sayo karong buntag sa Philippine Area of Responsibility. Uban ato karong butaga si Sir Leonard Samar gikan sa pag-asa radar station diha sa lungsod sa Alborquerque. Sir Leonard, asa naman ni sa Francisco karon?
1: Mayong buntag kanimo Sir Atoy ug mayong buntag usab sa tanan nato nga mga suki nga atong tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nato nga gi-monitor og gibantayan kinimong bagyo nga naa sa east of Tugigaraw City nga Typhoon Francisco nga dunay international name nga si Micaela. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 6 gi-issue sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 22, din balido kini until next bulletin unya sa alas 11 sa buntag. Ang typhoon nga si Francisco nag-intensify kini further as accelerate over the Philippine Sea. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang sentro sa mong Typhoon Francisco gibanabana kini base sa tanang available ng mga data, ana kini mahimutang sa 715 km east of Tugigaraw City, Cagayan, o ana kini sa coordinate na 17.3 degrees north, 128.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, yun ang nagigkusgun nga, mukabat nga ito na sa 140 km matagtak na do sa sentro, o gaduna kini gas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat ngadto na sa 170 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan aminang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 30 km matagtak na. Base usab sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 420 km from the center. Base usab sa track forecast sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 625 km east of Tugigaraw City, Cagayan. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, anakini sa 400 km east of Apari, Cagayan. Ug samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 315 km east southeast of Basco, Batanes. Ug tungod nining maong typhoon nga si Francisco, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini nitong dapita sa may Batanes, the northern portion of Cagayan, ug lakip na sa the eastern portion of Baboyan Islands. Kining mga lugar makasinati og hangin nga mag-range sa 39 to 61 km per hour, then potential impact minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mga bagyo, ang typhoon nga si Francisco will likely remains over the Philippine Sea throughout the forecast period. However, a closer approach of extreme northern Luzon is not ruled out. Should be a westward shift in the forecast track. Francisco will move west-northwestward until tomorrow, June 23. Afterward, it will decelerate before recovering and exit the Philippine responsibility by Friday. Mugawas ni sa Philippine responsibility karong Biyernes. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon nga nakapikto kiningitaw itong southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa tibok Kabisayan o ginomusab sa Mindanao o Palawan. Ang ato ang forecast karong ang dawa, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbihan sa Tagbilaran ug ingon man sab sa Mindanao ug Palawan. Kini mga lugar karong adlaw makasinati kitag madagumon nga kalangitan ug nakatag nga mga pag-ulan, mga pagpadupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon nga kalangitan ug gidobanan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpadupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon ngadto sa amin ang kasagpan nga mao mopuslabi sa eastern section sa Luzon ug ang kadagatan usab nini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga mao mopuslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og ingon man sab dintong dapita sa Mindanao og sa Palawan. Samtang kadagatan ni Malgraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon, og musalop sab kini sa may alas 6:00 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob. Kaya nagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bujurada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir Leonard, sa gayong amusod na sa Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Francisco, unsay sitwasyon sa tuong lalawigan sa Bohol kaha, maanang maong adlaw?
1: Sir Atoy, actually is, naana ni sa sud, Sir Atoy, ang maong bagyo na kasod din ni kahap ato ang Sabado. Then, base sa forecast static outlook na to. Karong adlaw, Sir Atoy, nakasinati na ta ining gitawag na tog habagat gumikan sa enhancement. Although wala pagyapon mo normal pagyapon, wala pagyapon muli kung ato ang hangin light to moderate pagyapon. Pero ang ato ang forecast karong adlaw, expected ta cloudy skies ta karong adlaw. Then ugma Martes mauna na nga mulihok na nga ang habagat, maka-experience na taog moderate strong wind nga hangin sugod ug mga adlaw, hantod na nga mugawas kining maong bagyo karong Friday, Sir Atoy.
0: Okay, so Sir Leonard, salamat kayo. May buntag kanimo, Sir.
1: Okay, sa payan, Sir Atoy. Dahan salamat ug mayong buntag sa tanan.
0: Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radio Station, diha sa lungsod sa Albuquerque. Padailos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Paghusay ni Vice President Sara Duterte, gipaabot nga muusad na karon nga stable o nahiluna na ang Senado. Kinamoy gitutukan sa News 5.
2: May umugong na balitang dinominaraw ng defense team ang mga House Prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
3: The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalan is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
4: Kasabay ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session itong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa isang pahayag, umaas ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag na magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman yan ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
5: Nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial.
4: Sa July 6, inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa BC. Nanindigan naman si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagka-detain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa.
6: Bakit po tayo may mga senador? That is to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Of course, the answer is no.
4: Nitong Webes, sa isinagawang pre-trial conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials, pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito umugong ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabulaan na niya ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team.
7: Parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari? Yan pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap ho yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? doon po sa dalawang panig.
4: Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment. Kabilang dyan ang umano yung unexplained wealth at maanomalyang paggamit ng confidential funds ng BC. Nilinaw naman ni Ridon na Senate Impeachment Court ang magtatalaga kung sino ang magiging presiding officer sa paglilitis at hindi sila tututol kung sino man ang maupo. Kasabayan ang usaping posibleng ipwesto sa Senator Cheese Escudero.
7: If it is Senate President Agachalian, then we will present ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well.
4: Yan din ang iginiit ni Congressman Ortega. Pero may edge umano sa Senator Escudero.
5: Impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amend. So kumbaga, mas kabisado niya yung rules. The mere fact na marami po siyang ambag dun, yun lang po nakikita kong difference from the others.
4: Una nang sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa yan pinal. Ipinaubayan na rin ng defense team ni VP Sara sa Senado ang usaping ito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
0: Alas 6:23 ang atong oras sa kabutagon. Parayin ka nun sa itong mga balita gikan sa kauluhan. Gimasaker ang pamilya dito sa Batangas. Atong balikan ang News 5 gabahin niini.
8: Labis ang paghihinagpis ng ama ng 2 taong gulang na batang nasawi sa massacre sa Batangas. Panawagan niya, mabulok sa kulungan ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journo Alexis Ebuen.
9: Sa burol na ito sa Barangay Ayat, Talisay, Batangas, hindi lang isa, kundi tatlo ang pinaglalamayan. Sila ang pamilyang nabiktima ng massacre. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Yan ang kalunasunod sa sinapit na mag-inanayan kahapon sa Barangay Ayat, Talisay, Batangas. Bukod sa kanilang dalawa, patay din ang 2 taong gulang na batang lalaki, ang anak at apo ng mga biktima.
10: Bandang alas 10 ng gabi nitong nakaraang Biyernes sa Barangay Aya sa Talisay, Batangas, umakyat ang sospek sa teres ng bahay na ito sa kapinasok. Dala na pala nito ang patalim na ginamit sa pananaksak sa 3 biktima. Kabilang riyan ang isang senior citizen, 2 taong gulang na bata at ang nanay nito.
9: Ito ang naninirahan sa bahay na target umanong patayin ng sospek. Kabilang dito ang 5 minor de edad, ang nanay nila at isang senior citizen. Narinig ng 2 minor de edad ang kaguluhan sa kabilang kwarto, kaya tumulod sila sa bintana at humingi ng tulong.
11: Sa first floor, wala namang dugo o kung anuman, walang commotion. Pag akit mo sa second floor, doon na bumulaga sa akin ang 3 bangkay na nakadapa at saka isa'y nakahiga doon sa taas ng hagdan. Doon sa isang kwarto, nandun yung isang lalaki na bata. Yung 7 years old natutulog pero walang tama na saksak. Tapos doon sa portion sa dulong bahagi ng bahay na kwarto, nandun yung 2 years old. Patay na.
9: Agad naman tinugis ng mga otoridad ang sospek na naaresto sa loob ng 1 kalahating oras. Siya ang kinakasama ng kapatid ng isa sa mga biktima. Ang nakikitang motibo ng mga otoridad, minasakir ang pamilya para hindi mabunyag ang isa pang krimen nito, ang panghahalay.
11: Sa takot niya na siya ay magkakamaroon ng kaso, kaya ang gusto niya, i-erase niya yung pamilya ng mga to. Kasi alam niya na wala namang kasamang lalaki yan, so kayang-kaya niyang gawin.
9: Sa imbestigasyon ng mga pulis, nakatakda umano magsampa ng reklamong rape laban sa sospek ang mga biktima dahil sa panghahali nito sa isa sa mga anak ng 35 taong gulang na nasawi. Tumanggi naman magsalita sa harap ng kamera ang sospek pero inamin niya ang krimen.
12: Totoo po ba yun, sir? Yun po ba yun, sir? Okay na po.
9: Labis ang hinagpis ng pamilyang naulila, lalo na ang ama ng 2 taong gulang na nasawi.
13: Dito siyang bata, masayahin siya. Yan ay pagkayong nakakasumpul sa akin. Sasabihin, hindi lang, tatalikod na sa akin. Bago may amin, iayapos na sa akin yung bata. Sobrang sakit. Sobra. Dahil yung bata, idinamay niya, wala namang kabuang mukha.
9: Panawagan nila, sana raw mabulok ang sospek sa bilangguan dahil walang katumbas na kapatawaran ang nagawa niya.
10: Nakakulong na sa Talisay Municipal Police Station ang suspect na maharap sa reklamang murder at frustrated murder na non-bailable, habang patuloy pa rin ang investigasyon sa reklamo rape ng nabiktimang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
0: Alas 6:27 ang atong oras sa kabuntagon. Mga balita gikan sa gawas sa nasod. Subling gisiradaan sa Iran ang Strait of Hormuz. Human, giatake sa Israel ang Lebanon. Atong balikan ang News 5 gabay ni.
14: Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng langis, pati sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro.
15: Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Di bababa sa 16 ang patay at 12 sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong wag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan ng makailan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw. Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid itong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad ito at kung walang mararating na pang mas matagalang kasunduan. Binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz.
16: We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern. A very important concern.
17: So far, 2,000 seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz.
15: Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Sa Martes, nakaambang malakihang rollback sa petrolyo, bunsod na naon ang ceasefire agreement ng US at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz noong nakaraang Linggo. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
0: Inyo nabati ang mga balita gikan sa GMAN News. Kabahin sa mga balita gikan sa gawas. Imbis na hiluna na unta to kay aduna na gipirmahan nga kasabutan ang si US President Donald Trump ug ang Iran nga murag maundang na ang gira. Nagahatag na pud og kanggit ang Israel. Balik na pud ta sa kaapiki sa presyo sa gasolina ni. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:30.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
13: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
14: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita karong adlawa, moabot karong buntag din sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron subhan ang usa ka irrigation project diha sa lungsod sa Mabini nga mukantidad dulaan sa usa ka bilyon ka pesos. Nakurat ang mga bulaanon sa pahibaw sa AirAsia Philippines nga muundang sila sa ilang panaw paingon sa Bohol sugod karong Oktubre nining tuiga. Gumikan sa mga rerouting sa pipila ka mga panaw dinhi og sa gawas sa nasod. Nalakip sa ilang pag-suspender o pagsuspenso sa biyahe ang Puerto Princesa sa Palawan o Rojas City. Mga power consumers nangutana kung doon na pabakahay pag-uso sa Bayronon sa kuryente. Human sa pahibaw sa NGCP, ang pag-uso sa overall transmission rate o 9.33%. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Usa, duha, tulo, pat, lima.
3: Mga bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New alaksan extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
10: Extra paspas, extra galing.
0: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
12: sa mga higala, alas 6.37, antak na sa Kabuntagon. Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Hamudyong J. Good morning o mayong buntag usab ngadto ni Mambete Matiga Humawid sa Poblasyon 3. Ni Bositi Sanchez, good morning. Ni Gaudencio Umali, good morning. Onya avid listeners po nato sa DYRD Patrol Balita si ang avid listeners Patrol Balita. Good morning. Sa maninggi ko ani bro ani. Oh, anchor sa AM as pagani. Okay, salamat kayo no. Si Kathleen Hapay Malanog dehas porok size kang kanangkaan Korilya. Shout out po ni Martin Ado Alejandro Comidoy diha sa kanangkaan Korilya. Good morning. Ang mga nag-view usab nato no sa YouTube ug namati nato si Jonathan Namukatkat ug si Julius Madanggit. Good morning. Adunay pahibaw si Dr. Lalaine De Los Santos mga higala na adunay siya pahibaw sa Bohol Center for Diabetes Care mahitungod ni sa ilahang umaabot nga Diabetes Care Lay Diabetes Forum nga nagda sa timang Diabetes Everybody's Concern karong umaabot ni Hulyo 4. Alas 7:30 antak na sa kahaponon o nakabuntagon hangtod sa alas 4 sa hapon diha ni sa JJ Seafood Village. Ang registration information, lay liturgical ministers are invited sa first come o first serve basis. Ang registration fee, free for the first 200 registrants. Unya, important on-site registration will not be accepted. So, register sa BCDC Clinic na himutang across from the UCCP Church in Tagbilaran City. O pangitaan lang si Miss Jenny o matawagan sa cellphone number 0917-492-5270 aron makatabang sa inyohang pagparehistro. Gikan ni Dr. Lalaine De Los Santos, mga higala. Atong oras, alas 6:40 na.
13: BDMP Cooperative. Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposits. Consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
0: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
0: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doc.
3: Adunay napangutan na si Virgel Balono. Good morning ni Virgel Balono. Napangutan na siya itong tagpila ang ticket kang sa Joseph Garra and Company concert. Ang ticket ang 300 pesos na sold out na. Adunay VIP nga 2,000 o ganang 1,000 maula may nahabilin. Magpalit ni diha sa Altaceta o sa ICM, no? Sir Virgel Balon. Onya ato i-congratulate diha si Michael Boris, no? Boris Doreca. Murag nanguna ni sa pag sa in-situ nga tapos ni sa gagahapong adlaw na sa TESDA. Mukha o ni o kuan si Cyrus the Virus o bahay computer lang uban pa mga kuan na ni lamoy-lamoy yun na ni ha. Okay, salamat ni Sir Floro Rinca, no? Sa TESDA inya, good morning po nga to ni Kagawad Sabel Rinca des Buol o ni City Councilor Plong Rinca. Good morning po ni Ede Burha, mga igala, Councilor Ede Burha. Good morning. Padayon karon sa ato nga baga balita, arita sa labing uling katikaran gikan sa City Hall, pinaagi ni Kai Casinelio Bayukot. Kai, go.
4: Laing dakong lakang ang gihimo sa City Government of Tagbilaran human sa opisyal nga pagpirma sa usa ka Memorandum of Agreement o MOA uban ang Clean Air Asia. Gipanguluhan ni Mayor Jane Yap ug City Planning and Development Coordinator Engineer Estela Margate ang pagpirma sa kasabutan nga maghatag sa dakbayan og air gradient open air quality monitoring devices para masukod ang kalidad sa hangin sa syudad. Pinaagi sa maong teknolohiya, mahimo nang mamonitor sa Tagbilaran ang particulate matter, carbon dioxide, temperature, humidity o guban pang environmental indicators nga makatabang sa pagpanalipod sa panlawas sa publiko o sa pagplano alang sa kalikupan. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa City Council, CDRRMO Head Gerard Lavadia o mga representante sa Clean Air Asia. Matod ni Mayor Jane Yap, kabahin kini sa prioridad sa iyang administrasyon alang sa usa ka green o clean environment. Dugang niya, pinaagi sa paggamit sa siyentipikong datos o modernong teknolohiya, mas mapaligon sa dakbayan ang mga programa sa environmental protection, climate resilience o sustainable urban development alang sa umaabot nga henerasyon sa Tagbilaran. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. BYRD.
3: Alas 6:47 na.
5: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Oras alas 6:48 sa kabuntago na. Padayon karon sa atong mga balita, unang bahin sa atong round Bohol balita nagbutyag. Dulaan sa 1 milyon ka pesos ang kandidat sa Cebu nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinaagi sa plea bargaining agreement nga nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Si RoboCop Willie Maestrado sa iyong report. Willie Boy, go!
7: Plan sa 1 milyon ka pesos kandidat sa Cebu nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinaagi sa plea bargain agreement nga nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Steven Visas, 28 anyos, ulitaw, construction worker o lumad kini nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Bato sa lungsod sa Gindulman. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipamunahan ni Police Lieutenant Dobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Bol na tunugan nini ang gikatahapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwin National, gihimo sa kapulisan ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Ivit Angalot o Barangay Kagawad Limuel Giritan sa Barangay Bol o sakop sa media. Usa ka police pusher bayar mipalit ni ini usa ka putos nga giingon siya bu sa kantidad nga 12,000 ka pesos pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putos daling gisikop nini ang ikatahapan o pagsusi sa posisyon nini laing unom ka mga putos nga giingon siya bu nga ang nakuha nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 125.6 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 854,000 iti kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga paghupot sa ginadili nga trugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kay pasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Steven Visas. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Labasero nga OWF or OWP kon wanted person gumikan sa kasong attempted homicide na dakpan sa islang barangay Bilang-Bilangan Dako. Bienvenido si Maskulado Uno Winneria sa iyong report. Winnie Boy, pasok!
8: Pinasikan sa orden de resto, gidakop ang gipangitang lalaki nga may kaso sa korte sa Purok 3, islang barangay Bilang-Bilangan Dako, lungsod sa Bienonil. Nailhan ang suspitsadong usa ka padin hinon Yankee Salvador alias Gino, 39 anyos, may kapuyo og labasero residente sa maong dapit. Nakatubang kini sa kasong paglapas sa 6 Artikulo 249 sa Revised Penal Code kung attempted homicide nga nakadakit ubo sa criminal case number 3503-BU. Ang korte merekomenda og piyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado, samtang ang warrant of arrest nga pinisan og Hunyo 16 tuig 2026 giluhatan ni maghuhukom Buena Kristen Orcolio Oy, ang presiding judge sa 7th Judicial Region Municipal Circuit Trial Court sa Trinidad, San Miguel o Bienvenido. Ang implementar sa mga arrest warrant ang sakop sa tracker team sa Bienvenido Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Margarito Nucalan Caguco Jr., ang acting chief of police. Happy birthday to City Fiscal Junel Torregosa. Gikan sa Bienvenido Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan, good morning ni Rosalie Calamba de Losa. Good morning, Mangga Solid kami, Marcelino de Losa Calamba. Doors Kaluyong, great ko ni Kagawad Roger Melioria sa kanang kanapnapan Kurilya gikan ni Ma'am Dors Kaluyong. Mercedes Matalines watching live from Australia. Lina Dalim na Malata Chan dito sa Australia, good morning. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York, maayong pagpamati uban siyang banay. Marilo Namo, good morning Sir Atoy. Adrian and Laika Eteri always watching live from Manga, Tagbilaran City. Erma Siega, Luciano Mikayabas, Brady Lou Araneta, good morning. Paring Vin Arrigo diha sa Habitat Buol, good morning. Felix Tio Kangko, Silada Iva. Padayon karo sa ato nga mga balita, nadakpan sa kapulisan sa Talibon ang ginudahang tigpayuhot sa ginadili nga druga sa tol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Burgos sa maong lungsod. Si Cel Remolador sa iyang report. Cel, pasok!
9: Sa lungsod sa Talibon, ginudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga druga, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon atol sa saka bypass operation na itabo dito sa Porokono sa Barangay Burgos, Talibon. Ang suspek, usaka 19 anyos nga ulitao, lumulupyo sa Barangay Villanueva, lungsod sa Tubigon. Kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usaka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 1,000 pesos. O galain pang tulo ka puto sa gidudahan usab nga shibo ang naipo sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa mong suspek, gibana-bana nga mutimbang kiningadto sa 5.13 grams, kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga atol sa gipaygayo niini nga anti-legal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bol nga gisaksiyan kini sa duha sa mga barangay official sa Burgos, Talibon.
3: Sa 54 ng itong oras sa Kabuntagon, ugot nga gihimong pagpangandam karon sa lalawigan sa Bohol sa paghidangat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlawa. Uban ato karong buntaga ang atong gobernador, Governor Aris Somintado. Governor, good morning.
10: Good morning. Boss Atoy Kusap o sa atong mga suking pipominaw sa EYRD Station o sa atong mga kaigsunang bulano na nadiri karon. Maing buntag niyong tanan.
3: Good morning, Gov. Confirm ba ang paghidangat ni Presidente Marcos karong adlawa?
10: Actually, on the way na ta sa lungsod si Mabini, no? Tungod kay musugat ta ni President Bongbong Marcos Jr. O last week pa ni na hibaw na mo na mani si Presidente o adong panahuna dito po ta sa Canada. O timingan yun na mo may pag-uli po na ko kaghapon sa alas 5 sa hapon o mo hinungdan na makatambong ta sa pagsugat ni President Bongbong Marcos.
3: Okay. Ang tumong sa iyang pagbisita din, mao ba lang ang pagtambong sa pagsubo ba to sa dakong reservoir diha sa Mabini o doon na pa ilang mga kalihukan ang importanteng ang tambungan sa Presidente?
10: Yes. Ang pag-turnover sa maong kayakay Mabini strip, no? Small reservoir irrigation project. Usani ka long overdue na project, no? Kahit panahon pag yun sa kong amahan na siya pa'y gobernador atong panahon na way back 2009. So karon nalipay ta na fully completed na gyud o mapahimuslan ni sa ato mga kaigsuunan na 300 kapin ka mga farmers aron makadugang ni o rice production sa tong probinsya sa Bohol. O kaning dam mikabat po ni og 725 million pesos para makumpleto gining facility na mapahimuslan sa tong mga local farmers labi na sa lungsod sa Mabini o lungsod sa Alicia.
3: Okay. Go modritso ka dito sa Mabini sa ato pa din lang ka mutagbo sa airport baka din he sa Audiha sa Panglao nga adto mutugpa ang presidente ang sakyan sa presidente.
10: Per instruction arhi man ta pa abuton sa Mabini mo na karon na naglawig na ta paingon dito sa Mabini.
3: Okay. So unsa kay dugang mga balita o maayuhon ka sa paghidangat sa presidente dinhi sa ato?
10: Well, magpasalamaton ta no na gi-turnover na gyud ang maong dam and dako kayo ni ikatampo, ikadugang na food security sa atoang lalawigan sa Bohol. And naapot na ipang-andam na mga request, mga project na ito itunol ni President Bongbong Marcos. hoping na mahatagan ni o pagtagad ang atong mga yangungo para sa atong probinsya sa Bohol.
3: Human dito sa Mabini, balik ang presidente dito sa kauluhan, Governor Aris.
10: Most likely, mo balik sa Manila or napasailang appointment after Bohol.
3: Okay, ang sapaydugan na ito ikasulti sa pagbisita sa itong presidente din itong lalawigan sa Bohol, Governor.
10: Well, I welcome ang atong mahal na presidente. Sa kanunay, magpasalamat sa iyang suporta din sa itong lalawigan sa Bohol. Daghang salamat o maing buntag na lutanan.
3: Salamat kayo, Governor Aris Sumintado.
11: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Aga paingon na dito sa Mabini ang ato ang gobernador mga higala, no? Ilabihan ka busy karon ang ato ang lalawigan sa Bohol, no? Sungod sa gihimong pagpangandam sa pagbisita sa ato ang presidente. Confirm nga mahidangat karong adlaw. Alas 6:59 ang atong oras sa kabuntagon. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Oban.

dunay siya UTI di sa Pamaong Street, Bernardo Mendoza, heart disease sa Buoy District, o si Shane Kate Beltran para anti-rabies kuno ni diha sa Purok 1 Barangay Dao. Salamat kayo sa mga loyal donors, salamat kayo sa Purok 2, Purok 3, Loyo sa Dao Diamond, ni Sir Jiboy Tabera, ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxilis Mahumas, ni Ondoy Kristan, no? Sa adunay 200 pesos, ni Father James Darunday, sa ang programang Baon sa Gagawasan kung Baksan, ipagi ang paghatag og tabang sa STK Diner, diha sa Poblasyon 2 sa Atbang sa Solidad Suites, og ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Salamat kayo. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dool sa KFC Church, adunay restaurant punuan sa Kasya, diha mauna ang Hisel Bulaluan. Salamat kayo. Salamat kayo sa mga online viewers, din na nato maapa sa pagtimbaya, no? Tungod sa kapigis sa itong panahon o sa pagkadaghan pod kayo sa ato ang mga online viewers. Pigado itin ang atong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Mayong buntag o salamat sa Diyos.

0: a las 7 dosna.
1: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dela Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: kanto sa iyang sakit. Mao na kung ginapainom sa iyang EXL Makabuhay, okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Good morning ato ni Kagawad Pulpahang di sumansa sa galanog-lanog atong Sibya ni Juanits Narisma Ugatis Prema live from Kabayugan, Kalape. Padayon karon sa atong mga balita. Gipangusga ni Governor Ari Sumintado ang natad sa patigayon og turismo sa iyang paghimo og lima kaadlaw nga pagduaw sa Estados Unidos din iyang gikakita ang mabagang duot sa mga bulanon dito sa New Jersey. Ato paminawon si Alin Duidura sa iyang report. Alin Go.
1: Gipaligo ni Gobernador Ari Sumintado ang relasyon sa mga bulanon nga nagpuyo sa Estados Unidos atol sa iyang pagbisita sa New Jersey gikan sa Hunyo 8 hangtod sa 15 ning tuiga. Diin siya ang giabi-abi sa Bohol Circle of Eastern USA pinagi sa usa ka panihapon og open forum. Nahimong higayon ang maong panagtigom aron mahatagan og kasayuran ang mga bulanon sa Amerika bahin sa kasamtangang kahimtang sa lalawigan sa nagpadayon nga proyekto og sa mga prioridad sa Bohol alang sa umaabot nga kalambuan sa ekonomiya. Sa iyang pagigpulong, gipasabot ni Sumintado ang padayon nga pagpalambo sa lalawigan sa natad sa turismo, agrikultura ug imprastruktura. Matud niya dako ang papel sa mga bulanon sa gawas sa nasud sa pagbalig-on sa ekonomiya pinaagi sa lang suporta og pagpasiugda sa mga produkto ug potensyal sa Bohol sa international nga komunidad. Gipasalamatan usab sa gobernador ang mainiton nga pagdawat og ang walay huno nga suporta sa mga bulanon nga community sa Estados Unidos. Sumala ganiya ang ilang pagtinabangay nakatabang sa pagpalapad sa presensya sa Bohol sa kalibutan og nagbukas og dugang mga oportunidad alang sa pamuhunan og pamatigayon. Ang panagdigom sa New Jersey misunod sa unang pagigbulong ni Sumintado sa Philippine Trade and Investment Center sa New York diin iyang gipasugda ang mga kusog sa Bohol isip usa ka UNESCO Global Geopark. Lakip ang mga oportunidad sa turismo og organikong produkto og naguswag nga mga industriya. Matod sa gobernador nga pinaagi sa pagkikita sa mga opisyales sa pamatigayon og sa mga komunidad sa mga bulanon sa Estados Unidos, mas napalig-on ang Strategic Change Agenda on Economic Growth and Tourism sa probinsya nga nagtumong sa pagadugtong sa lokal nga kalambuan ngadto sa international nga kooperasyon og mas lig-on nga paghiusa sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. Kini si Alan Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Olim Lopez na minaw karon sa DYRD, Ani Lopez, Ma'am Emma Requina, ugyang pamilya na minapod, Harith Inting Sepe, Jimmy Sepe, Ma'am Elma Teruel, Saromi Teruel, o sis John Mariginot, o Mark Pernia. Gitinaw ni Balilihan Mayor Tricia Chato nga wa pay napamatud ang impormasyon nga dunay usa nga nakita sa lungsod human mikatap sa social media ang mga hulagway og video nga nag-angkon nga dunay talagsaong ihas nga mananap nga namatikdan sa maong lugar. Ang pamahayag sa mayor misunod sa pagkatap sa viral nga video o mga hulagway nga gi-upload sa usa ka social media user nga nailhang si Kanoto Manaloto nga nag-angkon nga nakakita sa mga ihas nga mananap. Suma pa sa taho nga di-activate na ang mga social media, pipila ka oras sa man mikatap ang mga post. Giawhag usab sa mayor ang bisan kinsang nga nakakita sa giingong usa nga ipahibaw dayon kini sa ilang barangay kapitan o sa Municipal Planning and Development Coordinator aron matagan kinighustong koordinasyon sa DENR.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 7:44 ang takna sa kabuntagon. Laing dakong lakang ang gihimo sa City Government of Tagbilaran human sa opisyal nga pagpirma sa usa ka Memorandum of Agreement kun MOA uban ang Clean Air Asia. Gipanguluhan ni Mayor Jane Yap og ni City Planning and Development Coordinator Engineer Estela Margate ang pagpirma sa kasabutan nga maghatag sa dakbayan og Air Gradient Open Air Quality Monitoring Services aron masukod ang kalidad sa hangin sa siyudad. Pinagi sa maong teknolohiya, mahimo nang mamonitor sa Tagbilaran ang particulate matter, carbon dioxide, temperatura, humidity o uban pang environmental indicators nga makatabang sa pagpanalipod sa panglawas sa publiko o sa pagplano alang sa kalikupan. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa City Council, CDRRMO Head Gerard Labadia o ang mga representante sa Clean Air Asia. Matod ni Mayor Jane Yap, kabahin kini sa prioridad sa iyang administrasyon alang sa usa ka green o clean environment. Dugang pa niya, pinaagi sa paggamit sa siyentipikong datos o modernong teknolohiya, mas mapaligon sa dakbayan ang mga programa sa environmental protection, climate resilience o sustainable urban development alang sa maabot nga henerasyon sa mga tagbilaranon.
2: Morning, ikaw Kilia Draude, nagtanaw gikan sa Apoy de la Paz Cortes, Mer Arocha, nagtanaw gikan sa Surigao del Sur, Abreu Galio Barbarona, ugasam nagtanaw po si Vincent Lolong, Fe Mungkada Malimot, Biti Humawid, Maria Fe Mayuno is watching, ugasam nagtanaw po karon si Nang Miri Discaliar, Moloy Discaliar o Am Discaliar. Sa Balitang Regional, gipatinaw sa DSWD7 nga ang mga pamilya nga naapil sa bagong gipagawas nga listahan sa posibleng benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Sugbo ug Bohol dili pa automatikong maapil sa programa. Matod pa sa DSWD7, ang mga listahan nga nailan isip set 4D, kon 14D o 14E naglangkob sa 57,015 ka posibleng household beneficiaries nga gila pinaagi sa community-based monitoring system sa PSA. Aron masiguro ang pagkasiham, kon pagkasihag, ipahimutang sa ahensya ang listahan sa mga barangay hall o gubang pang pampublikong lugar kauban ang giya sa schedule sa registration, mga kinahanglan nga dokumento o proseso sa validation. Ipasabot usab sa DSWD7 nga padayon pa nga kon padayon ang evaluation o validation sa mga household aron masuta kon kwalipikado sa programa, lakip ang pagsusi sa kahimtang sa ekonomiya o presensya sa mga bata nga nagtungha.
0: Mayong buntag diha sa Soto Grande Hotel nila ni Marga og Andy, mga igsuon nga naghigda pa samtang naminaw sa DYRD. Marga og Andy, mamahaw na. Inyo nabati ang balita sa Island City Mall. At ang iyang dugang balita dinhi sa DYRD, ang Radyo sa Katauhan. Dagang salamat og maayong buntag kanatong tanan.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Tagna sa DYRD, alang sa imong kasayon o kasayuran, alas 7:49.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.

0: Timecheck is brought to you by MX3 Herbal Products. Timecheck is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon. Timecheck is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
1: This Timecheck is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Morning ato ni City Councilor Tim Butalid, ni Municipal Councilor Muloy Caballo o ni Sin Gingging de sa Baclayon. Atong oras, mga igala, alas 7:50 na. Dugang nagunang oluhan sa ubang bahin sa atong nasod. Patay ang totoo ka mga miyembro sa pamilya humang kinigim massacre dito sa Batangas. Sa nagaunang pangutana karong adlawa, paghusay ni Vice President Sara Duterte, gipaabot nga muusad na karon nga stable o nahiluna na ang Senado. Ang pagpa-impeachog opisyal sa gobyerno na kinahanglan o 2/3 nga boto kung 16 sa 24 ka mga senadors. Sahan ay karon sa mga senador? Ma-impeach ka ha ang Vice Presidente? Humang nga dili ikalimod nga doon ay pipila ka mga senadors nga suod sa mga Duterte. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati human lamang ning pipila ka gutlo.
3: DYRD kinaham kanunay.
4: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning nini Taiyog. Nagtanaw ka na kanato karon live sa DYRD Facebook. Si Ansoy Kumidoy nagtanaw po buboy la lupa kuna lupa. Ikan sa Maribohok nagtanaw kanato karon. John Felbesas, nagtanaw pod. Ugasab si Timoteo Selmar, Rolando Menyo, nagtanaw pod ka nato karon. Ugasab maayong pagpaminaw, maayong buntag ni Konsehal Angga Milo o Sir Sammy Milo di asal lungsod sa Albor o giyang pamilya. Maayong buntag usab ni JC Dugoy, si Rilo Dugoy. Ruben Perez, Seri Dugoy, Walagang, Mabel Perez, Almira Faye Batoon, Bohol Pajakers, good morning. Mahil Kiwag Aranton, good morning. Si Dr. Ronald Inting Pumatong, nagtanaw po nato karon. O usab, may buntag ni Sir Ray Kagulada o Ma'am Nila Kahis Kagulada. May buntag ni Roel Galorio, si Merden Soliva, Corazon Onkog, Robilin Patigara o si Helen Ikot.
5: Balinay, DYRD kanunay.
6: Isa, duha, tulo, patlima.
7: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Ining balita Pilipinas atod sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya sa bateryang Motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies, construction materials, nagbaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kutsi o truck sa kubus nga presyo. BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lower B Inting ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mga balita gikan sa kauluhan, paghusay ni Vice President Sara Duterte giingon nga muusad na karon nga stable o nahiluna na ang Senado. Ato paminaw mga balita gikan sa News 5.
2: May umugong na balitang dinominaraw ng defense team ang mga House prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
3: The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalan is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
4: Kasabay na pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session itong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa isang pahayag, umaasa ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag na magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman yan ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
5: Nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial.
4: Sa July 6, inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa BC. Nanindigan naman si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagka-detain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa.
6: Bakit po tayo may mga senador? That is to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Of course, the answer is no.
4: Nitong Webes, sa isinagawang pre-trial conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials, pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito umugong ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabulaan na niya ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team.
7: Parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin ang kwento, saan planetang nangyari? Yan pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig.
4: Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment.
1: Oras, unto pala sa 8.
8: Samtang sa laing bahin, nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa malampuson nga pagbalik sa